0: Blue Ribbon Committee hearing on Monday.
1: Mm.
0: We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ikaw nga may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi ko kasangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you.
2: Bullseye!
1: Alright!
2: Bullseye!
1: Alas 8:30 na may galang Dagnas Buntag! Kining oras sa ato't ganin nyo magaygala sa DM's Car Rental Tagum. Gusto mo diag sa Kenan, mululing hayaw mo kay gikapoy mo aning kagubot. Ala, pangitaan nyo sa Facebook, DMs, Delta Mama, DMs. Rent a Car Tagum, di ay, Rent a Car Tagum. Ang ilang opisina, naradres may Pioneer Avenue, no, sa akong sumangkilam, dias kanto sa Cristo Rey, nairakabutang diya, DMs, mga kaigsuunan, no? Barato ra, unya, di giyo kay Billings Dalan na ng ilang mga sakyanan. Kasaligan yun.
2: Bullseye!
1: Bueno, alitra may gala sa kining listahan. Kinsa di ay ang mga imbitado? No? Oh, kinsa ni mga imbitado mga katropa? Una, kadali lang ha, kay nagloading pa. Oh, ato siyang ipalood. Number one, former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oh, imbitado number one. Imbitado number two, Attorney Libby Baligod. Eh, kini si Attorney Libby Baligod, mga igala, uban ang kuwanan eh, mga 18 kamarins. Si Bernard Tube, Rosbird Waopan, Benny Bulutante, Johnny Buduan, Rodanti Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, Romeo Romel Ububares, Muni 18 Marines, Hill Navidad, Anselmo Taberdo, Joel Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, ug Walter Manalansan. Na 18 kamarins. Number 21, nga imbitado, DPWH Secretary or Representative, Ombudsman or Representative, DOJ or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative, Mark Tixay, Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Arnel Cortez, Arnel Gangub, Jocelyn Servino, Usaka Edwin o si Bryce Hernandez.
2: Ani?
1: Ibalik na dito kay Erwin Gab. Mauni mga igala ang imbitado. Ang pangutana mga igala, imbitahon ba, pasudlon ba ni Erwin ang 18 kamaris dili daw? Ah, pasudlon pa isnakon lang. Madayon ko no, mga igala, ang iyang kumitiba sa hearing, membro tanan, minority majority, pero sa laon sa mga igala ang ilahang mga resource person. So, mag-expect ba mo o investigasyon mga igala nga tinuod ambot lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ato siyang atangan karong adlawa, gumikan kay, tanaw na to kung nabag yung Blue Ribbon hearing o investigation karong adlawa, di baka ni maggubot ni Senado, atangan na alas 10 mga igalas buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ato na mga igalas taga pagtagad, alag mga pagaw tari. Ato na nga pasadahan karon. No. Kini mga igalang nasangpit nga mga kaguliyang sa atong nasod nakaapekto na dili lang maigala sa nasod nun nga level but down to ano paigo na sa ato diri sa Mindanao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Break usa ko. Mutimpla kong Santon Gold Coffee Mix kamo po diha pangapisa mugdugang mubalik lang ko mga igala humaning pipila ka mga painumdom inabagan sa report sa atong mga kaubanan kay para manindot niya kung tingog kong balik kaya rin tayo nun mga igalag alingungog. No? Nindot baya ng Presidente Sara Duterte. Kurakot na si Erwin tungod napulo ang anak upat yung asawa. Uy, grabe ba eh? Grabe hagod. Di na mamahin. Kuya wagong i-reach good. Oh, kana si Risa, nga nung gibutang manas Committee on Health. Aron dili mabulgar ang kwarta sa PhilHealth. Ngayon gi sakiyo. Basing mo dugang. So, kinipangitabo sa atong nasod garon mga igala. I hope kamong nananaron diyang hapit usa ka libo sa YouTube. Kamo diyang 50 kabuok sa Facebook. I hope mga igala, bisag kanina lang ako makontribute sa kalibutan nga kamo maghuna-huna ug magtimaan ngining mga tao nga nagpalisod karon ug nagbaboy sa atong demokrasyang sistema mga igala. Ayaw na ninyong butari in town sunod. Kaya diha mi maluya mga igala nga mga komentarista, diha mi maluya nga mga nagpakabana. Pagtanaw na mo mga igala, katong ilang giaway, agay. Katong ilang gikayugtan sa una, pagwarawara mga igala, kwarta, ayan. Palihog lang, himuan ninyo ni nga rason. Aron nga, masuko mo, dili aron nga magwild mo. Kundili mga igala, makabaton tagkaisog nga masusunod nga panahon, igbutar na to. Ing nagyod, para nis kaugmaon, di na diyog kumubutar og bangag. Para nis kaugmaon, di na diyog kumubutar og buaya. Hinumdumi, basta muhatag kwarta, buaya na. Basta muhatag kwarta, buaya na. Pero makaamoy na sila. Basi di na sila muhatag karong 2028, buaya gya po na. Yan naman, ilado naman. I-apply ninyo na sa inyong sarili, mga igala. Karang atong mga kasuko karong sa gobyerno. Well, of course, angay tang masuko. Katungod na itong masuko. Pilipino ta. Nabay matibag magbabag niya. Ato ni katungod mo padayag, mga kaigsunan. Wata ni ingog mag-rebuild ni ta. Wata ni ingog mag-revolusyon ta. Ato ni katungod may galang masuko kay Pilipino ta. Kanang kasugo, mga igala, gamitan na i-translate na into mayong pagbutar. Sunod eleksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hinunuan na sila, magatrabahante na sila. Mga trabahante na sa gobyerno. No? Kita kuno ilang boss, mamayong Erwin. Ngal-ngal raning agi ani hinampak. Siyempre, no? Dipinsahan, yan naman. Ang AXIS, dakong insersyon. O, see? Ilahaman ng partido. AXIS na i-flag control, binuwang.
3: Binuwang!
1: Narada sa sige tabang-tabang mga igalang mga asawa nga gipang kuans bana. Unya na flood control? Kabuwang.
3: Pinawa.
1: Pasig nalimot mo mao nang ingana siya mga igala kamudupa karong mga panahuna. Ngayon man, maapil man ni siya. Maapil ni siya kay congressman sa maigala sa 19th Congress noon sa DIMO. Gibutang bitonig DSW.

0: Denzel Dave, Ann Mindres, Onsim Limgano, Alfredo Remo Villaver Senior, Mayong Buntag, si Lisa Olave, Ann Mindres, Aril Aril, Sir, good morning. Og si Mark Sabate, Imsol Duites May Buhol, Arnel Bantilan Buenaflor, si Dong Tuling Mayong Buntag, Norville Gumulon, si Robert Manaytay, Vicente Carpio, kinsa pa, Yubs Adraser, kinsa ni, Celso Gasta, Mayong Buntag, Leonardo Abiera, og si Kuya Cards, Carl Baliota, si The Maker, Arfredo Villaver, ako si Ami, Wilma Flores, Leonardo Abira, Christopher Isgira, Aldrin Ordenisa, Lorime Ronganisa, og si Remilita Ruculas, Nestor Quiron, good morning.
1: Good morning.
0: Binglas Mamites, Maing Buntag.
1: Good morning.
0: Balik ko katropa human lang nini, kadyot lang yon.
1: Good morning.
2: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gagwapo! Si naong-taong tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
4: Kaya dagan kayo, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato gold tawon, mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit?

0: atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Oy, Paring Lodi. Grabias damgo na ko, Paring Lodi, oy.
7: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day, pare?
6: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Ah! Hubog jo kayo ko kayo. Tapos tigibugag yun.
7: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
6: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
7: Oh, o siya may problema.
6: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
7: O siya ila siya.
6: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
8: Exciting!
9: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Katropang Arnel Cortez.

0: A las 8.23 sa Maykalan, Dagna, Shadowbag, Paragobaruman. Wah, report. Awan. A las 8.23 na. Atong paminawan mga katropa ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Kay walang kukurap. Daghan na magdangurap. Pasabot niya, why mo pilok? Okay lang, magunas Tagalog, Maykalan. Walang kukurap. Why mo, why pilokay? Oh. Pero pag mo ingog, walang kukurap, mga ikala mo rabag, hagbay ramang daghag ng urap. Dahil huibis ka ron, mga ikala, pwede mo magpa-check up sa mga katropa nato diha. Adto mo sa Tuaga Y2H Clinic, mga ikala, and pharmacy. Nada, mga ikala, sa door 8, first floor, M Central Building, dool kini sa Mr. DIY, Palikos Palengke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Free check-up, mga igalang. Schedule sa check-up Wednesday to Friday with Doc CJ Nidroda, mga kaigsuunan. No, nadiha, mga igala, ang mga produkto usab no, sa Yes to Health. Nga mapalit, labi na sa ito, mga senior citizen, with discount kana mga kaigsuunan no, sa inyuhang pagpalit. Now, ato sa ninyo, taga-pagtagad, mga minsayan yung gipadangat nga rin.
1: Bullseye!
0: Di ang magaigala si Kevin Bilugulo. Ngayon siya nga gibaboy na nila ang Senado bisan problema sa Pilipinas tutukan tuana sa politiko nag-ilugay na sgahom. Murag kalimot na yata sila sa mga taong bayan nga naay galantaw nila. Wala may husay, mahitabo nila. Ngayon sad si Christopher Isgira dres YouTube. Sa pagkakaroon, pwede kay ila pa man ang batas. Karon ila man nga baliktaron, walay dagko. O sige, si kuana lang, si Rambo. O basi ko, mangumusta ta dito sa Senado. At huwag natabukan si katropang Rambo Labay. Balikan na ko na yung binsay ni Christopher Esguira. Ang mali, himuon nilang tama. Ang tama, himuon nilang mali. Tama pa ba na? Mali! Leonardo Abiera, sulbad siguro mag people power ta na panahon na ipadala si BBM sa buwan. Mayo dito kay way makurakot, ay kumpiyansa ka. Basing kadugayan, mga igala, magprotesta na sa mga alien. Si Wilma Flores, good morning katrobang Arnel. Wala pagyod ning balaod sa Pilipinas karon. Ang balaod nga hiwi, maoy masunod diri. Gyud ta luya, ani nga mga Pilipino. Lihok na yung taon Supreme Court no? Real SSMFI gitudo-tudo na yun ni Mig Subiri ang iyang pagka-traidor dili lang sa mga Mindanaon kundili sa tanang mga Pilipino nga naman mahadlok siya madayon ang flood control hearing karon may malita siguro no? Ako si Ami, si BBM karon mauna ang Marcos Senior 2.0. Alfredo Villaber Senior, good morning katropang Arnel. Grabe ang gibuhat. Grabe nang gibuhat ang mga minority. Nagbuot-buot lang. Dapat mo patunga na ang Supreme Court ani. Mao ni panawagan karon mga kaigsuunan. Senator Subiri, bad kuno bad. Carl Baliota, dali lang asa man sa 11 senador nga nag-walk out, wala dyan nag-comment sa mga senador. Wala mo sipot daghan nag-comment. Oo. Kuya Cards, good morning, si Ranel kana si Subiri ba? Hudas na sa Mindanao. Dapat wala na Senado sunod panahon. Depende na ninyo.
1: Bullseye!
0: Kung inyong taman, inyong kasuko taman ras online, manaog yapo na sila. Sige, ato nga na. Maki-update tayo mga katropa sa ating kasama dyan sa Senado. Nasa linya natin ngayon na ating makakapanayam at makakasama. Dala-dala ang mga press. O sabi, kuha na sa Tagalog na gab. Yung press ko. Labas o sama na siya. Kalimutan ko na. Basta yung mga balita at mga ano dyan, mga pangyayari sa ating Senado, mga katropa. Ito taga Mindanao ngayon ay tutok na tutok tayo, mga katropa, sa nangyayari sa Senado. Ating alamin ang pinakaulahi. pinakahuling mga kaganapan mula sa Senado live si Katropang Rambo Labay. Katropang Lambo, may Rambo, may buntag.
1: May buntag sa'yo, ha? Katropang Arnel, tama ba?
0: Oh, yes.
1: Arnel, yung binabanggit mo siguro, yung presko, yung sariwa.
0: Sariwa.
1: Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwang balita. Yan.
0: Nasa dila ko, hindi ko lang maano. Hindi ko mailabas kasi live tayo.
1: Ilabas.
0: Kumusta? Bye, Rambo.
1: Mabuti naman. Maayo. Magyaw, giyahapon. Pero magtagalog ko, medyo ang hirap kasi kapag, although nakakaintindi ako, dahil ako isang Bisaya, Cebuano rin ako, kailang matagal na sa Maynila kahit nasanay na sa pagsasalita ng Tagalog. Mag-Tagalog na lang tayo.
0: Sige, go ahead.
1: Ang hirap naman kasi kung saksak sinago lang gagawin natin pag re-report. Ngayong umaga, Katropang Arnel ay magsasagawa ng investigasyon. No? Igigiit ni Senate President Alan Peter Cayetano yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinamunuan ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano.
0: Mm-mm.
1: Ang problema, Katropang Arnel, kung pahihintulutan ba, papayagan ba ng Sergeant at Arms ng Senado
0: yan
1: na makapasok yung mga guests, yung 18 Marines, no, na ininyayahan nila na magtestigo.
0: Kasi bago na rin, Katropang Rambo, ang Sergeant at Arms, di ba?
1: Correct. Bago ng Sergeant at Arms, dahil bago na yung Senate Secretary na katuwa ni Ray Bantog. Yun ang bagong Senate Secretary. So bago, palasahan na lahat. Dahil bago na rin yung ano eh. Bago na rin yung Senate President, Acting Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian.
0: So,
1: Senate President ano pro tempore.
0: Ano ang umuugong ngayon, Katropang Rambo? Ano ba? Dadalo ba ito lahat sila? Itong dati majority, ngayon minority na? At itong, baka sila naman ang absent, no? Kasi
1: hindi sila makakadalo.
0: Oo.
1: Dahil, di ba, bago na yung Senate Blue Ribbon Committee, nagpalitan na yung mga chairmanship. So, ang chairman ng mag-imbisiga sa flood control ay si, bago na ngayon, Senator Erwin Tulpo. Inutusan niya lahat ng Sergeant at Arms na huwag tatanggapin, no, yung mga guests.
0: Okay.
1: Huwag papasukin yung mga guests na mag-imbisiga at nagpalabas na rin ng kautosan si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na work from home ang lahat ng mga empleyado.
0: Nako.
1: Pero si Senate work from home, walang pasok ngayon.
0: Oo.
1: Mga empleyado, pero si Senate President Alan Peter Cayetano nagsalita rin na pumasok kayo dahil merong mag-iimbisiga ngayon.
0: Naku.
1: Sino ang susundin? Dalawa na ang Senate President.
0: Parang naiipit ngayon ang mga trabahante diyan sa Senado, Katropang Rambo.
1: Kore ka diyan. Tama ka diyan, Katropang Arnel. 'Yun ang tinatanong ko nga, Katropang Arnel, yung mga trabahante, yung mga empleyado ng Senado, sinasabi na kami, sumusunod lang kami, masunurin kami.
0: Mm.
1: Pero ang tanong, sabi nila, sino susundin namin?
0: Mm. Pero ano ba, si SP Cayetano, SP pa ba siya? O, kasi si Sherwin Gatchalian, Senador Sherwin Gatchalian ay pro-tempore. Si Cayetano,
1: acting lang siya. So, Senate President pro-tempore siya.
0: Mm.
1: So, ibig sabihin, acting lang siya habang wala pa. Yan ang trabaho ng Senate President pro tempore habang wala pa yung Senate President. So, ibig sabihin, nandyan naman siya eh. So, ibig sabihin,
0: papasok na ngayon si Cayetano, papasok na.
1: Papasok na ngayon, mamayang alas 10. Siya ang papasok para mangunguna din sa isasagawang imbisigasyon. Ang mag-iimbisiga dyan, ang kanyang kapatid, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee dati, si Senator Pia Cayetano. Ang tanong, di ba nagkaroon ng balasahan, pagbabago, na hindi naman nire-recognize ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang tanong, ang bola ngayon sa mga empleyado, sa Sergeant at Arms, kung papayagan ba nila? At kung sakaling hindi papayagan, ano ang mangyayari? Igigiit ba ni Senator Cayetano yung pumasok? Kasama yung mga guests? Yan ang
0: ibig sabihin,
1: katanungan ngayon.
0: Ibig sabihin ito, katropang Rambo, hindi naman natinag yung liderato, nananatili yun si SP Cayetano pa rin. Ibig sabihin nito, ang pinaka-apektado lang talaga, itong committee hearing.
1: Yung committee hearing?
0: Yes.
1: Oh, alam naman nila na siya pa rin. Oo. Oh. Magsasagawa ngayon. Pero sabi ni Senator Erwin, ako na yung chairman eh. Bago ng chairman ng Blue Ribbon Committee, pagpaliban ko na. At ako'y pipili kung sino yung kikilakisin ko, yung sino mga guests yung i-invited. So Lunes ang nagpatawag siya ng meeting. Magkakaroon din ng imbisigasyon sa Lunes. So ang sabi ni Senator Erwin, walang imbisigasyon ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, meron.
0: Meron.
1: O sinong susundin?
0: Eh, SP ito si Cayetano at committee chair lang ito si Erwin. Sino bang masusunod ngayon?
1: Oo nga.
0: Hmm.
1: Eh, siyempre yung presidente, Senate President.
0: Naku, malaking gulo.
1: Eh, ang tanong niyan, kung kikilalanin ba ng Sergeant at Arms ng Senado yung Senate President ngayon.
0: Pero hindi naman kasi, hindi naman siya natanggal, di ba? Pro tempore lang naman
1: siya natanggal. Sigat
0: siya. Oo.
1: Yes, pro tempore, ibig sabihin acting. Acting, kaya nga tawag nila acting Senate President. Habang wala pa yung Senate President. Eh sabi niya, paano ako? Hindi naman ako tinanggal.
0: Mm-mm.
1: Hindi din ako nag-resign.
0: Oo.
1: Eh hindi naman ako incapacitated. Buhay pa naman ako.
0: Buhay pa
1: sabi
0: naman.
1: Senator. Oo.
0: Oo.
1: So, anong dahilan na hindi ako mag-preside? Yun ang sinasabi niya.
0: So, magulo. Ano ngayon ang environment ng Senado? 8:35 na tayo. Mag-aalas 10 ng umaga. Eh, magsisimula
1: yan.
0: Oh, mamaya yan. Magsisimula yata yung ano.
1: Abangan natin.
0: Baka
1: ang tanong kasi dito kung papasokin katropang Arnel yung mga guests nila na inayahan nila dito sa Senado para magtagawa ng investigasyon. Yun ang malaking katanungan.
0: Nako, nasasalaula masyado itong Senado natin kasi dalawang grupo, out na yung isa, sila na naman itong gagawa ng ano ngayon, parang may mga panawagan na ba dyan na kailangan na talagang makialam ng Korte Suprema dahil sa mangyayaring ito? Kasi parang wala, gumugulo na eh.
1: Kaya nga eh.
0: Mm-mm.
1: Actually, una yan, binanggit ni Senador Pantino Ping Lacson na kung sakaling hindi daw dumalo kahapon, no, magpapasaklolo sila sa Korte Suprema. Yun naman, sa usapin ng rules, kung pahihintulutan, magpapasaklolo sila sa Korte Suprema sa usapin ng rules
0: sa
1: nila
0: rules.
1: Kung pahintulutan yung teleconference na payagan mag-participate sa pamamagitan ng video conference o teleconference yung mga senador. Oo, yung usapin ng rules, hindi yung usapin ngayon. Yung palitan.
0: Iba itong nangyari ngayon. Iba ito.
1: Iba naman ngayon.
0: Kasi ang nangyari ngayon, in question itong determination of quorum.
1: Yes, yes, tama ka dyan. Questionably yung determination of quorum dahil ang sinasabi ni Senate President, dapat 13 ang kailangan. 24 divided by 2 plus 1.
0: Plus 1.
1: Yun ang majority, plus 1. 24 divided by 2 plus 1. So dapat 13 para magiging Senate President ko ikaw mahalal ng Senate President katropang
0: Naguguluhan Amel. Din kami katropang Rambo kasi may mga sinasabi din ito si Senator Ping na parang they are implying na si SP Alan ay ex na, no?
1: Yun ang binabanggit nila.
0: Yun ang binabanggit nila eh. Pro tempore lang naman si Sigat Salian.
1: Correct.
0: Magulo na masyado ito ah.
1: Kailangan, nagpa-press con si Senator Erwin Tolpo dyan, kailangan makakuha sila ng isa.
0: Oo, para 13.
1: Minority ngayon, no? Sa minority. Bumalik na. Yung dating majority, minority na ngayon. Yung kampo nila, Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon,
0: yun ang sinasabi natin, katropang Rambo, na yung wala, meron na. Yung meron, wala na.
1: Ganun na nga. Tama ngayon, sinasabi mo. Yung wala, nagiging meron. Yung meron, nagiging wala.
0: Yun.
1: Ganun ang nangyari ngayon. Balita na. Nasa kanila na. Alam mo ba, may mga bago na. Yung chairmanship nila, si Senator J.B. Ejercito, siya na may hawak ng finance. Ito Soto, siya may hawak ng national defense. Senador Ping Lacson, siya may hawak ng public orders. Yung si Erwin Tulfo, siya may hawak ng accountability at Blue Ribbon Committee.
0: Okay, Katropang Gab, na wala si Katropang Rambo Labay. Wilma Flores, illegal man gyud nang ilang gihimo gahapon. Dili sila quorum 12 ra ang mga traidor nga minority diversionary tactics. Diversion tactics na pud nang mga kagwa. Sige, balikan na to si balikan natin si Katropang Rambo. Anyway, Katropang Rambo, antabayan na natin ang mga susunod pang mga magaganap, no? Mga kaganapan diyan sa Senado ngayon, lalong-lalo na pag dating ng alas 10 ng umaga.
1: Ikaw na. Oo. Oh, dahil kanina, merong yung rally no sa labas ng Senado, Katropang describe ko lang sa iyo.
0: Meron na.
1: Meron ng mga tao, meron ng mga pulis no, yung rallista, meron na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Nakapuesto na rito yung mga pulis Katropang Arnel. So yan muna ang sitwasyon dito sa Senado. Mula sa Senado, ako si Silvestre Rambo Labay para sa VP Star Impeachment Coverage, absuelto o convictado. Live report.
0: Alas 8:39. Maraming salamat Katropang Rambo Labay mula sa Senado. Na magulo masyado. Sariwa na ito, Gab, no? Paita ning Bisaya na to, may galang baligisra. Palit tag dugang. Dugangan na to. Alas 8:40 na, mga katropa. XFM Katropa. Kining bahina to, ganinyo may galas premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Sinaa sa premium D3? Ang premium D3, adunay VCO, virgin coconut oil. Aduna sad ni moringa seed oil og vitamin D3 200 IU. Mga higala, kanang pinaka gipangita, mga katropa, kining VCO. Abi nimo katong panahon sa COVID, wala lang ni uban makagamit ani, pero mao din ginatambal nila mga kaigsuunan. Sato pa kay virus man tong corona, di ba? No, coronavirus, no? Daghang paglaing virus, mga higala, sa kalibutan na naging mga biktima dito sa Brazil katong Ebola, no? Daghang mga virus karon. Now, aron niya protektado atong lawas ba, no? Labi ikaw da, nga gapapayat ganiwang, no? Gapaniwang, no? Or gapa-reduce imong timbang. Usahay kada bang kuan kay ka nga dila sa mukaon, but usahay, mga higala, mo na hinungdan nganong muhina na noon ang atong immune system. Now, ayaw tuguti nga while gapa-reduce ka sa imong timbang, mo-reduce po ang depensa sa imong immune system. Tungod kay kining immune system nato bay, mo ni ang ato ang natural nga depensa sa mga sakit, no? Mo ni ang rason nganong kalinturahon ta. Ngano man, muriak ang atong lawas sa mga foreign invaders or mga banyaga may galang musod sa atong lawas. Muriak ang atong lawas mo ng kalindurahon ta. And ang lawas na to na ay pamaagis healing. Na ay kaugalingong sistema sa pag-ayo, mga katropa. Ang premium D3, makatabang. No? Tabangan niya, paspakusgon pa niya ang imong immune system. Specifically, batok sa virus. And batok sa bakterya. Mailhan niya dayon nga, oy, bakterya ni. Oy, hinampak ni. Oy, taga kuan ni, taga minority. Oy, taga majority ni. Mailhan dayon na niya. Tungod kay naka-premium D3 ka, sa ato pa, sa imong lawas, dili magkaguliyang kay kabalo imong immune system, kinsay tirahon. No, listen bang ko ganang gitawag ng mga autoimmune, ganit nga mga sakit nga, ang imong lawas rasay mo, ang imong immune system, maurasay mo, mukot-kot ni mo, no? Delikado na, mga higala. Kinala na nga itong immune system, kay baos siya, kinsay kalabano niya, no? Kaila siya, kinsay virus, kinsay bakterya, mga higala, kay nabasay good bakterya. Na ginagamit sa atong lawas, mga kaigsunan. Dako kay tabang ang premium D3. Oy, mapalit ni mga higala sa nagunang butika sa inyong lugar. Kamu diya mga labina, kato mga mahadlok des cancer. Kisa may ganahan na ng cancer. Kisa kung hindi mahadlok, ana. Magmintinar ta o premium D3, mga kaigsunan. Di magyong ka magluyaan eh. Makabaton kang instant energy. Bullseye! Bullseye! Basa tag-mensahe, Abdul Aziz. isara hinong dananadol. Kanang bangag, bagag, bangag nao nga senador, labi na stulpo. Master Pogi, nangalipay na mga uplok o super mga bugok. Hadlok sila sa 18 kamarins, positive yun. Kawatan de sila. Oh. Katropang Jing Bigarido, mayong nga buntag. Felix Udbalina, good morning ka Arnel. Maong mipalag na sila, mahadlok sila, masayod ang mga tao nga nakapaldo na sila. No, good morning. Dapat gyud madayon ang blue ribbon hearing karon from Panabo. Madayon karon mga igala ang blue ribbon under Senador Pia Cayetano. Pero ang nahitabo mangud giilisan si Erwin na sa ilang blue ribbon mga igala nga sa Lunes pa kuno mag-imbestiga. Unya nagmando si Erwin ngadto sa Sergeant at Arms mga igala nga dili pasudlon kato mga katong matud pa sa report sa atong kaubanan dito Miguelas Manila nga dili pasudlon katong mga katong 18 Marines. Inaaman po'y mando si SP Cayetano. And by the way, SP Cayetano remain nagpabilin nga siya gihapon ang SP nga naman. Wala kaabot mga igala sa more than half, no, ang kining mga senador nga sa pikas niya. Wa daw sila ron, absent. O, sa to pa, magpuli-puli ni sila. Kanunsa pa ni sila mag-abot. Naunsa naman yung dagan mga igala sa atong nasod. Ato mga igala paminaon sa si Senador Rodante Marcoleta be paliugugab.
2: XFM Katropa.
3: Wag po kayong kukurak. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta.
0: Mm-hmm. Okay. Dali lang mga katropa. Kukurap muna ako kaya masaya may isisend ako eh. Oh. Saglit lang, kukurap muna ako, Senador. Oh. Ipagsalitain mo muna si Senador Katropang Gabi.
3: Patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
0: Okay.
3: Salamat po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po. This statement, mga igala, was made yesterday, gahapon. Unya, pasabot karon, but pasabot mga igala, doon nag-yung hearing may tabo ron. Nanay garali sa gawa sa Senado, bay. Asa pa si Erwin ron, naglublob na. Paita sa tong naso, doy. Kay, nagpabilin si Alan Cayetano nga siya gyapon ang SP. No, siya gyapon ang Senate President, bay. Si, Gatchalian is pro-tempore, but pasabot, acting. May lang siya mo acting, choy. Just in the absence of the president, mga igala, na siya mo puli. So kagahapon, gi-elect siya mga igala, kaya niabot man si isa, si Cheese, no? And then gipulihan tanan committee ba? No? Ang kulang na lang ang makuha nila, the Senate presidency, mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iampo na to, nga di rin nga nakagubot tingali. Ang ato mga higalang basig pag-abot karon mga higala ni SP Alan, di na siya pasudlon. No? Basig di na siya pasudlon sa mismo nilang Senado mga higala. Kana nagyoy murag kang kana mahitabo mga higala. Pwede na nga mitsa sa kagubot no sa Pilipinas. Bongbong Marcos giunsa man nimo ning Pilipinas, bong. Ay! Yun sa man tao ni mo ng Pilipinas, maingon-ingon pagka nga bago, mo din ni bagong Pilipinas ni mo. Pagka na kong bungot sa ito'y ni imong bagong Pilipinas, buong wadzoy nada. Corruption na yung giabot na mo din. Tanawa niya, na ako'y gapaliw kong preparean ng video. Kana akong binakabago na kong gisend. Kadumdum mo, katong ni Adtog UN, no, ni Atok Amerika, ni Tambong kwas UN, magayagala ang atong presidente, during the time nga nitulo ang iyang sipon? You remember that? Oh, sibuy tulo. No, kay matod pa mga higala bugnaw ang weather. Kantong panahon na mga higala nagpaduding ta sa kini mga higalang UN aron niya magkakuha ta og kining dili permanent nga seat lingkuranan as observer mga higala sa United Nations.
2: Bullseye.
0: We spend 120 million pesos for the campaign kuno mga higala aron nga makasecure ta ana mga higalang lingkuranan sa UN. Pero kay bao baka bailuoy kayong Pilipinas. Nahurot ng 120 million wa padyod ta kadaog, wa nato na angkon mga higalang lingkuranan magyaka rata sa lugar. Nga naman, mas gisaligan sa UN ang Kyrgyzstan instead of the Philippines, mga higala. Masaligan ba na yung Pilipinas? Sa nasod, mga higala nga, ultimo ang iyang justice system, dili na niya, mga higala, kaya mapalihok ang iyang mga citizen nga aduna, mga higala, ay atraso o kundo naman, dayon ipadala dito sa International Court, sa ICC. Paminaw na to ni
2: XFM Katropa.
4: The result of the voting is as follows. Number of votes obtained, Kyrgyzstan 142,

0: Ay, dahil nakahapak sa... Oh, Pilipinas na! Pilipinas na! Babalik ka! Nahapak niya ang pangkuwana sa patay ang 120 million yung gastong BBM. Patay na! Quits!
1: Philippines, 49.
0: Pila tong Kyrgyzstan? 142.
2: Bullseye!
0: Kisabi mo sa Alex Pilipinas, ikaw pats corruption. Kisabi mo sa Alex Pilipinas, mga igala, no? Nga... ang ratings presidente negative 15. Unyang ingon may galastik pamaba, may soon. Sige lang kuno ga trabaho. O may resulta.
2: Bullseye.
0: Nigasto ta 120 million ani. Kahibaw ko nga muabot gyapon ni mga igala mapangutana mag Guinness Media ka atubangan ni Claire and kahibaw ko may igala nga mulusot gyapon si Claire o makalusot gyapon siya ani. Pero kinigod may galay dili malubag nga kamatuoran. Ni gasto ta wala. Naglabay ta og 120 million samtang kamo diha. Way gilungag karon mga panahon. Nagasto ta 120 million samtang kamo diha ron putla lang kuryente. Nagasto ta may galay 120 million for nothing. Kamo diha magaygala nag problema kung makapa-enroll ba sa inyong anak sa college karong panahon.
2: Bullseye.
0: Tanawa daw na unsa ni atong nasod mga katropa. 851. Di na ko nataason kay mubuo na ako akong komentaryo kay musunod karon may galang programa sa atong kapulisan. Katropa mo Police Dabnor. Now, sa katapusan mga igala. Balikan ako diri sa kongreso. Ako ni mga igala paminawon, atong paminawon. Kining mensahe ni Congressman Igay Erese. Kalabot na mga igala sa pagpalagpot sa mga kongresista, no, kang Kiko Barsaga. Laliman muna bagay soon, pwede man lagi na imo butar nga mo text ra. Niabot og 200 kapin mga igala ang ni vote nga expel si Kiko Barsaga sa Kamara de Representante bisag 100 ra kapin ang tao atong panahuna. Kay batod pa, pwede ra man ding i-text ang ilang vote mga higala that they are in favor of the expulsion of the representative of Dasmariñas, Cavite. Wa mo na uwaw anak nga to sa mga tao nga kuan diha. No? Wa man gani mo kapalagpot ana mga kontraktor nga klaro na kaayo gi-identify sa ICI. Gi-identify na mga katropa nga kining mga tawhana ni kining mga kongresmana ni kontraktor na kongresman pa. Conflict of interest. No? Dunay mga anomalya. Nagpabilin gihapon diha mga higala sa Kamara de Representante. Paminaw na to, Congressman Igay Erese.
2: XFM Katropa.
3: Thank you, Madam Speaker. Thank you.
0: Mapadako-dako, Gab.
3: Dear Majority Leader and to the sponsor, Chairman of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos, usto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatiko sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado, gaano man ka-provocative o kaharsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticisms, harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng kamera. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahinahinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa yun. Attendance record ng kamera. This is simply
0: si Martin.
3: A tyranny of the super majority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Minsan, tumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate.
0: Uh-huh.
3: Pinakilala ako sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Actually, it is a reflection of what the people think and view us.
1: Honorable Arise, have another minute.
3: Sa South Lounge, sa huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan after the flood control anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buhaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan?
0: Yes!
3: Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts! Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin ang malayang pagpapahayag. Ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko, dito sa kamera.
2: Bata.
0: XFM Katropa. Alas 8:58 na magagala. I think mga katropa, I believe I don't have di na ko kinahanglan pa, I don't need to add with the message mga igala nga gipasibaw ni Congressman Igay Erese. It speaks a lot, no? Sa mga buaya. Suko mo? Tinuod mapod baya. Alas 8:59 na mga katropang dagna sa bundag. Musunod na karon ang programang Police Dabnor. Katropa mo, kauban ang ato mga maabtikon, mga kapulisan. Hindi may gala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna usab sa itong snappy, kayo may gala nga Provincial Director Police Colonel Glenn Cristines. Sangan may gala sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Moro 7.1 XFM Tagum. O ato mga katropa niya, mga followers nato si atong subscribers YouTube and rin may gala sa Facebook. Salamat kaninyong tanan. At tangiyon niya taon-taon may gala kay every now and then mag-update ta kung sino'y tabo sa Senado karong mga panahuna. Inyong alagad si Kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa. XFM.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista ni Manis Kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo sukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Iya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum. Maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
19: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag ug welcome din sa atong programang Police Dabnor Katropa mo.
1: Yes,
0: dinis atong
1: morning,
0: sikat.
1: Partner.
0: Yes sir, good morning, no. Dinis atong sikat nga estasyon ang 107.1 XFM Tagum City. Welcome, no. Welcome pag-usab dinhi mga katropa ug daghan kitag panagisgutan ning adlawng Huwebes, no. Pizza sa 4 ning bulan sa Hunyo ug daghan kita pa nagisgutan sir.
1: Partner, Hunyo na.
0: Yes sir, no. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit kauban, yes. No, sa atong provincial director sa Davao Norte Police Provincial Office, Police Colonel Glenn G. Cristine. Sir, good morning kanimo sir.
1: Mayong buntag Renan, no. Mayong buntag sa tanan ug bag-o kita magpadayo, no, akong atong batiyon sa good morning ang ato ang
0: yes,
1: director sa Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite. Sir, inubanan sa imong command group sir, mga snappy kayo, maing buntag sinong tanan diha.
0: Yes sir, good morning.
1: Yes, of course ang ato ang mahal na gobernur, no, sa lalawigan ng Davao Norte, si Kuya Gub Edwin Ayuhubahib, o ang ato ang vice gobernur si Ma'am Clarice Ubahib, kauban sa sakop sa sangguni ang panalawigan sa first og second district partner nga sila Congressman, yes, Di Carlo Oyuoy og si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. And of course my two deputies, DPDA, DPDO and 11 chief of police. And of course sa tanang mga personahe nato sa Davao Norte Police Provincial Office og sa tanang katauhan nga ning sunod kanato mga katrupa nato nakadunay nagsunod, no, dinhi sa atong programa partner. Maayong buntag sa inyo tanan.
0: Yes, maayong buntag, no. Maayong buntag sa ato usab nga mga 223 ka mga barangay captains, no, sa atong probinsya sa Davao del Norte kauban sa atong mga barangay functionaries. Good morning, no. Og sir, special po nako gining i-greet sir ang atong mga porok chairman sir, no, tungod kay mga idolo nato ni sir sa paghatag og voluntaryo nga pagserbisyo
1: diha
0: sa atong publiko.
1: Sige, mangluod na.
0: Yes sir, no. Usahay mabilar din sila sir kay pukaw na sila mga silingan tungod kay dunay mga kasikas diha sa ilang palibot. So atong pagsaludo, no, atong paggreet sa tanang mga purok chairmans din na, no, kaway-kaway, good morning kanyo diha mga maman sir. And of course, good morning po sa atong mga kaubanang mga public servants, no, sa atong mga nagaserbisyo sa publiko. Good morning kanyo diha, ma'am sir. Sa atong mga kaubanan usab diha sa kasundaluhan, no, sa 1003rd ug 1001st Infantry Brigade nga nakasakop din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Good morning. And of course, sir, atong ako pong itimbaya sir ang atong mga kaubanan diha sa provincial headquarters, no. Shout out diha, no, sa atong mga kaubanan diha sa atong provincial headquarters nga nagahatag sa serbisyo gayud sa atong katawhan.
1: Yes.
0: Yes, good morning, no. Good morning.

0: Dala partner niya.
1: Yes sir, no, taga nato nagpagdagat. And of course sir, doon na kita yung mga bisita nga atong makauban sa pag-isgot-isgot sa atong mga isgutanan dini sa atong programa karong adlaw. Kauban nato ang atong Deputy Chief of Police sa Tagum City Police Station, Police Major Mangkabong. Sir, good morning kanimo sir. Sir, welcome din sa atong programa Police Davnor, katropa mo sir, imo nang pagtimbaya sa katauhan sa Davao del Norte, especially sir sa atong katauhan sa Tagum City, sir.
2: Hey, good morning. So, nasa tanan sa among Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete na og sa among Provincial Director na naadiri si Police Colonel Glenn Cristines.
0: Yes, needs far.
2: Og sa among City Mayor Ray T. Uy, sa among Vice Mayor si Ma'am Estabilo, City Councilors, og sa 23 Barangay Captain sa Tagum City, Barangay Council and Officials, labaw na sa mga BIPATS and Barangay Tanods, at lalong-lalo na sa mga force multipliers na nagsusuporta sa atin sa kapulisan. Yeah. Sir, maayong sir. Buntag, kapartner nato na halos adlaw-adlaw yun na sila. Maayong buntag sa tanan.
1: Yes sir, good morning sir. Nindot kayo makauban nato atong mga kapulisan sa Tagum City, no? Ang sentro sir sa atong probinsya sa Davao del Norte.
0: Aron mas pinakadako, no?
1: Yes sir, aron masayod kita kung kumusta ang kahimtang sa kapsa ug kalinaw bunsa ang mga programa, mga aktibidades sa atong mga kapulisan dinhi sa atong siyudad sa Tagum. Og kauban usab nato ang atong Deputy Chief of Police usab sa Kapalong Municipal Police Station. Sir, Police Captain Quebrar, sir, good morning. Welcome din sa itong programa, sir. Imong pagpanimbaya, sir, especially sa tibok katauhan sa probinsya sa Davao del Norte, and of course, ang katauhan sa Kapalong, naglanog-lanog, sab, ang 107XFM dito, sir.
3: Good morning, sir. Good morning, Orante. Uno sa tanan, atong akong pagtimbaya sa atuang Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Zirosete, sir. Atong Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristine, sir.
0: Yes, Chris.
3: Provincial Staff, among COP, si Police Major Brail Patalinghog. Atong Gobernador, Governor Edwin I. Hubahib. Og ang atong Mayor sa Kapalong, Mayor Edgardo Timbol. SB members, mga barangay kapitan, og tanang mga lumulupyo sa Kapalong, mayong buntag sa atong tanan.
0: Okay, mayong buntag. Basig mga matingala itong mga,
1: yes, sir,
0: mga nagsunod na to sa kahanginan partner na puro man yung mga deputy. Actually, yes, sila ang officer in charge karon sa
1: pagkakaroon, sir,
0: sa Tagum City Police Station o si, sa Kapalong Municipal Police Station. Tungod kay nag-service leave ang ilang mga principals, no? So, kini sila, mauna ni sila ang officer in charge karon nga mao'y nag-represent sa ilang mga police stations. For your information, mga kahigalaan ko.
1: Yes, no, kana ang mga katropa, no, kana ang atong mga bisita usab karon dinhi sa atong programa og nindot kayo nga makauban nato ang atong mga police stations para mailhan nato, masabta nato og maibaw-an nato kung kumusta ang kahimtang sa kapsa ug kalinaw unang-una sa Tagum og sa Kapalong, mga dagkong mga local government units dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte nga dako usab og kontribusyon sa kinatibuk-an nga kahimtang sa kapsa ug kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Speaking sir sa kahimtang sa kapsa ug kalinaw, sir, nindot kayo nga i-update nato sir ang atong mga katropa sa kahimtang sa kapsa ug kalinaw ug bag-o lamang nahuman sir ang bulan sa Mayo, sir. Atong silipon siguro, sir, kung kumusta ba ang kahimtang sa kapsa ug kalinaw nakabase, sir, diha sa atong crime statistics, sir.
0: Okay, partner. Ato ang kining ano, atong hisgutan ang mga niagi pang mga bulan atong Abril og ikumpara nato sa Mayo, no, nga bag-o lang nahuman. Sa bulan sa Abril, adunay natala nga 28 ka insidente sa 8 focus crimes nga naglangkob sa 5 ka murder, usa ka homicide, tulo ka physical injury, 11 ka rape og 8 ka death. Ang tanang 28 ka kaso nahatagan dayon og action sa atong kapulisan og adunay 100% crime clearance efficiency, samtang 16 ka kaso ang nasulbad. Nagpasabot nga aduna kitay 57.14% crime solution efficiency. Sa bulan na pod sa Mayo, adunay natalang na 22 lamang ka 8 focus crime compared to 28, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga naglangkob sa nanglangkob sa upat ka murder,

0: pito ka physical injuries, duha ka rape, o ga usa ka robbery. Pito ka theft o usa ka carnapping. Pero nang sulbad kini, so napakita nga nagkunhod sa unom ka insidente, yes, or 21.43% kumpara sa Abril, no, ning baba.
1: 21% sir, nga pag decrease, no, pag decrease sir.
0: Mao kini partner ng ato ang pag deploy nato sa 1090, no, or 1910,
1: yes,
0: no.
1: Sir.
0: Napulo lang ka porsyento ang gipabili nato sa opisina og 90 ka porsyento ang atong gilatag. So kung naa man galing pagdako sa kraano 8 focus crimes, ato man siyang utrohon, no.
1: Yes sir.
0: Ato siyang i-deploy in the strategic manner.
1: Kana ang nakanindot sir katong gisgutan nato niya tong yaging semana sir katong atong enhanced managing police,
0: yes,
1: operation
0: sir. Nato.
1: EMPO, okay. Sir, yes, nung ma-manage nato kung unsa man ang problema on the ground, maisgutan o mapangitaan og mga intervention sir.
0: Yes, mao gyud nay gihimo nato kada semana og asa tong medyo ning dako ang crime, ning unsang ora na yung crime clock,
1: yes,
0: crime
1: sir.
0: Map. Mm-mm. Atong i-adjust ang atong deployment, so.
1: Yes sir.
0: Okay. So sa 22 ka kaso nga natala nung Mayo, 20 ka kaso ang cleared o solved.
1: Mm-hmm.
0: Samtang duha ka kaso ang padayon pang gimistigahan, kining murder sa Tagum o robbery sa Igacos. Apan matud pa sa atong mga chief of police, aduna na sila ay maayo nga lead alang sa kasulbaran ni ining mga kaso. Ang atong crime clearance efficiency o crime solution efficiency karon anaa sa 90.91% nga mas taas kumpara sa 57.14% crime solution efficiency ni atong Abril partner.
1: Mm-hmm.
0: So positibo usab nga nakita nato ang dakong pagkunhod sa pipila sa crime categories, no.
1: Mm-hmm.
0: Ang rape cases bikunhod gikan sa 11 ngadto sa 2 na lamang. Samtang ang murder cases mikunhod gikan sa 5 ngadto sa 4. Bisan adunay pagsaka sa physical injury gikan sa 3 ngadto sa 7 ka kaso, kini isolated incident o gagipadayon sa atong mga investigador ang pag-imbestiga. So sa kinatibuk-an ang datos nagpakita nga ang Davao del Norte nagpabilin nga malinawon og luwas. Bisan pa adunay pipila ka insidente nga natala, kini mga isolated cases lamang og wala nagpakita og seryosong hulga sa kinatibuk ang peace and order situation sa atong probinsya. Rest assured nga ubos sa ako ang pagpangulo pinaagi sa giya sa atong PNP leadership, ang Davao Norte PPO magpadayon sa agresibo nga crime prevention, crime solution o police visibility programs aron masiguro nga magpabilin nga hapsay, malinawon o luwas ang atong probinsya alang sa tanang katawhan.
1: Yes sir, daghang kaayong salamat, no, kana gyud mga katropa nindot kayo, no, nga masayod kita makita nato, no, ang comparative sir gikan sa previous month o ang katong previous pagid naman, para makita nato dunay pagsaka o pagbaba sa mga krimen o nasulti po nato unsa ang mga krimen nga dunay pagsaka o dunay pagbaba, kasagaran nagbaba man gyud, no, so
0: nagbaba gyud,
1: no? Yes sir, no, ug nakita po nato sir ang mga pagpaningkamot gyud sir sa atong mga investigador nga masulbad ang maong mga
0: mao na to partner, no, na ato ang kada semana na to ang ato ang kining pagdumala sa IMPO, no,
1: tanaw, yes,
0: na to kung asa na dapat ning taas dito na to i-address ang ato ang mga deployment.
1: Yes sir, nindot kay sir. Og mga katropa, nindot pud gayo, no, nga masayod kita, no, tungod kay daghan kanato nagabisita gayo dinhi sa atong sentro sa probinsya sa Davao del Norte, ang Tagum City, no. So nindot pud gayo nga gikan mismo sa atong gikan mismo sa atong deputy or officer in charge, no, sa Tagum City Police Station ang mahibaw-an nato ang assessment, no, sa kahapsay ug kalinaw sa atong syudad sa Tagum. Sir, sa inyong assessment sir, kumusta ba ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa atong syudad sa Tagum sir?
2: So good morning, no, ulit sa mga Tagumwenyos nato. So ang Tagum City ay generally peaceful ta.
1: Yes,
2: although
1: sir,
2: naagihapon ta mga insidente na nahitabo, pero kani siya isolated ni human, wala nato ni gipasagdan o gibiyaan ato gihapon ning giimbestigahan human para makamit pod ang hustisya sa mga biktima ani,
1: yes,
2: o sa pamilya natay mga theft incident, pero kani siya mostly solved ni ang atong mga insidente na mga kanang ginagmay na kaso.
1: Yes, sir. No, og
2: biktima ani og sa pamilya.
1: Nindot kay sir, no nga masayod kita, especially nga daghan sa atong mga kaigsoonan nagabisita gyud dinhi sa atong syudad sa Tagum, sir. Og makita nato ang kuan, sir, ang pagpaningkamot sa kapulisan, no, sa atong syudad sa Tagum nga mahimo gayud nga hapsay og luwas ang atong mga kaigsoonan nga nagabisita, nagaanhi dinhi, nagapangumpra dinhi sa atong syudad sa Tagum, sir.
2: Kay daghang sentro gyud ang ato ang syudad.
1: Yes, sir.
2: Tanan na diri, progressive man gyud ta ang Tagum City. Daghan na lalos na ana diri tanan.
1: Yes, sir. Og challenge gyud pud na, sir, no, sa ininyong kapulisan dinhi sa atong syudad sa Tagum, sir, tungod kay kining sentro og naa dinhi. Musunod man kina, sir, no, pag ingon pa nila, pag asa ang kuan, asa ang daghang tao dito po, musunod po na, madaghan po na ang krimen, sir. Mura po ng mga mangingisda, sir, baga asa ang dugok sa isda, naapod ng mga kuan, ng tama, mga mangingisda.
2: Tama gina, Sergeant. That's why ang Tagum City Police Station, naghimutag mga deployment plan na to dito, yes, sa Tagum City strategically. Kumbaga, depende na sa time clock na to.
1: Yes, sir.
2: Og asa ang oras, asa po ang mostly nahitabo ang crime. Muragi na, basta yun na to na maayo. With the help sa atong mga barangay officials, tanod, and auxiliaries.
1: Dako po ng tabang, sir, ang atong mga barangay tanod, ang atong mga aktibo po ng atong mga barangay chairman, sir.
2: Salamat kayo. Lalo sa 23 kisanod barangays na to. Kung dili gyud sa ilaha pod, maglisod gyud ta. Okay, yes, pasalamat ko daan sa mga auxiliaries nato ug mga barangay officials.
1: Yes, sir, no, mabati gid po na, nagarunda gid pod sila matag sa padaon sa gabi, especially kining na di sentro sa atong syudad, sir, no, mabati gid na pod, no, kauban na usab sa atong mga kapulisan. Ug sir, diha usab sa Kapalong, sir, no, kung kumusta pod ang atong assessment diha sa kahintang sa kapsay ug kalinaw sa atong lungsod sa Kapalong, sir. Kumusta na ba ang atong malambuon nga lungsod sa Kapalong, sir?
3: Sa makausap pa, may muntag. So far sa atua sa Kapalong, no, ma-assess na ko nga generally peaceful gihapon siya niya.
1: Yes, sir.
3: Manageable. Tungod sa padayon nga kampanya sa atuang kapulisan nga para ma-maintainar ang kahapsay ug kalinaw. In fact, constant ang atuang ginahimo nga foot patrolling.
1: Yes, sir.
3: Bike patrolling. Nya mobile patrolling. So wala pa i-apiliha ang katong pagkandak na to kanang mga checkpoint.
1: Checkpoint, sir. Yes, sir.
3: In case nga naay mga muagi diha or muabot diha nga kanang mga dili mga maayong mga binuhatan, tao, mga tao nga dili maayo binuhatan, at least ma-deter na to pinaagi ana.
1: Yes,
3: so dili lang na mao naapoy mga programa na to nga sa ato ang PCR activities nga, yes, naga-distribute og kanang mga leaflets, naga-inform sa kanang
1: pinundum, sir, no, sa ato mga kaigsoonan.
3: Gina-inform ang general public nga unsa tong mga dapat likayan og buhaton para malikayan nato ang kanang mga insidente og mga krimen.
1: Yes, sir. Yes, sir. Daghang kaayong salamat, sir, no. Nindot kay mga katropa nga masayod kita, no, nga kining atong lungsod sa Kapalong, ang syudad sa Tagum, no, nagpabilin gyud nga hapsay ug mulinaon. Aron kita kampante gyud kita nga musuroy mo mo bisita dinha, no, ug kung duna makita yung mga negosyo dinha, no, kampante gyud kita, no, ug nindot pud masayod sa mga pagpaningkamot, no, sa atong mga lokal nga mga kapulisan dinha. Aron gayud mapatunhay ug magpabilin gayud nga hapsay ug malinawon ang maong atong mga lugar. Ug karon, no, atong usab sayron ang pag-update nato sa atong mga accomplishments, no, diha sa anti-criminality and law enforcement operations, no, atong sayron gikan sa atong mga kapulisan, no, para mas madugangan pa ang atong impormasyon kung unsa pod ang gikabisihan sa atong mga kapulisan in terms diha sa atong pag-enforce sa atong balaod alang sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Unahon na to, gikan sa Kapalong. Sir, kumusta ba ang atong mga pag-implementa sa atong anti-criminality and law enforcement operation so far din na sa atong sa atong syudad sa Tagum, una, sir? Yes, sir.
2: So, ang Tagum City Police Station from May 1 to June 3.
1: Yes, sir.
2: So, natay nakandak na 11 operation sa 9165 or illegal drugs.
1: Illegal drugs,
2: so,
1: sir. Yes, sir.
2: Human sa 11 operation, natay 11 na arrested ani. Mm-hmm. Ang weight sa illegal drugs or shabu na nakuha nato is 129.1 grams. Sa amount ani, kandidat siya sa tanan operation.
1: Yes, sir.
2: Niabot siya 877,000. So, sa illegal gambling, naabot tay 6 ka-operation na kandak o 60 ka-arrested. And sa isa, kani akong gisulti ka ito yung mga majority police operation na to, ni kandak na to.
1: Yes, sir.
2: So, the last is kaning 10591, kaning mga illegal possession of firearms, na atay 4 ka total operation ani.
1: Mm-hmm.
2: O naapod katulo sa 4 na tay tulo na giturn over sa atong police station para for safekeeping ani na lang mga undocumented or ang uban ani kanang mga unrenewed firearms na ato sa istasyon.
1: Yes sir, nindot kayo no. Salamat kay Nasir nga mga ng impormasyon nga masayod kita mga katropa no sa pagpaningkamot sa atong mga kapulisan no, dili lamang din ha, sa mga pagpatrolya kundi dili diha sa pagimplementa sa atong mga balaod, especially sa atong mga special laws no, ug makita nato ang accomplishment sa atong mga kapulisan sa Tagum. Of course di usab sa Kapalong sir, kumusta pud ba sir ang atong pagimplementa ni ana sir
3: sa ato sa Kapalong no, do na pud tay mga operational accomplishments tungod kini sa kanang epektibo nga pag maintainar sa kampanya batok sa mga illegal nga mga buluhato no. Naatay mga accomplishments sa katong other wanted persons sa bulan sa Mayo, nakakuha ta og duha ka other wanted persons.
1: Yes sir, yes sir.
3: Og duha pod ka most wanted persons sa accomplishment nato sa RA 9165. Doon na kita ay upat ka accomplishment, upat
1: yes, pod
3: upat, upat pod ka yes, tao nga nadakpan.
1: Mm-hmm.
3: O naapod tayo upat ka recovered or surrendered nga loose firearms
1: eh.
3: O kaning sa ato ang illegal gambling, naapod tayo nadakpan nga usa.
1: Yes sir.
3: Sa, so kadto sa kwan sa ato sa bulan sa Mayo lang kwan.
1: Yes sir. Investment. Yeah, sa atong lungsod sa Kapalong. Nindot kay sir no. Salamat kayo niya nang mga impormasyon no. Kampante gayod ang atong mga atong mga katauhan diha sa Kapalong no, sa effort no ninyong kapulisan din sa Kapalong. Sa dili pa nato ihatag mga katropa no ang sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte, diha sa atong 8 ka mga lungsod ug 3 ka mga syudad nga mga accomplishments nato sa atong anti-criminality and law enforcement operation. Sa ato nang tagaan og pagtagad kining mga nagsunod ka nato dinhi sa atong Facebook live stream no, good morning kang Juan Carbonell, good day and God bless DNPP. Snappy salute to our PD Police Colonel Glenn G. Cristini, sir. And of course from GR Rams, God bless DNPP, mabuhay ang PNP. Kang Zed Normandia, snappy salute to our hardworking provincial director. Maraming salamat. Kang Philip Michael, God bless and more power sa tanang kapulisan sa Davao del Norte. Dagang salamat kang Weng Napuka, watching from PWCPD DNPPO. Good morning no. Good morning sa atong mga women investigators dina. Kang Sir Alexander Algabri Senior. Morning Dabnor, morning Pilipinas, og morning to all PNP member, labi na sa mga pulis nga matinud-anon nga nagserbisyo. Saludo ako kaninyo padayon. Thanks, dagang kayong salamat no, katropang Algabri Alex no. Kang Mark Cabezas, ingon siya, good morning sir, salamat sa serbisyong tinud-an. Shout out sa Police Provincial Director diri sa Davao del Norte, grabe ka strongman and approachable. And of course, gikan usab kang Danny Boy, God bless po DNPPO, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Broy, Broy, Onsi. Good morning kang gikan usab sa Davao Norte Anti-Cybercrime. Salut sa ato mga kapulisan sa Davao Norte, Davao del Norte. God bless and amping ta kanunay, no, atong pahinumdom diay, no, ang atong cybercrime unit kanunay usab kini sila nag patrolya diha sa atong cybercrime, no. Of course ang atong pag ilang pagpahinumdom kanunay, no, nga bawal gayod magbaligya, no, usa ka krimen ang magbaligya og simpak og magbaligya og mga e-wallet accounts, no, bawal na siya og pwede ka mong mapriso kung inyo kanang ibaligya, no. Of course kang Marithel, good morning, watching from Igacos. Richie Dumandan, good morning mga sir. Yes, ako ning classmate, good morning. Kang Bell Hester, Snappy OIC Tagum, kang Bro Milan Ulog, good morning, God bless from Asuncion. Bagudlos looks watching from Cebu. Uy, good morning, abot na tag Cebu ani. Mayang buntag kanimo diha sir, no? Pa shout out po. Pa shout out po mi diri sa Picado family sir. God bless atong mga kapulisan. Good morning, no? Anabel Ariola, God bless ma'am sir. Salamat sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yes, daghang kaayong salamat. Have blessed morning po sir. God bless. Francisco Mansueto, thank you PNP. God bless po and good morning amping tatanan. Daghang kaayong salamat, no, sa tanang nagsunod ka nato diha sa atong live stream og padayon kamo, no, sa pag-comment diha sa atong comment section. Pwede ninyong ibutang diha sa inyong komento inyong mga reaksyon na mga suggestion alang sa atong pagpatunhay sa Kapsay ug Kalinaw. Ug karon atong isgutan ang atong update usab sa atong anti-criminality and law enforcement operation sa tibuok bulan sa Mayo, no, especially nga bag-uhay lamang nauman ang bulan sa Mayo atong tan-aw, no, kung kumusta gyud ang kinatibuk ang accomplishment nato sa bulan sa Mayo. Of course diha sa atong anti-illegal drugs campaign, no. Doon na kita'y total operations conducted nga 72 operations, successful operations ka na. O nagresulta ka na sa pagka-aristo sa 82 ka mga drug personalities. O 13 niya na ang high value target individual o doon ay 69 nga street level individual. And of course, ang kantidad sa illegal na droga na nakumpiska mukabat ngadto sa 4,281,094 pesos and 40 centavos ang kadaghanon, no, sa nakumpiska nga illegal na droga. And of course ang atong pagpaningkamot ug pagpahinumdum kanunay sa atong mga kaigsuunan, no, nga kining atong problema sa illegal na droga na agad kini. And of course kinahanglan natong tabangan kini, dili ni makaya namong kapulisan lang. And of course bisan sa atong pag kanunay nga pagpanakop, naa gyapon kining maong problema. Busa hangyo nato sa atong mga ginikanan, no, nga sa kanunay bandayan nato mga atong mga anak nga dili ma-involve nining problema sa illegal na droga tungod kay pinaagi niya diha gayud dakong mukunhod ang atong problema sa illegal na droga kung wala nay mga batan-o, no, nga musulay o gamit nining illegal na droga. So challenge nako na, no, sa tanang mga ginikanan natong mga ginikanan nga sa kanunay atong amumahon atong mga anak nga malayo sa problema sa illegal na droga. Diha usab sa atong accomplishment sa Republic Act 10591 kini atong kumpanya diha sa loose firearms, again sa loose firearms, no, operations conducted nato is 58, no, ka successful operations. Doon na kita na aresto nga 12 ka mga personalidad, unom ka mga firearms ang atong nakumpiska og 51 ka firearms ang gisurrender, voluntaryong gisurrender diha sa atong mga police stations og dunay usa ka gideposito sa tag-iya tungod kay na napaso na ang iyang rehistro. So padayon atong kumpanya niini tungod kay importante kining walay mga loose firearms diha sa atong komunidad nga pwedeng magamit sa krimen, no. And of course diha sa atong kumpanya sa kontra sa illegal na sugal, no, adunay operations conducted nato nga 34. 19 ang naaresto nato og ang bet money confiscated is 13,437. Sa atong campaign against wanted persons, no? Doon na kitay 63 operations conducted, 28 ni ana mga most wanted persons, no? Og ang of course ato nang nasibya din hinga ang tanang top 10 most wanted persons sa bulan sa Mayo, na aristo na tanan nato. And of course doon ay 35 mga other wanted persons nga wala na belong dito sa atong top 10 wanted persons. And of course diha sa atong pag-implementa sa atong Republic Act 4136, aduna kitay operations conducted nga 2780 operations, ug adunay na issue nato nga temporary operating permit gikan sa LTO nga 1058, ug dunay citation ticket nga 3195, no? So kana no ang atong mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations. And of course diha usab, no, sa atong pag-implementa sa programa sa Department of Interior and Local Government, ang atong Safer Cities Initiative, no, nga programa sa atong SILG. Padayon usab ang atong pag-implementa ni ana, ang gani, no, ang atong mga police stations, sila gayod ang dunay kuan, dunay dakong papel diha sa pag-implementa ni ini, of course in coordination diha sa atong mga local government units, sa atong mga kabaranggayan. Atong sayron gikan sa atong syudad sa Tagum, kung kumusta pod ang pag-implementa nato ni ini dinhi sa atong syudad sa Tagum, sir.
2: Yes, no. So ang Tagum City, para makamit natin ito, ang continue gihapon ta adlaw-adlaw gyud ta ani nagakandakta, naga-issue ta og city ordinances og citation. So daghan na tag na issue ani as of this May, whole month of May, 547 kay citation ang atong na-issued. La yung smoking in public na to, oh, yung mga half naked na to, yes, drinking in public places. So ginakwan gyud nato na. At the same time, so ang Tagum City man gyud daghan tag mga bar dere, bijoke bars, yes, oh, mga ana. So kanagabi gyud nato na ginahimo ang ginatawag nila Uplan Bakal Sita, Uplan Kapkap.
1: Yes, sir.
2: So dili lang ang kabulisan ang kwan ana, ang nag-initiate with the partnership pod nato sa mga auxiliary, wow, at saka mga volunteers nato as a security para ma-implement nato ni sa kanagabi igyon na. So pasalamat gyud ko sa mga supportive na mga barangay officials, tanod and auxiliaries. Padayon gihapon ta adlaw-adlaw gyud ni ang enforcement sa atong city ordinances.
1: Yes, sir, daghang kaayong salamat, sir. Diha usab sa atong lungsod sa Kapalong, sir. Na kumusta pod ang atong update din ha sa atong implementation sa atong Safer Cities Initiative nga implementation, sir.
3: Base sa atoang kuan, sa atoang record sa bulan sa Mayo, sa 31 ka nakandak na mga operasyon sa pa, especially kaning pag-implementar sa 4136.
1: Yes, sir.
3: Naka-issue ta og 7 ka TOP or, yes, temporary operator's permit. Mm-hmm. O 326 ka citation tickets.
1: Yes, sir. Yes, sir. O ninot ni sir, no, nga ma-saira nato nga kita kapulisan, no, naga-implementa gid pud ta sa mga local ordinances daya sa atong mga LGUs. And of course, kita man gyud ang prime law enforcement organization. O diya sa mga lungsod nato, sir, kita po ang gisaligan sa atong mga LGUs nga mag-implementa nini tungod kay kining mga local ordinances nato na nagibuhat man gini, sir, para nga ma-maintain na gyud ang kahapsay ug kalinaw dinha sa atong
3: area,
1: sir. And of course, ma-disiplina po, sir, no, ang disiplina usab mahatag nato ngadto sa atong mga kaigsuonan nga musunod gyud sila sa balaod. Og silipon na nato, sir, no,
0: yes,
1: ang atong sa kinatibuk-an sa probinsya sa Davao del Norte with in terms diya sa atong monitoring sa atong implementation or pag enforce sa atong mga local ordinances dinhi sa tanan atong mga local government units dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Diya sa drinking in public, no, aduna kitay accomplishments nga 1198 na both na ni siya sa mga na isyuhan og warning og na isyuhan og kining sani kining TOP, no, kining citation gikan sa LGUs. naapoy 1,260 sa smoking smoking yeah. in public. And then doon na po'y 618 sa kining maglakaw diya sa in public naked, no? Half naked in public, and then anti littering or urinating in the side street, dumping garbage anywhere, doon ay 223. Og nindot ni nga masayad kita, no, using karaoke beyond the allowed time. Wala, no, zero so far, no, sa bulan ni sa Mayo, no, mga katropa, bulan ni sa Mayo, wala, meaning na natutol gyud ang ato mga kaingsunan, no, natutol gyud, na-inform gyud sila og nga bawal na gyud nga biyan na ni ana nga kusog gyapon kayo ang ilang kuan, ang ilang mga karaoke. Og ya sa minors violating the curfew hours, 1,121. Kini sir, no, medyo ako masubo ko ni tungod kay ubay-ubay, no, 1,121 ka mga minors ang atong na-rescue, no, sa curfew on minors. Nagpasabot na nga daghan gyapon mga
0: batan-on nato. Batan-on.
1: Yes sir, no, ang atong mga ginikanan diyan, atong panawagan nga bantayan gyud nilang mga anak, no, bantayan lang mga anak. Usa uban ani sir kay nakatulog na ang ginikanan, muambak na sa bintana ang mga yeah, anak,
0: na,
1: no?
0: May kuan na, may kining murag punishment po ang ginikanan tungod sa ilang pagpabaya.
1: Yes, sir.
0: Hard labor diya.
1: Pwede.
0: Sila mo ay mag hard labor diya sa kuan, instead na mga bata, kuyog sila pagpalimpyo din na sa sa ilahang city ordinances nila na naman.
1: Yes, sir, no? Para
0: ma-disiplina.
1: Yes, sir, ma-disiplina po ang mga ginikanan. Og naapoy unom ang accomplishments diya sa pagsuot og balaklava nga naa sa mga sulod sa mga establishmento, no?
0: Kasi ko sa kibaloon ng balaklava partner.
1: Kining mask ni, mask, no? Magsuot og mask.
0: Or kung ano mo bago ka magining suot og helmet, muna ay cloth. Imong itaod sa, no, para katong avoid katong mo pasok nga mga abog.
1: So pwede ra na siya diha sa dalan, pero pag musulod na kag mga establishmento, dapat tubuo na nato na, no, tanggalo nato na siya, no. So dunay unom ka accomplishments ni ini, dunay 3,700 ka traffic code, both na ni kuan siya mga citation tickets na issue, and then dunay unom ka other accomplishments sa other local ordinances. So dunay total nga 8,136 ka mga accomplishments diya sa atong pag-implementa sa mga local ordinances. 3,867 niini ang na fine, o 4,269 ang na warned, o total, no, 8,136.
0: Kana,
1: no? Yes sir, dako gyud og daghan gyud ang atong mga nagpakita po ni sir nga nagtrabaho gyud ang atong mga personahe din na sa atong mga police station, sir, no. Naagi makita nato sa kadaghan ni ini, no, daghan gyud ang kuan ilang accomplishments og challenge ni sa atong mga kaigsuunan, no, ang mapababa unta nato ni nga figura para makita nato nga na disiplina ang atong mga kaigsuunan, sir.
0: Okay partner, kani manggong mga katigaran ni ini dugay na nato ning implementar, pero gipangusgan gyud sa ato ang Secretary of DILG.
1: Yes sir.
0: Secretary Remulla, ang katong Safer Cities initiative nato. So gipasabot ato tanan ang ato ang mga accomplishments og ikasubo nato no nga aduna pagyapoy mga kabatan-onan nga underage nga,
1: yes sir,
0: nga ano ni under the watch of their parents. Na kailangan din nilang tanawon niya kay ang parents ra may bantayan kung mosulod na sa trabaho, unya mo matulog na. So mao na, pero involved gyud nato sila upon the ano, rescued of minors. Then inform nato sila sa sala silang anak, then ma-involve po sila sa pagdisiplina. So kung natay mga hard labor diha, appeal sila para at least ma-wake up po sila sa ilang obligation sa mga bata.
1: Yes sir. Sir, sa inyo sir, sa Kapalong o sa Tagum, sir, unsa ba inyong gibuhat sir din ato mga minors nga ma-rescue na ito panahon sa curfew hour, sir?
2: So sa Tagum City, no, mostly kasi ang nadakpan na ito mga minors diha, dili man kaayo kanang nagdula lang mostly diri sa City Hall,
1: yes,
2: na kauban nila ang basketball tuin lagpas nag 10 p.m. pataas.
1: Yes,
2: so ginahimo ato nata nato ana ginadala nato sa station nato sa atong DSWD, atong i-contact ang asa silag barangay, o ilang mga parents upang atuan nila dito sa station.
1: Nindot na sir, nung dili na ito ihatod, kaya itong sa una itong ihatod pa, dapat kuhaon sa ginikanan.
2: Oo, oh, para at least ma-inform yun. Kasi kung ihatod na ito dito sa ilang basing buambak na pulbalik. Dito na ito ikandak na sa police station para ma-remind po ang parents na yes, naatay mga balaod in ani basin. Yes, dili ni sila kabalo. Mm. At least time to time na-remind na ito sila. Ina na ang yes, ginahimo na mo sa Tagum City.
1: Wow, nindot. Kaya sa Kapalong sir, unsa po na itong mga gibuhat dito sir?
3: Di sa imbiya pon sa ginahimo nila sir sa kuano ang among addition lang ana sa kuano, although wala na ang uban nga kanang maabtan sa ato ang personnel nga napasagawas anang mga orasa.
1: Yes sir.
3: Unang step sa ginahimo sa ato ang personnel, badlungon lang sa labi na kanang mga bata bitaw nga makita nga napasasulod sa internetan.
1: Yes sir.
3: Siguro pod na malimot lang sila sa oras ba nga
1: kana po
3: sir. Ting uli na diay. So una ana badlungon sa atong personnel para manguli na balhin do sa pikas nga area na pod kung naa na po yung mga bata ang makita. Pagbalik ana kung kuan kung naa paghihapon tong mga bata, that's the time nga kanang aksyonan na sa atong kuanon personnel, badlungon unya dalahon sa katong sa ato ang police station para dito na lang ipasundo sa ilang parents kaysa sa mulakaw sila nang ngit-ngit nga walay kauban nga mga adult.
1: Yes sir.
3: In case na mahitabo sila, so makonsensya po.
1: Yes sir, no, tinuod gina sir. Of course ato nang gibuhat usab in coordination sa atong NSWDO. Yes sir, sa atong
0: okay, kung kasagaran mo gud mahitabo kanang sa internet ano, mulagpas sila sa maong oras no. 10 o'clock. So, ato sir, coordinate ang mga owners of that establishment, yung mga cafe, no?
3: Yes, sir.
0: Na of course, mag-set sila og time. Siguro,
1: yes, sir.
0: 30 minutes before 10 p.m., mayroon silang alarm clock.
3: Alarm.
0: Hindi na kayo sigig tuyok-tuyok. Pila na may police good sa usa ka munisipyo nga subayo na to o mga internet cafe. Maabtan gud mo na og alas 3. So naa sila itanan ng mga may ano owner of that establishment. Mag-set sila og 30 minutes before 10 p.m. mag-alarm. Tapos sila na mismo mag-warning. Kung maabtan ni mo ang uban ng mga internet cafe, yun ang masabihan. Pero sa buong Kapalong, sa dumardami, maabutan nyo talaga ng, ano yan, ng 10 p.m. So, madakpan ninyo. Mas maigi na yung mismo ang may-ari na mag-warning or yung caretaker nila doon.
1: Siguro po sir, no? Atong tanawon po sa kuan sa ordinansa sa atong mga lungsod, kung unsa pod ang tulubagon sir sa atong mga business owners, especially sa kining mga internet cafe nga nagpadula pa or nagpagamit pa sa mga computers beyond.
0: I-visit ninyo ang inyohang local ordinances nga alam naman nila pag 10 p.m. Nanajoy kining limitation ang time, pero nagpatayon paghihapon sila. So diha siguro may automatic cut off no, kahit na magpa-extend. So naaman tayo gisubay nga, ma'am sir, pwede bang mag-extend ng 30 minutes kay naghimo kog assignment ana
1: unsay lang kana sir no,
0: grace period siguro nga ihatag po sa local ordinances nga dahil nagumawa kay ng mga homework ninyo or mga assignment or ano nga kailangan ninyo mag kunyaring iba print mag-print doon maggawa ng mga mag-research sila sa ilang mga assignment kunyari lang, ang iba naman naglalaro. So tignan natin no. Yes. Tignan natin. Kaya may mga reasonable naman silang pinaghahawakan. Pero ang iba dyan, alibay na lang. So, tignan natin.
3: Yes, sir. Yes,
0: ang ano ang obligation. Pero kung alam nyo, pag mag-set kasi tayo ng time ng 10 p.m., automatic shut off na yung mga internet cafe, mag-adjust din yung mga kabatanunan.
1: Yes,
0: sila
1: sir.
0: Sila na mismo
1: yes,
0: mag-adjust. Uy, hapit na ang 10. Dapat di ay musayo.
1: Musayo.
0: Ka, musayo. Dekad ka ng himo sa itong mga homework, assignment, mga research na to. Kaya pag 10 di ay automatic mag-shut off ang mga internet cafe. Ano ang kuwan ninyo?
1: Especially sir, no, karon muablihay na po ng klase, no? Muablihay ng klase, no? So,
0: kaya na, iset na ito. Kaya pag-abli sa klase, wala, din na nila makon. Kaya busy na ang tanan.
1: Yes,
0: karon taas pa kay panahon mag-adjust sila.
1: Yes, sir.
3: Yes, sir.
0: So,
3: yes,
0: sir. In coordination with local government units, no? Para sa ilahang ordinances, no?
1: Yes, sir. No, daghang kayong salamat, Yana, no? Kana atong update niya sa atong pag-implementa sa atong mga local ordinances nga nakaalayon gayo diha sa paghatag o kapsay o kalinaw sa atong mga komunidad. And of course, pag-insert o pag-butang sa disiplina diha sa atong tagsa-tagsa ka mga lumulupyo diha sa atong komunidad. Rest assured nga kami no sa kapulisan ato amo kanang buhaton ang among pag-implementa ni ana subay sa balaod and of course pagrespeto sa tawhanong katungod usab sa atong mga kaigsuunan. Sir, niatong yaging semana sir, no, ato ning padayunon ni atong paghisgot ni atong 5 focus agenda sa atong Chief PNP sir. Nindot kayo nga masayod sa ang atong katawhan kung unsa kining 5 focus agenda. Namely no, kining atong management of resources, moral and welfare, enhanced managing police operations, which is kini atong gi-discuss last week sir, and then karon integrity monitoring ug community support. So hisgutan nato sir kung unsa kining integrity monitoring sir ug unsa ang dakong papel ni ini dia sa atong trabaho sa isip nga kapulisan, and of course unsa ang kaimportante sa publiko sa ilang paghatag sa suporta nini para mahimo kining matuman kining focus agenda sa atong Chief PNP sir.
0: Okay partner no, kay ang mga katawhan nato dili sila kayo familiar sa trabaho sa police.
1: Yes sir.
0: Pero aduna kita ay integrity monitoring no, nga pasabot ni ini nga sa paglihok no sa uban sa pagka matinud anon disiplina o professionalismo sa ilang serbisyo sa ngadto sa katawhan ang ato mga kapulisan, magpabilin gayud nga matinud-ano no ang uban mago nato mga kapulisan, ato nang giwarningan sa mga bawal nga pagabuhaton, pero usahay mo take life ang tawag nato ana mo
1: take life pa
0: si batyod mo mangita jud paagi, so mao kini masa hugot nga internal cleansing kanang kuan nato internal kuan integrity monitoring. Yes, internal cleansing program aron mailhan og maaksyonan ang mga personnel nato nga nalambigit sa illegal nga kalihokan ug misconduct.
1: Yes sir.
0: Dunay IMIG og ang Internal Affairs Service no.
1: Yes sir, no. Nakita
0: so
1: niya na.
0: Regular nga kaning Internal Affairs Service mo ning mo mo dito nato i-file ang atong kaso no sa internal sa internal tapos desisyon na og naipagbabol ko, so a mere one day of suspension is tantamount for the not receiving you for your
1: yes sir you, for bonus
0: your bonuses no
1: bonus sir
0: bonus, especially kanang isa na to kabulan nga kining sweldo kanang major o year end
1: kay na yes sir,
0: so isa lang ka adlaw so dinan nimo na madawat no, so regular nga performance evaluation o inspection sa mga police units aron masiguro ang pagsunod sa mga pulisya o ethical standard. Itong regular inspection sa Internal Affairs Service ug adunay po'y redeeming kung adunay mga events no, o kini ginabuhat no kay usahay pagka hayaan lang natin yung mga personnel usahay din natong mabantayan ang mga in, mga personnel sa IAS mo naog po sila karon po sila ng redeeming para i-inspect po mismo ang atong mga kapulisan no. Kung mao ni atong gi-report, so ilan ang i-validate?
1: I-validate nila sir.
0: Okay, pagpalig-on sa mga complaint and feedback mechanism aron mas sayon alang sa publiko sa pag-report sa mga reklamo o obserbasyon. Available lang ato ang 888 complaint center atong mga hotline numbers no.
1: Yes sir, na atong mga hotline numbers sir gani ang atong hotline numbers sa tanan atong police stations including usab diha sa atong duha ka mga mobile forces and of course diha sa atong provincial headquarters. Pwede nila ma-access sir diha sa atong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office na sa atong Facebook wall sir, makita na ma-access na nila sir.
0: Okay partner, sa pagpatuman nato sa transparency accountability pinaagi sa tukmang dokumentasyon o pag-imbestiga sa mga allegation batok sa mga personnel. So, guided by NAPOLCOM Resolution number 2016-02 no, og padayon nga values permission o ethic training aron mapalig-on ang kultura sa integridad sulod sa organisasyon nato partner.
1: Yes.
0: Kining atong gitawag nato weekly swim no, squad weekly interactive meeting. So, ibig sabihin ng squad the most is 8 personnel lang ang mag-istorya. So naatay interaction ana kay kung maingon tag isa ka platoon niya mag-istorya, ang platoon leader ay mag-istorya, wala na interaction kay maabtan mag pila ka minuto na. So ang kaning ato ang weekly swim, yung squad weekly interactive meeting, small group lang ni para ang isa't isa mayroong interactive response no sa bawat issues nga ilama iskutan, mao kini ang gi pa kusga nato kada semana.
1: Yes sir.
0: Lagi at least one or twice silang mag swim mas okay.
1: Yes sir. Og duna po tay giinbitaan na sir nga mga pastor sir nga magiya usab sa ato mga personahe.
0: Atong pasalamatan si Dr. Pastor Raid Santos og kay si si si sir mau aplas ka pa na.
1: Yes,
0: napaka-active yan sa active ating weekly swim.
1: Mm-hmm. Yes sir. And of course no kana sir no atong ato gayud nga pag hisgot diha sa atong kanunay nga pag indulge usab sa atong mga personahe nga mapaduol sa Ginoo sir, dugang gyud kana sir sa integridad no sa kapulisan nga masaligan gyud ang atong mga kapulisan sir.
0: Gitawag na itong moral recovery program.
1: Yes, no? Sir. Mm-hmm.
0: So, gi-encourage na ito sila sa pagka-daily paisi nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Police and permission and continue education. Before that, we have to, ano, pay respect to our almighty God.
1: Yes, sir.
0: Mag-ampo kita mm-hmm. sa mahadlokong tanan sa Panginoong Diyos, no? Ikaw na tayo pagtahod sa ating Panginoong Diyos. Usab kini may pagtahod sa liderato no sa chief of police. In the same manner reciprocal ito down to RHIP no rank as its own privilege na down to PO1 na magkarespeto hayta sa organization.
1: Yes sir. No kana gyud no uga kanang respeto mahatag gyud pud nang respeto sa katauhan kung makita nila nga dunay integridad gyud ang paghatag sa serbisyo sa atong kapulisan. So usap atong siren sir no gikan sa atong mga bisita pod kung sa unsang paagi pod nila ni na implementa or na implement diya sa ilang police stations kining atong kining usa sa lima ka kining focus agenda sa atong chief PNP.
2: So sa Tagum City Police Station, same sa mga tibuok kapulisan diri sa Pilipinas. So kami sa among station prior sa pag-deploy sa atong personnel sa field and sa office, adlaw-adlaw yun ta nagkakandak og briefing ana nila. So unsa may sulod anang briefing nila, reminders to stay full alert, high level of alertness throughout true duration of their duties. Human remain vigilant, pagbantay gyud ta kay kita manggod na pulis, kita gyud ang instrumento sa Ginoo kay halos naay uban diha na hopeless gyud na sila. So kung naay nangayog tabang sa tua, nangayog responde, nangayog advice, gina-remind nato atong personnel na i-cater gyud na sila maayo kay lahi gyud na lili nato ma-feel ilahang kuan gyud nararamdaman ka na bito, biktima ka sa isang krimen, lahi gyud na siya. So ayaw nato i-put in consideration na okay ra na sila. Ato lang i-remind nato na kuan gyud na sila, i-cater. But aside from that, ang atong personnel nagkakandak po tag-anig weekly interactive meeting, and of course sa atong mga on duty nagkakandak po tag ginatawag na OTSIC, on the spot inspection and correction.
1: Wow.
2: Sa field na to with the under supervision gyud ni sa atong provincial director sa si Police Colonel Cristine sir.
1: Yes,
2: nagasuroy gyud ni actually ha weekly gyud ni si PD na to, nagaadto gyud ni siya tibuok gyud ni 23 barangays sa Tagum City ha.
1: Ginasuroy gyud.
2: Ginasuroy gyud ni siya.
1: Abot pa dito sa dagat na
2: bitin. Abot pa gyud sa tanan. Oh. So
0: actually partner ako na pong gilagpasan karon. Ning abot na po ko dito sa Maymaco kay mas maayo mo ko nang mahibana na to pananglitang yun og naay mahitabo sa ato ang kining city.
1: Yes sir.
0: Unya mo dalikyat din sila sa uban nga probinsya.
1: Yes,
0: kasi pinakaduol diri sa Pangi.
2: Yes sir.
0: Sa Pangi ni lusot ko sa Maco, lusot po ko to sa kwan. Anyway, maayo pero masuta na to nga asa na to dapat ibutang atong proper ba.
1: Yes sir.
0: Tamang deployment na to sa ato ang personnel. Kung sa sakaling naay mahitabo, asa mo dagan ng ato ang patrollers, ato ang mga mobile force, ang ato ang motorcycle, asa paingon, asa man ang suspect paingon, maka direkta tagmaayo tungod kay ang ato ang nasuta, ay, di naman ta magsakay o usay o four wheels no, kay magbike ta, so ma-feel na to ba?
1: Yes sir.
0: Feel na to ang mga gagmeng kadalanan.
1: Mga gagmeng dalan.
0: So mauna atong purpose sa bike patrolling.
3: Yes, exercise po sir.
1: Exercise pa yun.
2: So, yes. Ang atong provincial director, no, very supportive yun ni sa amuha ng halabaw na diri sa Tagum City Police Station kay Kabalumang Yuta. Kay ang Tagum City is sentro yun siya. Oo, humandaghan siya exit entrance from our neighboring municipalities. Oh, so pasalamat gyud ko si sir mismo gisubay gyud niya tanan katong mga exit and entrance possible sa mga kriminal. So aside from that, ang ang atong kapulisan nagakandak po taana og drug test. So, actually, last week lang ta nagpakandak sa drug test sa among istasyon mismo.
1: Yes,
2: aside from ang province mismo, ang PPO, Police Provincial Office ng Norte, nagpakandak og drug test, kita mismo sa atong istasyon nag-initiative yun po ta.
1: Wow,
2: oh, mas okay na nang doble-doble at is masiguro yun ta ng atong tao wala yun na-involve ang mga illegal activities.
1: So far, sir, doon na ba yung resulta?
2: Ay, oh, actually, pagka drug test, resulta man yun na ito. Dayon na, yes, makita yun na ito kinsay positive. Ana, so far, salamat sa Ginoo, wala pa yung nag-positive. Pero dili ta gusto anang na ay mag-positive sa atong mga kauban.
1: Yes, sir. So, kana sir, dako kay nang kadugang gid sir sa kuan sa suporta or sa confidence sa katawhan sir nga atong mga kapulisan sa tago mo lagi na involved niya ng paggamit sa illegal na droga.
2: Siyempre, aside from illegal drugs, gina-remind po natin atong kapulisan, wala yung problema ingon nila mag-business ta. Pero ayaw lang ta musulod ka ng mga illegal na business.
1: Yes, sir.
2: Atong i-remind na siya. So far, yun lang katulang among ginawa.
1: Yes, sir. Dagang kayong salamat, sir. Good. Di usap sa kapalong, sir. Kumusta po ng itong pag-implementa niini, sir? Para makita nga doon lagi integridad sa paghatag og serbisyo ng itong mga kapulisan o kani makahatag o dakong suporta sa katawhan nga ito kanato, sir.
3: Sa ito, sa kapalong, kapareha sa ginahimo nila, sir, sa kuan sa Tagum City sir. Police Station. Walay kalainan gihapon ang mga best practice nga gina-implement nato para ma-maintain na lang gyud ang kanang moral sa ato ang personnel kay gani bag-o lang kagahapon nagkandak og kaning nag-share og kanang Bible mga verses kato si pastor
1: mga
3: nga
1: pastor na doon na pud may pastor dito sir
3: oo
1: yes sir
3: nya malipay pud ta nga before nato sugdan ang atong adlaw sa atong trabaho makadungog ta og kanang mga pulong sa Ginoo.
1: Yes sir.
3: So magsilbi nga kanang guide nato,
1: guide
3: nato sa entero pag-perform nato sa atong trabaho. So swerte lang ta nga kanang dito sa ato sa kapalong nga wala pud tay mga personnel nga na-involve ni ining mga pagsulod aning mga ginadili nga droga, pagsulod mga illegal nga mga negosyo o trabaho o kanang mga sugal.
1: Yes, sir. Nana, good point, sir.
3: Oo. Ikaduha na, sige po ta o kanang constant nga kanang remind sa
1: yes, tuwang
3: personnel, labi na sa kanang itong inikandak na to o kanang briefing, pre-deployment briefing.
1: Yes, sir. Pre-deployment briefing.
3: Sa iyo sa buntag nga kaning ato ang trabaho diri magita na buhi.
1: Yes,
3: mao ni ato ang bread and butter. So ato ning himuon para maprotektahan po nato ang dili lang ang ato ang kaugalingon o ang atong pamilya kundi ang palibot ang mga tao nga atong ginaserbisyuhan.
1: Yes, sir. Daghang kaayong salamat, sir, no. Og kana gayud makahatag og confidence gayod sa atong katawhan nga makita nila nga dunay integridad gayod ang kapulisan sa ilang paghatag og serbisyo. Og with that karon karong sunod semana magsugod na ang klase, sir, no. Balik eskwela na. Karon busy kita sa mga kining brigada eskwela. Next week, no, karong Lunes na balik eskwela. Sir, unsa ba ang pagpangandam, sir? Una ta sa tagom, sir, kay kini ubay-ubay yun. Digit kay ubay, daghan yun ang mga
2: sila. Tama, no? Oo, daghan yun rin.
1: Gikan sa kindergarten, padulong sa graduate schools na agi din sa itong sila sa tagom. So, sir, unsa ang mga pagpangandam nato?
2: So, tama, no? So, ang Tagum City, yun. Tama yun ka, sir, rento, na daghan yun talagang eskwilahan din, public, private schools. So, karon pa lang, nakahimo na ta ng deployment plan na to. Nakahimo ta. At least in the advance, kabalo na ta, pila ka police ang atong ibutang diha. Lalo na diri sa Manga, diri sa pilot school, high school, elementary.
1: Sino na gitay deployment, sir?
2: Oo, nag-prepare na taana. Lalo na tayo deployment plan para at least pag-start sa klase, plastar na itong tao o with the help of mga barangays na partner na to kanang sa opening sa klase. Kanang atong gihimo karon para at least pag-start sa klase, dili na ta problema with insecurity na atong tao, yes, reminders na lang sa atong plastar tropa, plastar na tanan.
1: Sir, di ausap sa kapalong, sir. Ausap po na itong mga pagpangandam, sir, so far.
3: Mao gihapon sa kapalong no pero
1: dagan
3: pero
1: sa kapalong
0: sa kikas
1: sa usa sa nakaka busy dia sa
0: kalis na
1: sa kuan sa kapalong.
3: Yes sir, sa kikas na putay kumis na puy mga dagong eskwelahan kanang sa national
1: national high school.
3: So in fact kagahapon pod nagtabang ta sa kaning pagkandak sa katong brigada eskwela.
1: Brigada sir.
3: Oo. Successive na siya, daghan mga eskwelahan ang nagkandak ana mo tong pangadtuan sa atoang personnel. So, ni tabang ta.
1: Wow.
3: Tabang ta.
1: So, nindot sir, no? And of course, naapot tayo mga deployment sir next week po.
3: Oo, nakaready na siya.
1: Nakaready
3: tungod
1: na
3: kay,
1: po.
3: Tungod kay, importante magod po nga, makita sa mga estudyante ang presence sa itong kapulisan diha. Sir. Kay para, at least, kung kinahanglan nila og assistance tabang, nada yun maka...
0: So, ikumpara ninyo ang katong mga pag-opening sa balik eskwela sa unang mga niaging tuig o... O unsa pa inyo ang mga proper deployment ninyo na adjustment, no?
3: Yes, sir. Kung yes, sir.
0: Nagpadayon nga kahapsig kalino to, imitinar lang ninyo, no?
3: Yes, sir.
0: Kaya
3: yes, sir.
0: Nagigibuhat man ito na kada tuig yun, kada pagbalik sa eskwela o semestral man siya.
3: So, yes, sir.
0: So, deployment of troops ang kailangan natin i-adjust. I-adjust ninyo?
3: Yes, sir.
0: Okay.
1: Yes, sir. Nagkakaing salamat, sir. O pa-shoutout din niya so, sa... Jose Tuazon na National High School na di karon ang atong mga personahe sa Police Community Affairs and Development Unit sa atong provincial headquarters nagpahigayon og brigada eskwela din ha no nindot ta makaadto pud ta dito karon kung mahuman ta dinhi no basin og makabisita ta din ha aron makauban usab no atong mga teachers mga ginikanan yes, diha sa pag-andam sa atong eskwelahan. Yes sir no sir imong mensahe sir sa atong mga ginikanan ug sa mga estudyante in line sa atong balik eskwela sir.
0: Okay syempre no kay hapit na ang pag-open sa ang uban kanin nag-advance na nang limpyo na sila.
1: Yes sir.
0: Uban na sa atong mga kapulisan. So akong ipaabot ang akong mga kinasingkasing na pagpangamusta sa pagdasig sa atong mga estudyante no. Ginikanan magtutudlo og sa tibuok komunidad sa Davao del Norte niining pagbalik sa atong klase. Sa pagbalik sa klase, gilauman nato nga mas daghang tao o mga sakyanan sa atong mga dalan, ilabi na sa mga lugar dool sa mga eskwelahan. So, busa atong hangyoon ang tanan nga mga magmatngon o magtinabangay aron malikayan ang mga aksidente o masiguro ang kaluwasan sa atong kabataan. Aduna kita i-deploy nga mga kapulisan sa atong mga eskwelahan aron dali nga maduulan sa atong katawhan, no? So sa atong ginikanan, palihog, padayon nga pagbantay sa inyong mga anak o gatudlui sila sa hustong paggamit sa pedestrian lanes, pagsunod sa mga traffic signs o paglikay sa pakiguban sa mga dili kaila, mga bata, pasig mapuyog dili kaila, no? Don't talk to strangers.
1: Yes, sir.
0: Yung anak yun, no? Sa atong mga estudyante, hinumdumi nga ang inyong kaluwasan sama ka importante sa inyong edukasyon. Pagmatkon sa inyong palibot, likay ang mga delikadong lugar, no? O ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang sa inyong mga ginikanan, magtutudlo sa inyong teacher o sa kapulisan kung adunay kahimtang makahatag o kabalaka kaninyo. Sa atong mga driver, palihog lang mga sweet lover, ha?
1: Yes.
0: Driver sweet lover.
1: Driver sweet lovers.
0: Sa kinatibukan sa publiko na atong hatagan og dugang pasensya ang pag-amping sa lugar na adunay mga estudyante, no? Minahinay lang yun. Mm-hmm. Labi na yun sa inyuhang pagmaneho sa sakyanan o irespeto na to ang mga cruising areas o mga pedestrian lanes, no? Kung natin makitaan diyan nga may mga lines nga puti na, dagko man na kayo diyan. O niya, magkurug-kurug bagay ng uban. Ang uban, dili mo kurug, pero kabalo na mo. Mm-hmm. So, kamo, dili naman mo bago diyan sa usa ka lugar. So, minor na yung mudaan sa Davao City. Kung di ka mahunong, nana kay penalty. Wala na dahang istorya dito.
1: Wala na dahang istorya.
0: So, kasuhan dyan ka, kaya naa sila CCTV dito, no?
1: Mm-hmm.
0: So, magtinamagay kita aron masiguro ang pagbalik sa eskwela 2026. Mahimong luwas, malinawon o malampuson alang sa tanan.
1: Yes, tagang kayong salamat niya na, no? Tagang kayong salamat niya ng mensahe, sir. O pa-shoutout una, before na ito, pangayuan o mensahe ang atong mga bisita, panapos nga mensahe. Shout out sa mga nagsunod ganato, Kang Chonggo, Kang 14,000, Bonnie Marikit, ingon pa niya, good morning mga sir, hangyo mi sir, kung pwede madakop ang mga kawatan dini sa among lugar, Purok Santa Cruz, no, Pagsabangan, Tagum City, talamak dinhi ang kawat sir, tabangi mi sir, kay halos wala nay mabilin sa among pananom, dagang salamat sir. So farmer ni siya sir, no, nindot ni mag-coordinate gyud po siya sa barangay sir, no, sa barangay. And of course sa police station po.
0: Kawat ani nga nangurod naman ni.
1: Mga pananom na ni sir, no. Yes sir, no, palihog sir, coordinate sa ato mga kapulisan sir, do, kung doon na kay suspitsado, kung doon na kay ebidensya, pwede kay nato nang mag-file ta og kaso din ha sa atong police station. Kang Menjek Pilipinas, salamat PNP sa serbisyo, mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Yo, no.
1: Yes, no,
0: kang sa mantra.
1: Earn Saliit Saba, kay Ladin, kay Charlie Cubs, Reynald Florentino. God bless PNP, ingon pa niya. Daghang kay salamat sa tanang nagsunod ka nato. Sir,
0: Reynald, no?
1: Minsahin ni mo sir, minsahin ni mo sir sa katawhan, especially sa atong katawhan sa Kapalong, sir.
3: So, akong i usbon ang ako ang katong gina maintain og kanang istorya gino sa atong katawhan diya sa Kapalong. Atong i-guide ang atong mga anak, mga ginikanan, atong i-guide atong mga anak nga mapadulong sila sa insakto nga dalan. Dili na to pasagdan nga ang atong mga anak ma-involve sa kanang droga. Kini gyud ang pinaka number one nga kalaban sa atong society nga naman. Kay ko

0: nato ang peace and order diri sa atong syudad. So dili nato na kaya lang nakita kapulisan, kinahanglan yun sa operasyon sa tibok diri sa tao, diri sa ato, sa mga citizen nato og sa mga musulod diri sa Tagum City, katong mga neighbor ko nato, i-follow pud nato ang mga traffic codes, traffic sign nato diri sa atong syudad. Kay murag daghan pud murag nalilito sa, di ba? Napansin natin daghan gyud tag mga traffic light, katong mga signs nato. So i-follow nato
1: lalom sa atong
0: para
1: concert.
0: Malikayan nato ang mga bangga, ha? So katulang salamat ko sa mga barangay officials, BPATS, auxiliaries na nagvolunteer na despite sa ilahang duty o sa ilahang benepisyo, na grabe willing good sila, yes, na mo serbisyo at matabang sa kapulisan. Thank you.
1: Yes sir, daghang kaayong salamat sir, no. Og kana no mga katropa ang atong mga bisita karong buntaga, og salamat kay ninyo sir sa pagpakiguban kanamo sir dinhi sa atong programa nga masayod kami, no, og sa update diya sa inyo tagsa-tagsa ka AOR. Nga dakoy dunay dakong kalambigitan diya sa kinatibuk ang Kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Karon sir, ni supra na kita sir. Murag masuko na gina ni si SM karon sir, no. Pasailuwa gibi, no. Sir, imong mensahe sir ngadto sa katauhan sa probinsya sa Davao del Norte,
2: okay,
1: sir.
2: Okay, pasalamatan nato to mga guest nung anchor nato, no, si Police Major Nate Spar.
0: Yes sir.
2: Makabong atong officer in charge sa Tagum City Police Station, o ato ang officer in charge sa Kapalong Police Station si Chris Kibar.
1: Kibar, sir.
2: O akong partner nga si Renan Balakwit, salamat sa pag-iya ka namo din ni brother.
1: Yes, sir.
2: Kaya mo naman eh, kung wala ang imong principal, ikaw yoy
1: kuha namo
2: partner. So, unang-una akong pasalamatan ang 107.1 XFM Tagum City, pinanguluhan si Station Manager na si Sir Arnel Cortezer. Mayong buntag sa inyong tanan, kauban sa imong mga staff, ng mga snapik ayo na linggo-linggo ninyo kaming gina-embrace, no, para i-welcome din sa inyong station, sa 107.1 XFM. O katropa na to, dagang salamat sa inyong padayon nga suporta o operasyon sa inyong kapulisan. So, base sa atong nahisgutan karon, klaro nga ang kahimtang sa peace and order sa atong probinsya, nagpabiling kontrolado o malinaon ang pagkunhod sa atong 8 focus crimes o ang taas nga crime clearance and crime solution efficiency. Nagpakita nga ang pagpaningkamot sa kapulisan o komunidad, nagpadayon sa paghatag o positibong resulta. Apan atong hinumduman nga ang kalinaw o kaluwasan dili responsibilidad sa kapulisan lamang, hiniusang katungdanan sa matag lungsuranon. Pinaagi sa atong pagtinapangay, pag-report sa mga kalapasan sa balaod, pagsunod sa mga ordinansa, ug aktibong pag-apil sa mga programa sa gobyerno o kapulisan, mas mapalig-on nato ang seguridad sa matag pamilya o komunidad. Samtang atong saulugon ang ika 127 nga anibersaryo sa adlaw kagawasan, hinaot nga ang diwa sa patriotismo, pagkahiusa o responsabling pagkalungsuranon, magpabilin sa atong kasing-kasing. Ang tinuod nga kagawasan makita usas ka sa katilingban nga adunay kalinaw, hustisya o respeto sa balaod, no? Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matinud-anon patas o makatawhanong pag-alagad alang sa kayuhan sa
1: tanan,
2: no?
1: Yes sir.
2: Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
3: your security is our priority.
2: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
3: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
2: Yon.

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay! Ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at

0: Oras may galado na kita ay 26 minutos pasado, alas 10 buntag mga katropa. Atong ipadayon, agito ang may galang programa o with special coverage mga katropa. So, naitabo karoon sa Senado. Kilabot na mga higala niining nagpadayon karoon nga 9th hearing of the Blue Ribbon Committee on the Ghost Flood Projects mga kaigsunan. Now, naakaroon may higala sila Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Subcommittee aron maghisgot niini mga kaigsunan. Live usab kita ninyo makita dinhi may gala sa ato ang YouTube channel, sa ato ang mga higala ang Facebook pages, ug madungog usab mga higala sa atong over the air, no? 107.1 XFM Tagum mga katropa, ug sa uban pa nato mga istasyon dinhi may gala sa XFM Mindanao, dinhi may gala usab diri sa XFM Bukidnon. Alas 10:27 na, magahigalan, dagdas buntag. Kini nga itong bagman ng umano manatod, ganin nyo mahigala sa Shanton Plus Gold. Di kita maglangan. Dito mga katropa kang attorney Livy Baligod.
1: As a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung sino man, eh papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
2: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators.
1: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Mr. Chairman.
3: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
2: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganun, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
3: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may. Mr. Chair, yes, you recognize me, right?
3: Yes.
4: I am not AI, I'm alive. And I'm present
3: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
4: Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jingoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Dito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
3: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ko kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the office of the ombudsman.
2: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.
3: Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues is comparing the document. I let me acknowledge the presence of Attorney.
0: Oras may gala doon na tayo, 34 minutos pasado alas 10 buntag samtang naghikay pas papeles mga katropa, no, si Attorney Livito Baligod. At ulasab mga igalang ipahibaw, no, nga live kita mabati ka ron, there is 107.1 XFM Tagum. Dili may gala sa 101.7 XFM Bukidnon. O gimano sab may gala din hi sa XFM ang Jensen gani 95.9 General Santos City mga katropa atol niining ninth hearing of the Blue Ribbon Committee kalabot na mga katropa sa Ghost Flood Control Projects karong mga panahon. Atong balikan kung nakumpara na ba ang mga papeles. Go ahead.
2: Kakaiba, no? Like for example in page 12 sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
3: Pareho.
2: Opo, hindi ko nakita sa yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin na sasakyan.
3: Okay.
2: Pero

0: Thank you for confirming copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaring ipagawa namin sa inyo. Attorney?
1: Para po hindi tayo magkaitupan po, bibigyan lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo.
2: Alas 10:37 na, mga igalantag nas bunda ginibahina. Atot ganinyo may gala sa Santone Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Katong mga high blood doon diha. Pag inumudaan karon na, kaya ba sino nga igalag musamot mo ka musaka ng inyong mga presyon din na. May morning sa ato mga katropa, garaw na katutok. Dini mga igala sa ato ang YouTube channel, sa ato ang Facebook pages, sa XFM Tagum, XFM Bukidnon, o XFM General Santos City. Kana so far mga igala, ang naka-notify no, nga naka-hook up sa tuwa karong mga panahon na magkaigsunan. Alas 10:37 ang Santone Plus Gold. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Balik ka na to, ang hearing.
0: 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatangkamay ng mga nandito, mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari former Speaker Martin Romualdez. Pakita lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
3: Sir Chairman, yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Can I makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa? Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigil na nandito lahat ng ating mapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng sasyon at lahat ng outlets. May pabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed.
1: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
1: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may contribute ninyo sa ikalulos ng problema natin.
1: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
1: Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatagab din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalam talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payat. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanuin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpa ang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially, nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae.
2: Okay.
1: At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
3: Sorry, no? Ha? Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggit
2: mo. Kana.
1: Masasabi ko po na wala dito.
3: Okay.
1: No? And in due time po
3: okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi okay. Marites. Go ahead.
2: Pero booking Bibamax eh.
3: Well, Mr. Chair, wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
2: Mm-hmm.
1: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
3: sorry nagpapasa- to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw pasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
4: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta.
2: Mm-hmm.
4: At hindi na lumalabas. May lumalabas na nagdadams. Nahack po yung,
3: yung Facebook.
4: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagdadrums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulya. Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam
2: po
4: ang
2: po, diba?
4: Security lang natin ay ang OSAA.
2: Naa si John Vick
4: yay. Sino ba ang nag-request? Kasi diba kailangan magtimbre ang PFP. Napakarami po nila.
3: Yeah. Well, Mr. Chair, we just assume regularity. We'll find out. No? We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
4: Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
3: Yun so lang. For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question.
5: Okay.
3: Madam Amy, I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
5: Okay.
0: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko kung sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa't gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Mm-hmm. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sa nang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law.
5: Oo.
0: Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun?
5: Mm.
0: At sinangayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman.
5: Mm.
0: Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problema ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang magsama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy sa salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo is please mo kung paano saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
1: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na napagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni Ding Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. Totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
3: Ngunit, Mr. Chairman, may ask, Tony, active yan?
1: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sumusta.
3: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next year, imbitahin natin sila. As nasabi parating ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
1: So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
0: Hindi bali na yun. Hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nagawa sila ng pinagsamang salaysay. Ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idi-detalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama
2: Boy, pati,
0: po kasi
2: media ni ay mga katropa.
0: Resulta, lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kalang impormasyon?
2: Oras may gala doon atay. 54 minutos pasado alas 10 buntag. Kisa signal ang nawa ang kang Senador Alan Peter Cayetano ay ang kining page ni Senador Marcoleta na hack, no? Nag-drums na daw si Marcoleta dito. Karon ang kang Senador Alan Peter Cayetano loading na pod mga katropa. So anyway, nindot unta kay ni nato nga masundan, no? Kay na yung mga media sa gawas sa Senado, no? Pero wa pa sila magahigala makasod, no? Naapod mga katropa, susulod ang DILG, no? Na si DILG Secretary John Vic Rimulya mga kaigsuunan. So, wapagap, wapanibalik. Ungot lang yapon, sige daw, nibalik na. Negative pagyapon mga katropa. Anyway, kini ato bagbanag ubanuban hatod kaninyo mga igala sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ay mo kalimot di mga igala timano na tong lawas balag grabe na kagubot ni Pilipinas karon mga kaigsuunan. Pinakauhay karon ni aton abtan ang impormasyon nga matod pa mga igala nabasa ni Senador Rodante Marcoleta sa affidavit sa 18 kay mga Marines nga adunay maleta nga naabot mga kaigsuunan ngadto sa grupo o ngadto mga igala sa media. So pati di ay mga igala ang media ani nakadawat og maleta. Oh, kinsa kaha? Okay, nakabalik na. Atong balikan mga katropa.
0: Ang salaysay na hindi po detalyado.
3: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media, sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan, At unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. You know? Thank you, Mr. Chairman.
0: So pumunta na tayo. Pumunta na tayo.
2: Nabalik ng tingog, no?
0: Sa puntong...
2: Okay na.
0: Kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
5: Mm-hmm. Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong... kaparaanan, ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
5: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time, basurero po, Your Honor.
0: Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
5: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
5: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gano'n ba ang laman nung tinatawag niyong small?
5: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos?
5: Pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
5: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman... nagawang i-estimate. Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
5: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
5: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nag-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week. Na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa ay ng ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
5: Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Saldico, Your Honor.
0: Anong taon yung natin siyang chairman ng apro?
5: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
5: Yes po, Your Honor.
0: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
5: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
6: Bawat delivery?
5: Yes po, Your Honor.
6: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
5: Opo, Your Honor.
6: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
5: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
6: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag, ano, para lang makonfirm
3: Chairman,
6: natin?
3: Before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
5: Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
3: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
5: Saka kay, ano po, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na Bulletproof, plate number NFX8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na Bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
6: Para kanino naman yung dinala ninyo?
5: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
6: Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
5: Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobey po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos.
6: Kasama nyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
5: Di, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobey at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
7: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
8: Your Honor, ako po si Belnar Tobey. Sa Paway po, Your Honor.
7: Kasama yung dalawa kayo pumuntang Ilocos? Yes, may mga retrato pa ng eroplano?
8: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po.
7: Alam niyo yung address o yung bahay? Kahit barangay lamang?
8: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si... Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
7: Anong itsura?
8: Naka-Yetariu, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
7: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
8: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
7: Basta tabing tubig.
8: Yes po.
7: May bayin.
8: Yes po.
7: Tapos sa... Saan kayo?
8: Doon, ma'am, sa Yetariu na bahay, ma'am. Kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating... President po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga... Yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka
7: so nakapasok pala kayo?
8: Yes po.
7: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
8: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
7: Andun pa rin kayo?
8: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
7: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
8: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
7: Pero that was the same visit nung nagkarid kayo ng maleta.
8: Yes po, yes, Your Honor.
7: Thank you po.
2: Sweet si Aime, na kailan mong balay na?
7: May mga copy ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
9: yung,
7: the chairman.
9: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si...
2: Okay. Hinaygid ang internet. Sulod sa... Sinado gipot lang siguro internet, no?
9: ABM.
2: Nakadata man eh.
9: Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
6: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
9: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
6: Sino po ang nagtago?
9: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
6: Gusto ko sila nang magkwento. Sila po, sino pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
3: Your Honor.
6: Pangalan po, pangalan.
3: Ako pala si Binis Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orligo Tisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na
6: ano po? Ano po?
3: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
6: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
3: Si, ano po, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
6: General Nick Torre?
3: Yes po, Your Honor.
6: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang... Ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
3: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit.
2: Okay. Hinay kayo mga katropa, no? Sige, balik na po. Paputol-putol ang signal. Sensya na.
3: Walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po.
6: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan yung mga pinagsasabi.
3: Opo, Your Honor.
6: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
3: Opo, Your Honor.
6: Pumayag ba kayo?
3: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung... Naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
6: Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa.
3: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
6: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
3: Yes, Your Honor.
6: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
3: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
6: Pakiulit nga po, magkano po?
3: 50,000, Your Honor.
6: Yen.
3: Pesos.
6: Pesos.
3: Opo.
6: Sino nagbigay?
3: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
6: Oh, ano naman ang, bakit niya na kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
3: Yes, Your Honor.
6: Para manahimik.
3: Opo,
6: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
3: Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
6: Sa anong dahilan?
3: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
6: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
10: iPhone 16.
6: So papalitan nila ng mas maganda?
10: Yes, Your Honor.
6: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
10: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin.
6: Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
10: Your Honor,
6: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
10: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
6: No, nautakan mo rin siya, di ba?
10: Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
6: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
11: Your Honor.
6: Pangalan po?
11: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin.
6: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
11: iPhone 16E, 128GB.
6: Magkano yan sa ngayon?
11: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
6: Ano?
11: 30 plus.
6: Hindi sila marunong.
11: 30,000.
6: Hindi sila marunong manligaw.
3: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
11: Yes, Your Honor.
3: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
11: Pag IMEI.
3: Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
11: Sige po. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong naka-save doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
6: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsambuo ni Senator Amy Marcos?
8: Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbigahan na po dito.
6: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala

0: ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
1: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Sally ko sa Chairman na Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
0: Ano pong address?
1: 42 McKinley Road.
0: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
1: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
0: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
1: Yes, Your Honor.
0: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
1: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
0: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
1: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
0: Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
1: Yes, Your Honor.
0: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin?
1: Hindi ko, ang pamilyar ko sa, hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po.
2: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay.
3: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
2: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
4: Wapot na itong mapakita niya.
0: Habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain.
4: Oh, kana.
0: Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
5: Sir Chairman, can we administer the oath?
4: Mm-hmm. Okay. So, mag-administer usa og oath, right, mga katropa. No, kang kuan. Attorney Rondain.
5: Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. For the record, Mr. President, he has...
4: Okay.
0: Thank you, Mr. President.
4: Ungot na pod. O, sige na. Attorney Rondain.
0: Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
6: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No?
0: Okay.
6: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap ko ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango.
4: Uy.
6: Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
0: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address

0: Kaya nai-email ka siguro.
1: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala.
0: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sa yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni former
2: Okay. Nipilit na po mga katropa, no? Okay. Sige. So, oras na to. Doon na tayo. 20 minutos na pasado. Alas 11 buntag. Kining oras na to. Ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik.
0: Okay. Para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa... Kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saltico?
1: Yes, sir. Extent,
0: so, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mapaglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na in-apostille, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yon kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
1: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
0: So sa ngayon po ay wala pa?
1: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
0: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules.
1: I will relay it, Senator.
0: Salamat po, Attorney.
1: Thank you.
0: So, yeah. Attorney Baligod.
1: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
0: Sige
3: Mr.
0: Po.
3: Chairman, may I...
0: Baka may tatanong pa.
1: Yes.
3: No, sundan ko lang yung request. No?
1: Yes, sir.
3: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakocross-examine or nakakapag-clarificatory question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
1: I will, thank you.
3: Mr. Chairman.
0: Request granted. Salamat sa inyo,
1: Attorney. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
0: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
4: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
0: Sino po?
4: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po ang paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po, nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
0: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigator na galing sa ICC?
4: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
0: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
4: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
0: So, paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
4: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
0: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
4: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
0: Sino po yung sila?
4: Yung ICC po, yung mga foreigner.
0: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
4: Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
3: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
0: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. at meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita, pwede ba ninyong ikwento ito?
4: Pagkatapos po noon, nakameeting po ng mga foreigner po sa Lusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elisaldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po.
0: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
4: Nung una po, wala po kami idea na...
0: Pagkaraan, may idea ka na.
4: Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
0: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
5: Your Honor, ako po si Belnard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
0: bibili kayo ng US dollar?
5: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
0: After, 50 to 60 million pesos. Ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong bangko sa Makati?
5: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
0: Nyo alam kung bangko o money changer?
5: Money changer po siya, sir. Kasi true contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung... pinapalit namin, sir. After nun, sir...
0: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan?
5: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
0: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
5: Para hindi po matrace, sir, na ganun malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
0: Then kailin ninyo binigay?
5: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kung Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
0: Kasi kung pinalit mo ng dollar... gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
5: Yes, sir, Honor.
0: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iba pa nga yata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
4: Yes, Sir Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
0: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahat dito sa inyong salaysay.
4: Si Mark Teksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
0: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
4: Yes, Your Honor.
0: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
4: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Senator Llanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas, kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
0: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdideliver, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
3: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na imbento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa nakalagay dito. Kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance.
6: Yes, Your Honor.
3: Sige, sir.
6: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Busaldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si AA Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po sa taas po.
3: Anong diniliver nyo? Pera?
6: Pera po.
3: Alam mo magkano?
6: Large po, malaki.
3: Large. Ang large usually, ang laman ay?
6: 40 to 70 po.
3: So ilan ang diniliver?
6: 40 to 70 po yung...
3: So isang maleta lang?
6: Lima po, lima.
3: Limang maleta na tigpo 40.
6: Yes, Your Honor. Yeah.
3: So more or less, kailan to? More or less, kailan? Kailan? When?
6: Year 2024 po, bago mag...
3: Campaign period?
6: Yes po.
3: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
6: Dito po si...
3: So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo,
5: ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
3: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
5: Ako po, sir, si Bernard Gumban.
2: Bali po, okay. Mention na si Erwin Tulfo.
5: Erwin Tulfo ng dalawang beses. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
3: Mm-hmm. Ano yung dalawang maleta? Anong size?
5: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
3: Small. Ano ulit naman ng small?
5: Nasa 20 to 25.
3: Okay, and then medium?
5: Yung medium po.
3: Ay, medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
5: Maliit po. Yung small po.
3: Okay, tapos yung medium?
5: Nasa 40 to 50.
3: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
5: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
3: Anim na gano'ng kalaki?
5: Halo-halo po.
3: Halo-halo na.
5: Opo, so, Your Honor.
3: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150. No, at least. Saan ang first at saan yung second delivery?
5: Dito la sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
3: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
5: Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
3: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
5: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si yung nagre-receive yung bala.
3: So hanggang saan ka nakapasok?
5: Nakapasok po ko doon. Yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
3: Pero yung basement?
5: Bababa.
3: Kasama kotse or bababa?
7: Hindi, hindi po, Your Honor. Yung maleta po.
3: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
7: Sa labas lang po ng bahay.
3: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
7: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung...
3: Okay. Ano so kung yun? Halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos masasabi
7: yes, sir,
3: niyo dito yung basement.
7: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
3: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes.
2: Uy, nag-appeal di ay.
3: Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I found out. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
4: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
3: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
4: Yung buhay rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, eh. Kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
3: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong alam?
4: Si Leila De Lima po. Lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
4: Yan po yung... Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
0: Napagkamalan nyo siyang congresswoman nung panahon na yon.
4: Nung congresswoman, nung panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante,
2: mm-hmm.
0: Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, kakongresman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House. Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahat ng salapi. Mm-hmm. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
8: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no, forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Mm-hmm. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, so, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
8: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabaw na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman...
0: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
8: opo,
0: receive these kickbacks.
8: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan natin isa-isang mga ito na nakatanggap nung kickback.
8: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, ay nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin,
3: Chairman,
8: sa inyo.
3: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na... or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because the progressive group have been consistent in trying to get the NTF LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas maging pulisyan. So right now I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
0: Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano diniliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
9: Julie Cadjau, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Julie Cadjau, sir. Julie Cadjau.
0: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
9: si
0: na yung...
9: Si Father Flabby, Villanueva. Ano? Tapos, sir... Mayroong, doon sir.
0: Anong lugar po yon?
9: Sa Mindanao Ob, sa mismong simbahan niya sir. Sa may gilid ng kalsada.
0: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
9: Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala na kami ng pera sir, tapos doon sa 33.
0: Maleta din ba? Dinala mo?
9: Isang sobre sir, tapos. Doon sir, sa 33 Clemente.
0: Baka naman sulat lang pinadala
9: hindi,
0: sa
9: sobre. Hindi sir, pera sir. Kita ko mismo sir.
0: Sobre lang?
9: Ay sir. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta.
0: Kanino?
9: Kay Father Flabby, binuwat ko papunta sa sasakyan niya.
0: So may isang sobre tsaka isang maleta?
9: Ay sir.
0: Yun ang nare-recall mo?
9: Ay sir. Hapon yun sir, hapon. Tapos yung suot niya sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
0: Nung iabot mo...
9: Sila kaya sa sasakyan niya, sir?
0: Nakasuko siya ng pampare.
9: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusot ng mga pare.
0: Paano mo nalaman na siya nga yung...
9: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flabby.
0: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
9: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
0: Terry yeah. Redon, yung congressman ngayon.
9: Yes, sir.
0: Ilang maleta naman ang binigay mo?
9: Isang maliit din, sir.
0: Saan mo binigay?
9: Galing 8th floor, sir. sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
0: Siya ang pumunta doon?
9: Ay, sir. Kilala ko, sir.
3: Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibak has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibak said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa'yo ay totoo, pumunta ka dito under oath, at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
3: Sa nakita ko, 5 million
0: each.
3: Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na
0: inquire. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay bin-ribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
3: sa sakripisyo. To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa.
0: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
10: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
0: Yun nga po, may hamon naman.
10: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
0: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
8: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
0: Baka naman Attorney Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
8: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
0: Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pa ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alangalang na lang po sa bansa. Alangalang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala nun eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitao na naging bintaryo. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigi, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
11: Yes, Your Honor. Good morning. I am Chris Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto na ang trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling likap. So ang nangyari kay Tap Orly Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng Itsuwar din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Itsuwar din.
0: Pero kung kaya mong puntahan.
11: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
0: Sige.
11: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Salty, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ang sasakyan. Pirang laman yun sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Ganun pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na

0: Hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalakad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
2: Your Honor.
3: Your Honor.
2: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
2: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
1: 52 maleta?
2: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming, na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Ang, sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
2: Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
2: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwala ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
4: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-equan yun, sir, sa CCTV dun sa...
1: Anong dineliver ninyo?
4: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
1: namin. Hindi po nasama yan dito sa inyong naunang
4: affidavit. Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
1: Ilang maleta ang dineliver ninyo?
4: 5 to hanggang 6.
1: Kanino po na i-deliver?
4: Sa bahay po ni Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
5: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025.

0: Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacañang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tixay. Nung ano po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
0: May pera po ako, naipag-umot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
2: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No? Kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyo patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, it is suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano nung droga ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagko-cause yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang, hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So, it's bad to cover up EJK, But this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganung karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. On kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
3: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
2: So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
4: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes. Then si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po namin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
1: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa namin tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
2: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation, actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Kanina inumpisahan na eh, di ba?
4: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami ng ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
2: Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
5: Meron po, sir. Bali,
2: go ahead po.
5: Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Rilliani sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga...
6: Anong magdalo yun?
5: Headquarters po ng magdalo yun, sir.
2: Anong dala mo ulit na?
5: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
2: And then pangalawa?
5: Tapos yung pangalawa po, anim na po na maleta.
2: Anim na po?
5: Anim piraso.
2: Anim na po. Po. Okay. Anim na.
5: Anim piraso okay. Na maleta po.
1: Maliit, medium, or?
5: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
2: So dalawang beses?
5: Dalawang beses.
2: Tapos, sir, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
4: Yes, no? Sir.
2: Na diniliver din kay...
4: Binigay po namin kay dating speaker po yung
2: okay. Dollar. But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
4: Na-ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
2: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
1: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga... anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang, ano, wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
2: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
1: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila, sapagkat may respeto sila sa kanilang dito. Dito sa ating bansa. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
7: Ako po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
1: Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5.
7: Correct po, Your Honor. Your Honor. Pinatutuhanan ko yan.
1: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
7: Forbes Park po.
1: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street.
7: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya.
1: Ano po?
7: Nelson Go.
1: Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pahawa, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nag-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
4: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
1: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
4: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
1: Papapasukin na kagad kayo ng
4: yes,
1: guardia?
4: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po.
1: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
8: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
1: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Street, Speaker Martin Romualdez.
8: Yes po, Your Honor.
1: Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street.
8: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
1: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin, sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano.
3: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion. At ang binasehan...
1: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion? Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin nang ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya, at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Attorney Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
3: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay... ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
1: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
3: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
1: Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag sama-samahin natin lahat, ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun?
3: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
1: Kunin mo yung range niya.
3: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
1: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
3: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B, opo. So sa isang no, so sandali ha. 60 time
1: mas magaling sa iyo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
3: 60 times ano? Ganito na lang po, no? 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then 33 months po lahat 'yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240...
1: Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya. Para sa inyo po yan.
3: So kung...
1: Working lunch po ito, working lunch.
3: Wala ako ah. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
1: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
3: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So, kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh, ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh, papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So, tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na, tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong... Ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senator, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh, ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
1: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
3: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
1: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
3: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
1: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
3: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
1: We'll take note of that, Tony Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating committee.
3: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
9: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan.
4: Your Honor, ako po yan, Your Honor, ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
9: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
4: Yes,
9: sa po. Tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
4: Same po, pagdating namin. 2022 po.
9: Akala ko dumating kayo nung gabi.
4: Hapon na po, ma'am.
9: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
4: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
9: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
4: Yes po, Your Honor.
9: Kanino po?
4: Diyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
9: Okay. Okay. May ikalawang picture yata.
10: Hello.
9: Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to?
4: Ako din po yun, Your Honor.
9: Saan yan?
4: Hindi po yan sa Ilocos.
9: Wala nga.
4: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
9: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
4: Oh, wala po.
9: Okay, bakit kayo nandun?
4: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
9: Okay, dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
1: Thank you, Sen. Aimee. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
3: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
1: hindi,
3: lahat.
1: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
3: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avelino-Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4, ang Supreme Court dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na mag, it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: Como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinis-own yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
1: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliit ang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
2: Yes, Your Honor.

0: At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ng utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
2: Hello, hello sir. I'm Rin.
1: Bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
2: Hello sir, I'm Rin Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar. Dyan po.
1: Galing, galing po saan yung maleta?
2: Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico.
1: Diyan sa Pasig?
2: Opo, po, opo, Your Honor.
1: 48 na maleta?
2: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa, hirap pa.
1: Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
2: sir, ganito po sir, galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
1: Yung 48?
2: 48 po na malita.
1: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar?
0: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
1: So doon nyo dinala yung maleta?
2: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
1: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
2: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
1: So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan niyo diniliver uli?
2: Diyan po, sir. Naiwan na po kami diyan, sir. Pagka ano namin diyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal diyan, sir, sa hangar, sa Mad Sea. Pagka ano namin diyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, diyan.
1: So, diniliver niyo lamang kay former Congressman Saldico?
2: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa,
1: galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala niyo sa kanyang hangar?
2: Yes, sir.
1: Okay.
3: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam, ha? Nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan sila ng tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligot, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
4: On public, Your Honor, was on February 24.
3: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31. Eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
4: Wala po.
3: Wala.

0: Again, no, I wonder, sorry, ICI.
1: Wala po.
0: My fault. ICI.
1: Wala.
0: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
1: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya at ni-release na po siya. Pero
0: so wala kayong information kung nasaan?
1: Kung nasaan siya.
0: So
1: hindi Gutesa, ko po masabi in public.
0: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. O, okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space oh, para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid, no? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano still. Malaya, Business Insights. Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online katumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla, because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no, there were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not touch that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ang President kung hindi 13. So, eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President. So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayong magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
2: Yes, Sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes?
1: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
2: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 11 siyam na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
1: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
2: okay.
1: Lumabas ito sa chat group nila.
2: Alright.
1: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
2: Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
3: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin, pero hindi kasama dito.
2: Okay.
0: Pero na-post sa chat group niya?
3: Yes, Your Honor.
0: Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon?
3: Yes po.
2: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
3: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
2: Active na PNP?
3: Yes, sir.
2: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo. O kung sinong nag-deliver dyan po.
4: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley.
2: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa salas? O saan?
4: Yes po, ma'am. Sa sala po.
2: Sa sala, oo. Mukhang ang familiar. Opo. Kailan ito?
4: May video po yan, ma'am.
2: Ah, may video siyang kasama?
4: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
2: Ah, si John Paul.
4: Yung Estrada po.
2: Yung tao ni Kong Saldi.
4: Eh po. Yes po.
2: Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo?
4: Pinaka mababang malita pa po yan, ma'am.
2: Ah, ito pinaka-konte?
4: Yes po.
2: Ilan ito?
4: Nasa 20 picture, po.
2: Ha? Ah?
4: Nasa 20 po.
2: 20?
4: Yes po.
2: Okay. Kailan? Maalala mo?
4: November 21,
2: 2023
4: po. 2023?
2: Yes po. Okay. So, smallest delivery yan kung tutuusin?
4: Yes po, ma'am.
2: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Anto? Yung sumunod. Ayun sa kaliwa. Saan yan?
5: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
2: Basement 3? Nang?
5: Horizon Home, ma'am.
2: Ah, okay.
5: Bali, packet doon sa elevator, ma'am, papunta sa 56 sa condo unit ni Busaldi.
2: Oo.
5: Marami po yan, ma'am.
2: Oo, pwede, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
5: Mga 56 ka malita yung nakakit namin doon, ma'am.
2: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
6: Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw.
2: Yung may red.
6: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tap Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
5: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
2: Ikaw yun?
5: Yes po.
2: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
5: Yes, Your Honor.
2: Okay. So, andito na si Senator Marco Lera. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
5: Yan ma'am sa, ano, sa bahay ni former speaker po.
2: Okay. Pati yung iba ba?
5: Yes po, yes ma'am.
2: Aling bahay?
5: Yan ma'am sa, ano, sa Horizon Homes.
2: Sa?
5: Horizon Homes.
2: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
7: Horizon Homes yan ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
2: Is former speaker yan, di ba?
7: Yung nasa taas po, ma'am.
2: Ah.
7: Ayan po. Number 42, McKinley.
2: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, eto yung ibaba.
7: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi.
2: Eto yung, may mga, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
7: Sorry,
5: ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
2: polisher. Naka-stripe, ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino naman, yung dalawang kasama mo?
8: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
2: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa kanan?
8: Po. Yan po si Mark Tiksay po.
2: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
8: Yung sa gitna, ma'am.
2: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
8: sa Quezon City area yan po, ma'am.
2: Sorry? Saan lugar to?
8: Quezon City po.
2: Sa QC? Ano yun? Saan lugar?
5: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni attorney. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami yung kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
2: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
5: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
2: Ah, okay. Yung ibang

0: picture chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, eh, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
1: Ano yung helicopter na yan?
0: Oo, iba pa pala yan.
2: Yung Agustan yan.
1: Hindi, kanino nga? Kanino?
2: Kay Boss Elizalde ko po.
3: And for the record, ang nakasakay...
1: Kasi sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba?
2: Opo.
1: Sino?
2: Si... Senator Ping Lasso na saka si Senator Soto po.
1: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko?
2: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
1: Election? Election ba yan?
2: Yes po.
3: And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag. I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say. I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing, is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Thank you. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Dilima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na bang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
4: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
4: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
4: Yun po. Nagbi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka na-bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
4: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
4: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
4: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
5: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Juwili Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Juwili Guzman din po.
1: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
5: Yes, sir. Kasi PR media niya si Juwili Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po.
1: So, ang binibigyan ninyo ay yung media?
5: Yes, Sir Honor.
1: Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries, sino pa maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
5: Yes, Sir Ronald. Tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron?
6: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuhan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lasaga. Nandiyan din po yan sa ano yun. Thank you.
1: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
7: nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maidas, minsan sa Shangri-La.
1: Sinabi lang sa iyo yan.
7: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan.
7: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
7: nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid
1: nung
7: babae. At
1: ilang pagkakataon? Dalawa?
7: Dalawang beses po na nais.
1: So, mamimili siya mula sa lima, ganon?
7: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
1: Namimili muna siya?
7: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro, sino nalang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa presidente.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
4: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
1: O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
4: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
1: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
3: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang ko yung experience ko po.
1: Ganun din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
3: Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito. Tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung banggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
7: September 2022.
3: And they took office June 30. So regard, hindi pa siguro namang ghost project yan. Or, so regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi naman hindi siya naging apro until SONA, after SONA. So August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24. Bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope we'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ang unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan, ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya'y kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na gano'n. Ganun po kahirap Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nila ang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Eh, sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo, pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ko gusto sabihin.
3: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
1: Yes, Mr. President, as a matter of fact,
3: the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
1: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-i-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyo mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na nabanggit.
3: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha? Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to fight common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate Presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. At pagkatapos sasabihin, 11, 12, pwede na mag-elect ng Senate President. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. President, so we suspend the session until Mr.
3: President. Until further notice.
1: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Thank you.

oras mga katropa, doon na tayo 3 minutos na pasado, alas 2 hapon. Hey, sakto po, gay mo, action po tagkapagaw ng ilang kalaki. Right, inyo na bati, bay, ang nagkaraya mga pamahayag usab gikan sa 18 ka mga former Marines. No? Nga may tambong karon nag-akauban, magkaigala si Attorney Levito Baligod. Nga may tambong mga katropa sa hearing. No? O kini magkaigalang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kalabot na may gala sa flood control, sa pagpangapod-apod sa maleta. No, nga ito magkaigalas pag-alaw sa EVNDI ang investigasyon mga igala sa International Criminal Court kauban o parte ni ining tanan mga kaigsuunan bantog ra day nga ay di musugot no kay apil da ito sila mga katropa sa matod pa nakadawat matod pa maleta no so, nga masayra niya kanu ang kung kanu sa ang sunod ani pana masayri mga katropa sa musunod usab nga mga balita inyong madbati ang mga reaksyon no labi na to mga na-mention mga higala no sa maong na-mention sa maong mga pamahayag o statement gikan mga higala sa 18 na former Marines including kini mga higala mga naas progressive groups no kaya to sila Raul Manuel, Aren Brosas, Franz Castro no even kini mga higala mga miyembro kani ato Squadcom and even mga higala from the media. So, kung imong tanawon mga katropa, lapad kaayo ang isgutanan sa korupsyon. Alas dos sa 5 na mga igalantag na sa hapon. Abi ko nila kao na kagatropa nga rin, salamat sa pag-agwanta party list. Ako ba'y nagtukod na ng agwanta party list? So, agwanta yun ko? And of course, may gila kinikato pagpanagumanuman hatod ka ninyo sa Santone Plus Gold, mga kaigsunan. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini ninyo sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Ang Santone Plus Gold, adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Dako ang tabang, may gila, kung ma-ato kining minti na ron. Dako ang tabang sa ato ang kining panlawas kung ato mga galang iminti. Oh, labi na sa mga kaigsuunan na ito niya ng mga media. Media bitis. Bueno, alas 2:05 na. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Dalay ko ng Diyos. X

0: solusyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingib la.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip usa ka cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Just look at you.

0: Arce? Oh, Marika, ikaw mag-ambuh ake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-syurga. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Isakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
10: niadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na anako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako nga tilawa Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon karo wala na ko gakiang-kia Archie Dini taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Boss, amo, magpakilo ko sa humay, be?
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exa

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: May adlaw ka na itong tanan. Ano yan, tagaroon nila sa Bangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sa'yo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
11: Paggamit ginako sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginako gusto ka-epektibo.
10: Gusto ba yung muna obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
11: Dangko, himso.
10: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
11: O, na, kanang uban na kong katapan na wala sila ka-gamit ng Crop Gold. Kainong sila nga masay gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
10: Kapila ka mo nagamit?
11: Sa gikan sa pag-ugas na ko, niyap lang ko kinsi ka adlaw, niyap lang ko kispray. Niyap lang ko pulong adlaw, niyispray na po ko.
10: Iyon mo na pamutunan ka ron nga nakugin kayo improvement sa iyong pagpanguma.
11: Dapat okay kayo.
10: Pila yung increase?
11: Sa una, malipay niyong mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dapat na yung kalipay nga mabutog 130.
10: 130?
11: 140.
10: So kasi mo si, pagtanong mo upayas karon para parehabot na yan?
11: Oo.
10: So, kung sa mga imong ika-admi sa imong mga kauban ng mga mag-uuma din sa imong lugar?
11: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Bukidnon.
10: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
8: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
9: Mag-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, kung nangita mo o legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Koksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura,
10: murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: No, maoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!

0: Belut. Belut. Belut. Belut.
1: Eh, belut. Eh, belut.
0: Pitan.
1: Nak kaya sindia?
0: Nah.
1: Eh, abel pun og syaget.
0: Ajen. Ajen. Ajen. Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga Panabo, office worker.
9: sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zambal Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude!
12: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
2: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Mag-Turbo!

0: unsay kalainan sa balot o sa itlog?
1: Labor na kalainan, Bishop.
0: Kaya paminaw. Ang balhibo sa balot, nasa ilalom. Apan ang balhibo sa itlog, nasa ibabaw.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Kapsul na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: This is 107.1 XFM Tagum.
17: Exciting!

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Kusimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din o madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
4: Vision X, sila'y ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kuyawa rong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, Kureng!
2: Saman!
1: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
2: Asa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Nakabala!
1: Pandamay!
2: Siya, oy! Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguwa, tira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
2: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Huwag nang nitilap ko.
0: Bastos juga.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver.

0: ka di magimalikayan nga ulan init pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, so gayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami, Gabe.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katrupa,

0: kalahian?
1: Oo, kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper...
1: Sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong giba

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magod ang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot. Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-

0: Subayin ninyo ang inom o
1: Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver na makaubal na kontraminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par-par! Pagkuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati.

0: Good morning and welcome again. Ano ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimong agiya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining programahan nato, no? Maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. At tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapapinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa nato din ha, adin atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag nato gatimailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag nato ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, o basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, no, nining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuo ta ha, kining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyo sa mga epektibo subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayud ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, oga sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic. I-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tinga lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tinga lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. No? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system. No? Kaya aduna man ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na, sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution. No? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Maunang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pag bulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Sa diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dali ninyo makita ang atong klinika. Abre kita, matag Domingo Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hangtod Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayod sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang naramdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lessen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patete ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Eh, good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat. Very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan. Nagtapat ng dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Yan, happy watching. Yan, aduta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito o atay, kidney and our glympathic system. Ato manong na ito ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas. Kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayod sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod. Ha? Ay ngano syempre wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako day kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay ka na pagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa diha gayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog o gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight ha. Take note pag misgot ganit ang timbang dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na ito sa lawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, ana yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na ito, height and age gayod sa usa ka tao. No, sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kinipodi ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight no, or sobra sa timbang ng mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating. No? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muna yung gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta, o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo kayo sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag na to og himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, no? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindot kayo masabtan na ito mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba ka mong sa atong lawas, adun na tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. No, kapaloban mo ni ana og kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mao ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No, og diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha, take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Initon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, aduna gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayud sa eka sa benepisyo nga makuha sa lawas. Sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayud ang pagkamalipayon. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinay, mga katropa, sa mana sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan kaya taas.

Ilak gayon, no? Kakatubagan, dali raman ni kini ang itong mga tankstar. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok native, why problema sa native as long as nga masure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon og feeds, no? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginay purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayo dahil especially pagtanggal gayo ng uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugaan sa tila ang pure nga juice inong kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Hagdabes kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, CJ Nedruda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magaingon, huwag magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan, and God bless us all.

0: oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na mga katropa sa Kabuntagon.
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas!

Mira, bago na katulon, nagbalihibo, magkatropa. Sino ako? Hala, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, niabot na po mga katropa sa 81 subscribers ang atong XFM Tagum City YouTube. Kagahapon 79, tagduha kada kaadlaw. Himo ka doon yung lima kada adlaw. Alfredo Hicale, good morning. Bangon, bangon, bangon. Ibot na mga diha, mga sana, mga taga Texas, taga taga diha, mga tropa sa kuan Sydney, Australia. Bangon na ba rin, hey! Ibot na mga katropa. Isa ba ang rasa din na gawit? Naga Santon Coffee Mix daw siya, the best. Naka-order na ika sa kuan sa online. Ito, good morning din hak niyong tanan. Karoon dihit is gawas nasod mga katropa. Nagatanaw na karoon sa itong YouTube. Huwag nagatanaw sa karoon mga katropa sa itong Facebook page mga katropa. La, good morning din rin yung hurup. Wa pa nato makita inyong mga mensahe. Kaya wa pa kaabot ng mga mensahe. Wa pa yung mga mensahe. Gawas lang din kang Elren din yun. Nasayok ay nagkapi-kapi mga katropa. Gumikan kay Gitugnaw. Gikan mga katropa sa pagbunok sa ulan. Napipila ka mga porsyon sa Tagum City. Ipang baha mga katropa kagabah kagahapon. Human akong live kagahapon mga katropa sa hapon. Ikaw kayo mga katropa ni Sanap ang tubig na napitas kilid sa mua. Gawas na mong station manager mga katropa si katropang Larsan yun. Libot sa syudad mga katropa. Dito may mangga mga katropa Visayan Village mga katropa Gilunop. Gilunopan ang balay nila ni katropang Darwin. Grabe mga katropa. Buylong ulan kagahapon mga katropa. Taan pa ko magkakaigsunan gikan sa alas 3:05 pag ulan. Hindi gini mga tropa maabot yung alas 4 kapin hato ni abot ang alas 5 mga tropa ulan lang yapo bot pasabot mga tropa yung ato kakusog nga ulan na agibaha nga lugar mga kaigsunan yun ubay-ubay mga ipangbahaan mga tropa dari sa atong sintro noon dali rapod mga tropa mo hope ang tubig mga kaigsunan hindi gini maka-occupy ang atong kung ano ang mga kanal o naalagi porsyon mga tropa nga wa matarong mga tropa ang atong mga kanal mga igsoon o dili siya dayon mag was out ang tubig. Yan. Ito, bago na mo mga katropa, gamit ka kay buntag na mga igsoonan, kapi na mga katropa gamit atong Santon Gold Coffee Mix. Ang makapadasig sa kabuntago mga katropa, kapi na tambal pa. Siguruhan niyo mga katropa, ang kapi nga inyo gamiton mga katropa is katundabis mga katropa ka kapi. Yan. Ang kapi nga makapadasig mga igsoonan sa atong panglawas, sama lang mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen mga katropa, kaya kini ang kapi, mga padasig kanimo, makapahayag mga katropa sa imong pamanit. Awa mga katropa sa katropa ang gab alas. Nihayag yung pamanit mga tropa sa una kay kuan man kay nang dag o man kay nang panit mga tropa kay dag o badag o kay nang ngit-ngit. Karon wa na. Sugod dag sinaw mga tropa, sugod nagpakadanag. Malaka ang partner mga tropa matay no. Bitaw ay tungod ka na mga tropa sa among coffee. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Asa makamitag kaping aduna glutathione, aduna pa'y collagen. Sa una mga tropa, kini si Ilas Inday Siriaka. Sige nagpa-injection mga tropa glutathione. Si Inday Siriaka. Nako. Mauna nga hamis kini nagpanit sa una mga tropa. Hamis kini nagkutis mga kikisunan. Gasinaw-sinaw ang api nga. Sige nagpa-injection mga tropa kini anto. Kini nga glutathione mga katropa si Inday Siriaka. Inday Siriaka, murni! Mana ada kaculak no ada kaculak ada kajua basta naik jua na aku naculak basta naik cula na abul sa sulod kita bermain di kota nama katropa bangun berin hak pada dim sa rinta kar baga tropa serta pioneer Tagum City la good morning kini tenan bangun abo pas-pas kayo nilang rentakar din na mga tropa. Dagans lang rentakar din na mga igsunan. Pero halos mga tropa kada adlaw ano na iskidyo. Parang unom ata ng ilahang kuan diha. Ilang commuter type mga tropa. Kuan kining high-S. Kanya daghap po sila mga tropa. Mga SUV. Kuan diha mga auto. Sila mga sedan. SUV.
Dari mga katropa unya makasiguro ka kay kanang ilahang mga sakyanan din na mga katropa maka home base gyud ka. Yun. Alright mga katropa, mag-ampo sa taron panalangin na tas tong dabang magagahom nining adlaw sa atong pagpanag-uban.

0: Alright, balik na rin mga tropa sa ato pagparagaw pa mga ka-exodan sa amtang alam ng 45 minutos na may labay kuras gato sa alas 4 sa buntag. Ma'am Jing Figueredo, may gabuntag sa katropang, sa tanang mga katropang tigpaminaw. God is good all the time, mga katropa. Yan, salamat ma'am. No, God is good all the time, ginasya ma'am. Gari kang Sarah Calizar, Nita Valderosa. May buntag ka rin yung hurot, uban sa inyong tibok membro sa pamilya. Asa man ka bukaroon, tagsatag sa kamang nahimutang. Hala, good morning, diri kaninyong hurot, mga katropa. Og diri usab, mga tropa, tanan pang Ma'am Josephine, nga si Bunga Falconete, kang Ayan Joy Dado Hervasio, og ato kang Vice Kapitan, hindi basta-basta kay Vice Kapitan man, Vice Kapitan Al Kinsay. Good morning! Og diri sa kong Hinaro Sola, sa morning, sir. Kamu Rajod ang akong gipaminawa, giatangan diri sa Brisbane, Australia. Good morning din ha kang Hinaro Solas sa Brisbane, Australia. Yang atong YouTube, naadre ka rin mga tropa sa YouTube, naapod rin sa taga Sydney, Australia. Naapod rin mga tropa si Alfredo Hicali sa itong YouTube. Ang YouTube na to, XFM Tagum City. Yon, XFM Tagum City atong YouTube. Paki-subscribe lang. Paki-tuplok lang na ng bell button din ako. Kana makita mo rag bell button din mga tropa. Paki-post lang mga tropa. Paki-tuplok lang. No, paki-tuplok lang ng bell button din. Sa inyo, makita niyo mga tropa. Sign button ba? Bill, sign bill mga tropa. Tuplok ka lang na. Aron maka-subscribe ka mga kaigsunan. Unya, like na yon. I-share po na mga tropa ang link. Unya, sempre, hatag na yung mga message mga tropa. Aron ato ka na mabasa din sa atong pagpanaguban ng atong programa. Alas 4:47 na ba yung regapon sa atong pagpanaguban mga katropa? Nagkadaiya lang mga katropa ang mga comments sa social media mga katropa about sa nahitabo mga katropa karon nga sa kuano sa kamera mga katropa kay kagahapon adlaw magod mi balik mga katropa ang itawtog ka panahunan mga katropa nga dihang si Ginoong Hesukristo matud pa mga katropa ni Ray Alinton si Ginoong Hesukristo gi traitor kini ni Judas nako pulay na po nang ingalatag ni traitor ni Judas oi so, ni traitor ni Judas diin mao mga mausa mga katropa ang nahitabo dihang gi Luiban matud pa usab ni Senator Chis Escudero ang iya kuno mga kauban sa Senado. Unsa kaha mga tropay kaugmaon sa atong nasod Pilipinas aning panahuna mao ni pangutana ni katropang Ray Alinton mga kaigsunan. Ikaw katropang Ray, unsa kaugmaon ka katropang Ray? Ay nako. Kanus-a magyud ka magminyo katropang Ray? Oh, unsa kaugmaon ato sa atong kaminyoon nga idad-idara naman puntaron? Dili ino ni contest pero lisod kay magminyo kag idara na kabay kay mura ka maghatod sa eskulag apo. Magminyo karong edad kag 30 mga tropa, 30 kapin ngadto sa 40, maghatod ka sa imong unang anak kadto sa kinder and maingon na kapila ni imong apo nong Ginoo kalain. Ako bitaw hatod ko sa kong kamanghuran mga tropa na na hinoon na aan hinoon mga tropa apo. Wala na kong hatod ay. Ano na kong hatod? Si Mrs. Titighatod ka, di anong pukustagom nag-stay mga katropa, di na kong kahatod. Ito, minyo magsayo eh, mentras nga, ugunan na mo trabaho. Ito pa may dugayan niyo kung magminyo mga katropa, minyo eh ninyo. Ay, minyo magsayo. Basta na stable yung trabaho mga katropa nga okay na kaayo. Ay, aron sab nga, kuan ba? Makapahuman mag-eskwilas yung anak nga wa pa mo mag-retiro. Gusto kayo mag-retire mga tropa, unya wa pa kahuba itong mga anak. Ito, sud kayo mga kaigsoonan. Mao na kamo karon dihang naka nanay mga stable nga trabaho. Mangita mo mga tropa ganang inyong partners kinabuhi. Sagwa gyud trabaho basta kasaligan. Kay ang importante mga tropa ikabilin sa balay, naay mahimutan sa balay mga tropa, naa kay partner nga abot nimo mga tropa nga naay hinlo ang balay, nanay luto daan. Bisan lang puro pud mo na trabaho mga kaigsoonan. Abot ninyo wai tao ang balay. Nya puro mo gipagkapoy kaysa may magluto. Ana ba? Una siya mga katigsunan. Alright, padayon tayo sa itong pagpanaguban mga tropa. Samtang aduna kita 50 minutos na. Ang milabay sa alas 4 sa buntag mga tropa sa atong mga hisgutanan karon mga kaigsunan. Aduna'y babae mga tropa nga nangawat sulod mismo sa Osaka Mall sa Tagum City mga tropa na priso na mga kaigsunan. Ako lagi magtuon tag shopping mga tropa sulod og social-social kunuhay tao niya magsigil ay panukbit dito mga tropa yung wide-wide bayan. Kaya kay ang gwardiyar may bantayan ni mga tropa. Paglipat sa gwardiya mga tropa, sikbo tayo, sulod tayo mga tropa sa dako nga tiyan kunuhay. Pero gutangan to mga tropa, mga hokus-pokus mga tropa nga gibutang sa tiyan mga eksonan. Pabuntis-buntis, pero naada ito sulod mga katropa. Unya daw be, nalipat ang gwardiya mga tropa, pero ang mga CCTV mga tropa, kay pirmi man ang mata mga kaeksonan. Diba? Pirming mata ang CCTV. Dakpan ng Japon paggawas mga eksonan. Mami, bantayan ninyo. Samtang indigent nga estudyante mga tropa sa Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte, nakabinipisyo kini sa libre usap na PSA birth, birth registration mga katropa. Samtang sa laing bahin mga kaeksonan, sanitary landfill sa Davao City, paipabilin. Pabilin karong problemado. Nagtipunog na mga katropa ang mga basura. Di kabalak-an na karong panonas mga residente, labi na din sa mga dapit. Nako, gikuan na ito mga tropa, gipang-post na ito mga tropa, di katropang kagawad, Anot Galindes mga kaeksonan, na nagtipunog ng basura, na nga dispensa o niya ang kato mga residente. Kuan na tipigis ng basura, kuan mga tropa, kuan nilang, hikti lang tarong. Kay di pa yun mga katropa, mabubuan ang mga dumping site dito mga tropa sa bukid nga bahin mga kaeksonas Carmen. Mauna mga katropa, Carmen Tugbok, Davao City. Puno manggod, niya lisod kay paisig masusama kini ato na agin og landslide paingon sa ubos mga kaeksonan. So mao nay problema karo mga tropa. So sa laing nasod wa magka problema kay basura. Gasigig hakot way dumping site mga tropa makita. Gasigig lag hakot mga tropa pero ginagaling. Mao nay adunay recycle mga tropa ang mga recyclable mga tropa nga mga kuan, i-recycle to siya. Panggalingon mga tropa, himuon kato siya mga kaeksonan ng mga bricks. Mao na nga ang mga lugar mga tropa bisan og kuan. Gastuhan sa gobyerno gipang kuan na murag mga bricks na iagi ana mga tropa. Dili na lapok. Mao na mga tropa mga project. Unya ang uban kato mga malata mga kaeksonan gihimo to mga tropa mga tawag nato kuan kini mga organic mga tropa nga pang-abuno. Mao na siya bay. Ana man adres sa Valencia City Bukidnon mga tropa nga mga makina kay ato. Mga makina kay nakatamong yung kuni ato mga tropa panahon ni kuan Mayor Lian Catrata o panahon ni Mayor Huerbas mga katropa dinis Valencia City Bukidnon na ato dito mga tropa kana mga breaks din na sa City Hall sa kuan mga kaeksonan dire sa Valencia City kana mga breaks din na nga na sa compound mga tropa sa City Hall makita ang ilawom sa mga kakahuyan mga breaks na din nagipamutang mga tropa di na lapo so kana siya mga katropa mo ni project mga kaeksonan nagigaling sa mga recyclable mga kaeksonan nga mga basura mao naghimong breaks din dako kay naghimuan bay mahal lang kayo ang masin makina ni ana unya dali pud madaot mga tropa kay dakog bintinan Japan no wa ko masayo pero sa ubang nasod mao na ginahimo sa Japan sa uban pang mga nasod mga tropa mao na ginahimo dito mao na nga sinaw kayo hinlo kay ilang lugar mga tropa wa kay makita mga basura kay mao na ang ginahimo pang recycle mga tropa mga basura gihimo mga project mga kaigsuunan. Kada pod mga katropa uban pa adunay duha ka mga sasawata mga katropa tribes duha ka sawata tribes sa kaigsuunan sa Davao del Norte ipasidunggan kini sa ilang talagsaon nga kalampusan ato na siron unsay ilang mga pasidungog samtang adunay RPSB Santo Tomas team misuporta kini mga katropa sa Brigada Eskwela 2026 samal EP samal apil kini sa tulo mga katropa ka mga LGU sa nasod nga napili sa EU European Union mga tropa Green Economy Partnership samtang courtesy visit mga tropa sa DPPF gipahigayon kini sa Santo Tomas Davao PILSES registration nagapadayon mga tropa sa Santo Tomas dako kini nga karong nga bulan sa Hunyo mga tropa dakong tabang kini samtang courtesy visit usab og panagistoryahanay sa mga opisyal sa Barangay Alvar Caraga Davao Oriental gipahigayon para sa kalambuan samtang environment month iablihan mga tropa sa panalipod mga tropa sa kinayahan gipasiugda sa Kapitolyo o DNR sa Davao di Oro mga katropa. Exciting. Mga tropa kumpleto ni tali ato na siren sa atong pagbalik mga katropa gumikan kang oras. Alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban. Samtang nga doon na kita ay 1 minuto o 2 minutos na milabay. Ang oras sa alas 5 sa buntag mga katrupa. Kita baglangan mag-exonan ganyan atong pagpanaguban. Hatong kanato sa mga produkto, makatabang kanato mga katrupa. Labi na sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, puno kini sa atong painhanglan sa lawas. Hinungdan kita kanuna yung baskog mga katrupa. Basta magkakapita, magkagisunan, madasigun ta. Niling Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kapi na, tambal pa. O siyempre mga katrupa, sa itong magkagisunan, mga maguma, ay kumukalimot sa magamit sa mga produkto magkatabang sa itong pagpanguma. Mawa na mga katrupa atong kabalaka. Tumikan kay sa at kasagaran sa itong pagpanguma. Ano ang mga katrupa atong kabalaka? Nga ma-failure ta mga kaigsunan o tawag lang itong mga katrupa. Makuha na po ta, ma-shortage sa itong mga utang di ta makabayad. Gamitin ka na mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa, maayo kini gamiton sa tanang mga tanom nimo pang spray sa atong mga tanom. Magkuan na ka mga tropa 100 to 150 ml. Isagol kini nimo mga tropa ngadto sa usa ka knapsack sprayer, maay gamitas pag spray unsa mang klase mga tanom. Mahumayan man nagmamaisan mga tropa, maprutasan man nagmagulugulayan. Uban pa mga kaigsunan, mamunga man nagbangunod ang imuhang mga tanom, gamitig pang-spray aron mga katropa, busok ang ilang mga unod, busok mga katropa ang ilang mga bunga, o bugat ang ilang timbang mga kaigsunan. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga katropa din na sa inyong nagkadaya mga agri-store sa inyong mga lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, itabaglangan mga katropa. Kaya doon ay babae, mga igsunan nga nangawat. Sulod mismo sa Osaka Mall sa Tagum City, mga katropa. Nadakpan kini, preso mga katropa. Katropas balita, katropa, ang Larsan yun.
7: Live report! Preso ang gidingatan sa Osaka babae, human kini nasakpan. Nangawat sulod sa Osaka Mall sa Tagum City niadtong Hunyo 2, 2026 hapon. Naila ang dinakpan niya si alias CC, 22 anyos, residente sa Prok 9, Kawayanan Magdagapantukan, Davao de Oro. Sumala sa report, alas 7:50 ang takla sa gabi sa nasangpit nga petsa. Giindorso ngadto sa buhatan sa Tagum City Police Station, pinaagi sa duha ka mga security guard nga sila si SJ Jomer Dianon Burnias og SJ Gian Perez Calumba ang suspitsado tungod sa pagkalambigit ini sa pagpangawat og lain-laing items sulod sa G Mall of Tagum. Naglakip ang mga gikawat sa suspitsado sa 3 ka piraso sa Victoria Secret Flowers Perfume, Solid Paste, usa ka Everbelina Matte Liquid Lipstick, usa ka butilya sa City di Mansanilya, usa ka Everbelina Pro Brown Liner, usa ka Fit Me Matte, usa ka Pauline Mend, usa ka Johnson's Coming Shampoo, o usa ka Bear Brand Powder Milk. Dugang sa report sa kapulisan nga naitabo ang insidente. Alas 4:16 ang takna sa hapon, human kalit lawang gisulod sa babae ang nasangpit nga mga items ngadto sa iyang shoulder bag. Bisan pa man, og wala pa kini nabayaran. Gikustudiya ang mga ebidensya sa Tagum City Police Station, lakip tang suspek alang sa tukmang disposisyon kansa magatubang og tukmang kaso sa nabuhat nga sa laon. Walang ipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
6: Thank you so much, katropang Larsanyol, sa report samtang sa Pikas Bahin. Aro na indigent nga mga estudyante, mga katropa sa Salvacion sa Tutumas, Davao del Norte. Nakabinipisyo kini sa libre nga PSA birth registration. Katropas balita, katropang Gab Alas.
5: Live report.
8: Mipaygayon ang Municipal Civil Registrar Office kon Macro sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte og Mobile Birth Registration Assistance Free PSA Service alang sa mga indigent nga estudyante sa Salvacion Elementary School kagahapon adlaw, Hunyo 4, tuig kasamtangan. Gitumong ang maong kalihukan aron matabangan ang mga ginikanan og estudyante nga walay birth certificate nga magamit sa eskwelahan og ubang legal nga transaksyon. Pinaagi niini mas gipadali ang pagkuha sa PSA birth documents ug napalapad usab ang kaibalo sa publiko. May tungod sa importansya sa hustong civil registration. Matod sa Makro Santo Tomas, ang programa kamahin sa padayon nga serbisyo sa lokal nga panggamhanan aron mas mailapit ang gobyerno sa katawhan, ilabi na sa mga lugar nga layo sa munisipyo. Giila usab kini nga lakang sa LGU Santo Tomas isip pagpasiugda sa accessible ug epesenteng serbisyo publiko, ilalom sa liderato ni Mayor Ronald D. Hesica. Katropa, kaping healthy, dunay gluta tayo ng collagen ay mong ipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alas sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
6: Thank you so much, katropa. Gagabalas sa detalye sa mga report. Samtang atuntan ng Davao City, mga katropa, kaya nanimaho na bang Davao City karon? Gumikan, makatropa sa nagtipon o gabasura, gumikan kay sanitary landfill, makatropa sa Davao City, pabilin pagyapong problemado karong panahona. Ang report, makatropa, itong siren nanukad gikan sa XFM Davao, pinaagi ni katropa Marvin Ivano.
5: Live report! Live report!
0: Nagpabiling problemado ang nag-inusarang sanitary landfill sa Davao City. Ilabi na human sa nahitabong pagdahili sa porsyon ni ini ning nakalabayng bulan sa Mayo ning tuiga. Tungod sab ni ini, apektado na ang koleksyon sa basura nga naghatod og kabalaka sa mga residente ug mga opisyal sa barangay. Sa interview sa XFM Davao sa residente ug food vendor nga si Fatima Pahigal sa barangay 11-B, nabalaka matod pa kining maapektuhan ang iyang panindang pagkaon tungod sa kabaho sa tapon og nga basura duol sa iyang tindahan. Nabalaka na sab si Edwin Orhel, kinsa residente sa barangay New Carmen. Sanglit, nahimo niining panginabuhi ang pagpangulekta og mabaligyang basura gikan sa dumpsite, apan gididan pa silang makasulod sukad sa insidente. Rason nga nagproblema kini kung diin makakuhag pang gasto ilabi na ning panahon sa tingklase alang sa ilang kabataan. Samtang sa barangay 5-A Bangkiruhan, aminado si Kapitan Gilbert Mata Senior nga wala na kini luna sa iyang barangay nga temporaryong matapukan sa ilang mga basura o gilauman na lamang ang kooperasyon sa mga residente aron maplastar kini samtang naghulat sa posibleng pamaagi sa Sentro Davao alang ni ini.
9: Maulang ina kay tungod lagi anang dili papalabayan ang ato ang kwad sa dumpsite sa landfill. Una wala naman po may area nga mabutangan pa sa ato ang MRF kay ang ato ang barangay wala man tay vacant lot pa. Dakog kayo ni siya nga problema, dakog kayo nga ang kumalaka kay makakause man po dun o sakit unya sa mga bata o sa mga ato ang mga constituents. Kung magtapon o yun ang ilahang mga basura nila sa ilahang matagbalay kay kabalo man yun ta na ang uban, dili man yun na magsegregate na unta ginakuha naman sila ginapaybalo, gina-orient naman ang yun ta sila about sa solid waste. So mahangyo na lang yun ko tatanan. Kung naama mo yung luna diha nga gamay nga pwede ninyong ilubong sa ang kanang mga malata, no? Pagkalot na lang sa siguro mo din ha, kung naamoy gamay nga, pwede nga mabutangan.
0: Ang tingog ni Barangay 5-A Kapitan, Gilbert Mata Senior. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ivano, XFM News.
6: Thank you so much, katropa Marvin Ivano, sa detalye sa mga report, mga katropa. Problematic yun na mga katropa, basura, basta basura isigutan. Manimaho kita din ha, mga kaigsunan. Sabi na mga tropa, kini mga kuan, naku po. Mano tama na mga tropa, kung ano na yung mga gamay niya mabangag-bangagan, ilubong lang ng mga malata din ha. Maghimo lang siguro mga tropa, pamaagi. Aron sa mga katropa, makatabang kamo sa syudad, mga katropa. Samtang alas 5:09 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban, Tristan Yatgulay, good morning. Ogari sab kang Dato Jerry Sisbino sa Maya, barangay, poblasyon, Duhali, Braulio, Duhali, mga tropa. May buntag kanimo din niya katropang Dato Jerry Sisbino, uban sa imong tibok membro sa pamilya. May buntag sa mga tropa din niya kay DR Inabyugan, kang Marlene Puagang, o inguban nga rin usab kang Renili Capillo. O kang Monsing Yuson, good morning. O bang tip kumimbros pamilya, kumusta mam kuraga panahuna mga katropa? O kang Mam Jing Pigarido dinhi mga katropa nga naa kanunay kalili digikan rin sa Matina Aplaya, Davao City mga kaigsunan. Alam may buntag kaninyong hurot dinhi. I hope nga naa ka mo kanunay sa Kabasco Kapiskay nga panglawas. Romy Abney, yan, good morning si Romy Abney. Asa mang kakaroon kang Mama Hilda Mahinay. Kang kisa pa ba ni kang Jimmy D. Royalist. Hala, good morning. Usap kaninyong hurot diri mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Alright, tita maglangan mga katropa. Laing mga balita, mga kaigsunan. At ito hatag niya kaninyo.
5: Exciting Pilipinas!
6: Nagpaabot og mainiton nga pagpahalipay ang ika-8 nga Municipal Council sa Sawata, Davao del Norte ngadto usab sa duha ka baga lumulupyo sa lungsod tungod kini sa ilang talagsaon nga kalampusan sa ilang tagsa-tagsa usab ka mga natad. Kani gipasidunggan si CO1 Roger Abasolo Abordo sa Barangay Linaw. Human matud pa makabot ang pagkatapuan sa Class 2025-01 Gisinerados sa Custodial Officer Basic Recruitment Course. Nakarecord siya og impresibong 95.98% general average na nakapakita kini sa iyang dedikasyon, disiplina og kahusayan sa serbisyo publiko. Samtang gidayeg usab si John Phil R. Patian sa Barangay Monte Duhali nga nakadawat kini og service award isip pag-ila sa iyang kalampusan sa pagtapos kini sa kurso nga Bachelor of Public Administration. Sumala pa sab sa Municipal Council sa Sawata ang maong mga kalampusan dili lamang kini gadungog alang kini sa ilang nga pamilya og barangay kundi alang usab kini sa tibok lungsod sa Sawata. Gilauman nga mahimong inspirasyon ang ilang nga paningkamot og kalampusan aron mga dasigon ang uban pong mga kabataan-unan og mga lumulupyo nga magpadayon maningkamot sa pagmulampos pinaagi sab sa integridad, determinasyon og pagkamatinud-anon. Kani mapahigayon usab ang komunidad, mapadayon ang komunidad do sa Sawata sa pagsaulog sa ilahang kadaugan samtang nagahandom kini og mas daghan pang kalampusan og padalangin sa maabot nilang mga panaw sa kinabuhi mga katropa. Alas 5:12 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagapakita usab og suporta sa Brigada Eskwela 2026 ang kapulisan pinaagi usab sa Regional Police Security Battalion o RPSB Santo Tomas Team 1 pinaagi kini sa pag-turnover og usa ka galon mga katropa nga pintura ngadto usab sa Magwawa Integrated School Extension sa Sitio Lagpan, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 9 sa buntag sa gahapong adlaw. Ipanguluhan usab ni Police Chief Master Sergeant Gian Carlo Direct ang team leader mga tropa sa Santo Tomas Team 1 ang maong kalihukan uban usab sa ubang mga personel sa kapulisan. Sumala sa report, kabahin kini sa ilahang partisipasyon sa Brigada Eskwela 2026 nga usa ka tinuig usab nga programa aron lamang nga mapalambo og mapaayo usab ang mga pasilidad sa eskwelahan alang kini sa mas maayo nga kahimtang sa pagkat-on sa mga estudyante. Matud pa sa kapulisan, ang ilang nga pag-apil sa maong nga kalihukan nagapalig-on kini sa maayong relasyon tali usab sa PNP ug dugang ubang mga ahensya sa gobyerno samtang gipakita usab ang ilang sinsero nga pagserbisyo sa pagtabang sa komunidad. Pasabot pa usab sa maong mga inisiyatiba kabahin matud pa sa community service program sa organisasyon aron lamang mapalig-on ang panaghiusa o kooperasyon tali usab sa kapulisan o ga komunidad alang kini sa malinaon o luwas usab nga nasud subay na kini sa Executive Order Number 70 o sa whole o gitagtog whole approach o whole of nation approach kung NTF LCAC mga katropa. Alas 5:14 na rigapon sa atong pagpanaguban samtang diri sa Samal City mga katropa. Nadawat ang nasudnong pag-ila sa Island Garden City of Samal human kini nga naapi o mapili isip usa sa tulo lamang ka local government unit sa LGU sa tibuok Pilipinas nga makadawat kini og suporta ubos sa European Union Philippines Green Economy Partnership kung gitawag ng EOGIF. Gipanguluhan ni Mayor Lemuel T. Reyes ang delegasyon sa Samal atol kini sa networking dinner og ceremonial signing sa PPP Feasibility Support nga gihimo sa Pasig City. Kauban usab sa maong nga kalihukan sila si Mayor Kimer Adan Ulaso sa Sambuanga City og Mayor Frederick Siao sa Iligan City. Kansang mga siyudad maoy laing maoy kani ang laing duha ka LGU nga napili usab human sa hugot mga katropa nga proseso sa aplikasyon o evaluation sa tibuok nasud. Atul sa maong mga tropang seremonya, gidawat ni Mayor Reyes ang opisyal usab nga pag-ila alang kini sa samal isip beneficiaryo sa technical nga tabang o feasibility study support mga katropa o gisugyot mga katropa sa Sustainable Solid Waste Management Public-Private Partnership kung PPP projects sa siyudad. Sumala po usab sa mga opisyal, tubong sa programa ang pagtabang usab sa mga lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa mga bagong proyekto nga makaagapay kini sa kalihukan, ligon, batok ato sa epekto sa lima o klima mga katropa og makahatag usab og mas maayong serbisyo sa komunidad mga kaigsuunan. Tungod no kay tibok nasod Pilipinas mga katropa, apil mga katropa ning kuan mga kaigsuunan tulo ka syudad. Dungog kay naapod sa Davao Region mga katropa ang usa ka syudad mga katropa sa isla pagyud mga kaigsuunan. Alas 5:16 na bay samtang sa laing bahin pa mga katropa sa atong mga balita sa Davao Region. Nagpahigayon usab og courtesy visit si acting superintendent Chief Superintendent Abel Dr. Siruela sa Davao Prison mga tropa and Penal Farm o DPPF ngadto kag Santo Tomas Mayor Roland S. Dehisica sa opisina sa mayor kagahapon adlaw. Tumong sa mao mga tropang pagbisita ang pagpalig-on kini sa koordinasyon og maayong relasyon tali usab sa DPPF o sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte alang kini sa nakalinlain usab nga programa ug kalihukan nga makabenepisyo niini ang komunidad. Nikuyog usab sa courtesy visit sila si CSO3 Donald Naungayan o Secretary to the Municipal Mayor Robert Lacaba. Gilauman nga ang maong nga panagtagbo makahatag kini og ligon o mas ligon nga panagtambayayong tali usab sa Bureau of Correction pinagi sa DPPF o sa lokal nga gobyerno sa Santo Tomas alang kini sa padayon nga kalambuan sa serbisyo sa katawhan mga katropa. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa pagpadaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahibalo sab ang Philippine Statistics Authority o PSA nga magapadayon og National ID o PILSIS registration sa lungsod sa Santo Tomas sulod sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Ganigihangyo sa PSA ang tanang residente nga wala pa makarehistro o wala pa makabaton sa ilahang National ID nga pahimuslan ang ikatakdang mga iskidyol sa registration aron lamang nga masiguro ang ilahang pag-apil sa nasudnog identification system. Subala sa iskidyol, himuon ang registration sa San Vicente Barangay Hall karong adlaw, Hunyo 5. Samtang sa municipal lobby kini ipahigayon usab sa Hunyo 6, 13 ug 20. Lakip na sab ngadto sa 20 City. Aduna usab registration sa Magwawa Barangay Hall sa Hunyo 19 ug sa Barangay Bubungon o Kantere sa Hunyo 26. Gipahimangnuan usab ug gipahinumduman ang mga aplikante nga dadon ang ilahang mga gikinahanglang mga dokumento aron lamang mapaspas ug mahapahapsay ang proseso sa pagparehistro. Alang usab sa duga mga kasayuran, mahimo sila nga moduol kini sa Municipal Civil Registrar's Office sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kini nga kalihukan usab kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron lamang mas daghan pang Pilipino ang makabaton og National ID nga magamit kini sa lain-lain usab nga transaksyon og serbisyo publiko sa gobyerno mga katropa. Alas 5:20 na bay rigapon sa ato nga pagpadaguban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihimo usab ang usa ka courtesy visit og panag-istoryahanay sa mga opisyal sa Barangay Alvar Caraga, Davao del Norte ngadto kang Gobernador Nelson Dayang Hirang sa Provincial Tourism Complex sa niadto nga nakalabay usab nga adlaw. Sa naisgutan usab nga panagtigom, gipadayag sa mga opisyal sa barangay ang ilang mga prioridad o inisyatibo na nagtumong kini sa pagpauswag usab og serbisyo sa uga padayon nga kalambuan sa ilang komunidad. Gihisgutan usab ang mga panginahanglan nga kinahanglan nato pag matubag aron lamang mapalig-on ang kinatibuk-ang kahimtang sa barangay. Gipasiugda usab sa duha ka mga sa duha ka bahin ang kamahinungdanon sa lig-on usab nga koordinasyon tali sa barangay og provincial government aron nga mas mapapaspas pa og mas maepektibo ang pagpatuman sa mga programa og proyekto alang kinis katawhan. Gipasalig usab sa gobernador o gobernador Dayang Hirang ang iyang suporta sa mga paningkamot sa barangay o gapipila usab ka mga dagko gapapil sa lokal nga mga leader o pagdala kini sa tingog sa katawhan ngadto usab sa mas taas nga legal o level usab sa panggamahanan. Matod pa sa gobernador, ang kanunay nga komunikasyon o panagtinabangay mao ang yawi o susi sa mas epektibong pagserbisyo o padayon nga kalambuan sa matag komunidad mga katropa.
5: Exciting Pilipinas.
6: Katapos ang bahin sa ato mga balita gikan sa Davao Region, ipasikad sa mga katropa na usab sa probinsya sa Davao de Oro ang selebrasyon sa Environment Month human nga opisyal na usab nga giablihan ni Gobernador Raul Mabanglo. Kauban usab ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources sa ODNR sa Davao de Oro ang maong kalihukan kagahapon o ito nakalabay ang adlaw mga katropa Hunyo 3 dito mismo sa may Sobiri Gym sa Provincial Capital Complex. Matod pa sa mensahe mga katropa giikabutyag ni Gobernador Mabanglo na ang tinuod usab nga manuntarong kalambuan dili lamang masukod kini sa kusog nga ekonomiya o gadagko nga infrastruktura apan pinaagi usab kini sa responsableng pag-atiman o pagpreserba sa kinayahan alang kini sa maabot nga mga henerasyon. Samtanggi pahinumduman usab sa DNR Penro ang kamahinungdanon sa nagkadaiyang programa sa pagpalig-on sa climate resilience o disaster preparedness aron lamang mas andam ang komunidad batok gato sa epekto sa kalamidad o pagbago-bago sa klima. Lakip na sabi ninyong ipasiugda sa mga inisiyatibo ang Forest Protection Watershed Conservation Biodiversity Preservation o responsable matod pa ang pagdumala sa basura isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod usab sa kinaiyahan sa tibuok ka probinsya. Sa ang maong selebrasyon sa Environment Month nagtumong kini sa pagdasig usab sa mas daghang partisipasyon sa katawhan aron nga mahimong kabahin sa pagpatuman o pagpanalipod sa natural nga kamahinunghaan sa Davao de Oro mga katropa.
5: Exciting Pilipinas.
6: Yon importante mga kaigsoonan imong ana ang himuon mga katropa sa atong tasatag sa komunidad mga katropa aron sab nga maminti nato mga katropa ang kuan ba kining disgrasya sa kinaiyahan nga dili na nato mabalik pa kay na side man ta mga katropa dinis Davao de Oro mura na ni mga katropa kani adtog nawa na usahay sa mapa ba ang pipila ka lugar rin dapita nga kung imo tan-aon mga katropa sa taas gabahin kani adtong grabing baha diri luno mga katropa sa kinaiyahan gumikan sa kaguba na sa kinaiyahan. So aduna gibalos ang kinaiyahan. Di man ikalimod mga katropa nga kining Davao de Oro na din ang tinubda mga katropa sa mga bangag-bangag mga katropa sa atong mga tunnel tungod sa mga likas na yaman ba nga mini mga bulawan diri napita mga katropa daghan gining napita. Mana lauman expected na mga katropa aduna gibalos ang kinaiyahan ini. Pipila na kapanahon mga katropa. So karon ibalik na to mga katropa sa pag-maintain ni siya mga katropa base pa makaangkon ta mga katropa o ganindot na usab mga katropa nga dagan rin dapita mga kaigsoon nga wa nay manghitabo basta maghiusa lang yun mga katropa nini. Mayong buntag kang Jonas Di Guzman. Asa man kamong dapita karon sir? Good morning niyong tanan rin sir. Asa mo dapita karon rin sa pagtanaw ninyo sa atong pagparag-uban. O gadiri sa mga tropa kang Alfredo Hikale o kang Kuan kay Janet Cortez bato pa maayo nga morning katropang bung. Kumusta ang tanan? Alfredo Hikale successful ang blue ribbon hearing gahapon. Nayagyagyod ang baho. No Airwind. No, Airwind mga katropa, matuplok. Matod pa. Okay. Ang problema lang, ang uban katong mga gipaabot ng mga resource person o katong mga gipangakusan, wag yun mga sipot mga katropa. Kaya sure yun sila mga tropa nga dito sila daot yun sila mga tropa. John Jampon, good morning! O sa tanan pa mga tropa, niya karon ng mga katropa nagtanaw, may buntag ganyan tanan. Dari sa atong pagpanag-uban karon mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5.26 na ba?
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
10: Ya, yeah. Unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya daghan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
13: Gold. Turog, gapog, pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
16: Ako kay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi igagdom akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
15: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay.

0: Ah, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
6: Yes, to help.
8: Sister Pain.
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
12: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
15: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
12: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
6: Exciting!
0: Exciting Pilipinas!
10: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagpagpagpagpag alas 5.33 na mga katropa rin kapon sa atong pagpagpagpagpag atong kanato mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ang kini mga katropa din sa nagkadaya mga agri-store sa inyohang mga dapit ang problema mga katropa sa pagpunguma maaning sulban mga katropa aron ikaw makaginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay.

0: Og sempre mga tropa, yung kalimot mga tropa, basta kapi hisgutan. Ang kapi mga tropa, magdalag kayuhan. Ang kapi mga kaiksunan. Doon natin tulog kaklaseng kapi mga tropa sa atong Yes to Health mga kaiksunan. Na una ni ini mga tropa, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. O yung man, atong Premium D3 Coffee Mix. Maunin adunay anti-cancer nga kapi mga tropa. Ang Premium D3 Coffee Mix mga tropa. Adunay vitamin D3 mga katropa. Yan po ang atong mga makatabang sa mayong panglawas mga kaigsuunan. Balik na rin mga tropa sa atong pagpanaguban mga katropa. Ato na mga tropa ipabuhagay kini mga balita gikan sa atong mga XFM Mindanao Report. Unahaw na to mga katropa ang gikan mga kaigsuunan sa Bukidnon. Kaya doon ay babae mga katropa nga nabiktima matod pa kini sa Bukas Kotse. 140,000 mga tropa pesos nga balor sa kas o alahas na dala matod pa kini sa suspect mga katropa. Katropas balita, katropa nga Jonathan Soriano.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Ni gara no sab ag modus nga bukas kotse ko gaasa usa ka 31 anyos nga babay aga na biktima og nadala sa mga kawatan ang bag niini nga dunay sulod nga mubalor sa kapin 140,000 pesos nga cash og alahas nga gold sa may Sayre Highway Marra Magbukidnon pasado alas 11 buntag Hunyo 3, 2026. Sa investigasyon aga biktima uban ang yama kauban ni hunong sa fraud stand sa lugar aron mamalit og prutas diha nga dunay duha kawa mailhing suspect nga sakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka aga kalit nga niduol sa ilang sakyanan o gagiablihan kini o gikuha ang iyang bag. Humana makuha ang bag daling nisibat paingon sa northern direction aga mga suspect sumala sa biktima aga dalaga bag sa mga kawatan adunay sulod nga 40,000 pesos nga cash o galahas nga nagkantidad og usa ka 2,000 ka pesos. Gikabalakan usab niini humana na sulod sa iyang bag ang nag kadayang government IDs ug upat ka ATM cards. Sa pagkakaron, padayon pa ang himo nga CCTV footage sa backtracking ug investigasyon sa Marra Magbukidnon aron mailhan ug madakpan ang mga suspitsado o dili tataw nga intent to gain lamang ang motibo sa maog nga pagpangawat. Mga katropa sa pasabusab nga lakat sa panahon dapat kinangang ligon kanunay ang atong panglawas. Ibus nato ang atong immune system pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Tingin sa mas katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report. Alas 5.36 na bahay samtang sa Laingbahin. At tuon na ito mga katropa ang San Franz kaso mga katropa sa suspect sa pagpatay sa usa ka lalaki sa Bayugan City. Mga katropa, formal na usab nga nasangat sa korte. Katropas balita, katropang Ray Alinton. Katropang Ray.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpadayon ang paspas nga dagan sa hustisya human formal nang napasaka ngadto sa hukmanan ang kaso nga may kalabutan sa pagkamatay ni Jeffrey Imia ang maong krimen. Nahitabo niya itong Oktobre 31, 2024 sa atubangan sa Body Point Building, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Sa pakighinabi sa XFM News ni atong Hunyo 3, 2026, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang nga dako ang natabang sa mga mitungha nga saksi aron mapalig-on ang kaso ug mapadangat kining ngadto sa korte. Subay sa mga nag-unang taho sa kapulisan, pauli na unta ang biktima nga si Imia gikan sa Osaka Fitness Gym. Sa dihang kalit lang siyang gipusil sa wala mailhing suspect sa gawas sa mga establishmento. Tungod sa grabing samad pinusilan nga naangkon sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas, diha-diha gayon nga nakabsan sa kinabuhi ang biktima. Sa gihimo nga lalom nga fact-finding og investigasyon sa mga otoridad, unsa sa mga nag-unang anggulo nga gitan-aw karon sa mga investigador ang personal nga grabing panagbikil sa posibleng adunay kalabutan sa gidumala nga negosyo sa biktima. Bisan pa man og dugay-dugay na nga nahitabo ang krimen, wala miundang ang kapulisan sa paghukod sa kamatuoran. Gumikan sa formal nga pag-atubang niini sa balaod, dako ang pasalig og paglaom sa lokal nga kapulisan nga sa dili madugay hingpit nga makabot sa pamilya sa biktima ang tiunay nga hustisya. Sa pagkakaron, nagpaabot na lamang ang otoridad sa dugang kalambuan og ikatakdang schedule alang sa pagdungog sa maong kaso sulod sa korte.
4: Sa ating update dito po sa nangyaring insidente sa may body point na ang biktima po is si Jeffrey Prehas Emilia, during the conduct of investigation, nakakita po tayo dito ng meron po tayong mga nakuhang witnesses para sa agarang identifikasyon ng mga suspect po dito, at yun po ang naging basihan po natin at para ma-file po natin yung kaso against po dito sa mga suspect.
3: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang, mga katropa. Kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, X FM News.
0: Dekis na ba sa katropang Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report sa Amtang Wanted, mga katropa, sa kaso kay Statutory Rape, mga katropa, si Kop Kini sa Banga, South Cotabato. Katropa sa balita, Ivan Pulunan, X FM Jinsan.
1: X FM Mindanao Reports.
5: Arestado ang 28-anyos nga lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons human gisilbi ang warrant of arrest sa Joint Task Force sa mga otoridad sa Barangay Lambingi, Banga, South Cotabato. Ning naglabayng adlaw alas 7:30 sa buntag, giilas kapulisan ang suspect si Ruel, walay trabaho, batan-on og residente sa naisgutang barangay. Ang operasyon gihimo sa Banga Municipal Police Station Tracker Team sa pagigdamayayong sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, South Cotabato Highway Patrol Team, CIDG PFU-12, Tracker Team Charlie RID-12, og Second Company sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Matod sa kapulisan, nagatubang og kasong statutory rape ang suspect nga gi-issue sa Regional Trial Court, 12th Judicial Region, Branch 26 sa Surala, South Cotabato, kaniadtong Nobyembre 22, 2024, og walay girekomendar nga piyansa. Humansay ang pagkasikop, ang suspect gay kataho nga gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa pinulungan nga hingpit niyang nasabtan. Sa pagkakaron, anaa siya sa kusodiya sa Banga MPS alang sa tukbang disposisyon og dugang legal nga mga proseso. Mga katropa, kung ang imong mata naghanap na, ang iyang aksyonan na, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, X FM News.
0: Dika sa mas katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga reports. Samtang balik na mga tropa sa kadang hugna sa balita, mga katropa sa XFM na reports. Balikan tong bukid nun na doon ay lalaki. Giingon mga tropa ng glass-glass kini si Aga Kaugalingon. Dugta na mga tropang nakaplagan. Katropa sa balita, katropang Rostong Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Alos diri na mailhan ang panagway sa usa ka lalaki dihang nakaplagan kini diha sa May Proctos, Barangay Sais, Malaybalay City. Pasado alas 10:30 sa buntag, Hunyo 2, 2026. Ang biktima na ilang nga si alias Dodong, 33 anyos, Olitawo, residente ra usab sa nisigutang lugar. Sumala pa sa report nga alas 10:40 sa buntag sa susamang petsa, usa ka babaye ang midangat sa buhatan sa kapulisan. Aron e report nga adunay na diskubrehan nga patayng lawas sulod sa puloy-anan sa biktima. Matod pa sa ginang nga ang biktima na wala kini sukat pa ni atong Mayo 27, 2026. Sa report sa kapulisan, nakita nga nagbuy od na ang biktima sulod sa iyang pinoy-anan og ana-ana sa pagkadugta. Og sa inisyal nga investigasyon, nasairan niya adunay samad sa wala nga bukton ang biktima. Giingong naglaslas kini sa iyang kaugalingon gamit ang buak nga bildo. Na-recover usab sa dapit na hitabuan. Ang usa ka sulat niya nagtimaan nga tuyo sa biktima nga maghuno sa iyang kaugalingong kinabuhi. Base usab sa investigasyon sa kapulisan, walay nakitang timailhan niya foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, kapibang health imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
0: O nagingon mga katropa, kung ikaw sobra ka-depress mga igsunan, ayaw biya sa Ginoo. Kapit yung kas Ginoo mga katropa, kay maunay mo pahayag sa imong hunahuna, dili ng kangit-ngit mga katropa nga naa ka nimo, nga muabot sa punto nga imo nang bawi o mong kinabuhi. Nga wa kay katungod niya na gumikan kay gipahulam ka na kanimo sa Ginoo mga kaigsunan. Sulay ra gud mga tropa nga kanunay kang magsangpit kaniya mga kaigsunan. Bisag di ka tigsimba, basta kanunay lang ka mga tropa imong kasing-kasing na alam mga tropa duol ni ana. Di ba? Naay kahayag imong malantawan mga kaigsunan, naay mga kadasig, naay kahayag imong pagalaktan mga katropa, naay giya na magtultol kanimo igsuon. Alas 5:43 na ba? Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, atong dalikitan na po mga katropa. Balikan na to ang Agusan, XFM Agusan mga katropa. Kay adunay Sik Butuan, Director, dakpan kuno mga katropa sa NBI. Karaga, tungod kini sa aligasyong 250,000 nga extortion. Naku po, nanapun ni mga kungkungers mga katropa. Katropas balita, katropa ga John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Gidakop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation na NBI karaga ang usa ka taas nga opisyal sa Securities and Exchange Commission human kini masakpan na sa akto sa usa ka entrapment operation tungod sa gialigara nga pagpangayo og saborno o gitawag ga extortion. Giila ang suspect nga si Attorney Jason C. Tan, ang kasamtangang director sa Securities and Exchange Commission sa Butuan City Extension Office nga dakpan si Tan ni adtong nakalabay nga adlaw ning kasamtangan nga bulan og tuig sulod sa usa ka iladong coffee shop sa SM City Butuan. Matud sa report sa NBI, nagsugod ang operasyon human ni dangop sa ilang buhatan ang mga representante sa HMW Lending Investors Incorporated. Gipahayag sa mga lending company nga gipangayuan sila ni Tan og kantidad nga kapin 650,000 aron dili pasakaan og kaso ang ilang negosyo human sa gihimong negosyasyon na paubsan ang maong kantidad ngadto sa 250,000 subay sa gialigar nga plano bahin-bahinon ang maong kwarta diin 80,000 lamang ang opisyal nga isyuhan og resibo ang nahibiling kwarta direkta nga muadto sa bulsas akusado. Tungod niini seryosong sumbong daling nag-organisa ang NBI og entrapment operation diin diha sa maong coffee shop migamit ang mga operatiba og mark money nga gibutang og UV powder aron masiguro ang ligon nga ebidensya. Sa dihang gidawat ni Tan ang kontrabando nga kwarta gikan sa komplainant, dinalian siyang gipalibutan og gidakop sa mga operatiba. Na-recover gikan kaniya ang mark money og ang cellphone, lakip ang iyang gigamit sa pakigsabot sa illegal nga transaksyon. Tungod sa maong hitabo, gipahamtangan sa Securities and Exchange og preventive suspension si Attorney Tan samtang nagpadayon pa ang laom nga investigasyon sa iyang kaso. Gihikay na usab sa NBI ang paspas og seryosong kasong kriminal batok na sa maong opisyal, lakip na ang pagfile sa robbery extortion, bribery og paglapas sa anti-graft and corrupt practices Republic Act 3019. Nagpabilin ang panawagan sa National Bureau of Investigation ngadto sa publiko nga dili magpanuko sa pagsumbong sa bisan unsang matang sa pagpangwarta, pagpanghadlok o korupsyon aron daling masugpo ang mga abusadong opisyal sa gobyerno. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas o kanunay kondisyon mag-premium D3 matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Mauna mga katropa, nga naaday gyapon kini karong panahon na mga kaigsunan kining saburno aron lamang mahatagang kag mga kuan ba? Kanyang palitan mga association mga tropa nga magpamimbro ka sa SIC. Naagya po mga tropa, wag ya po mawala. Kanyang abogado pa naman pagkaulaw mga tropa. Dito pag yung sinaghan tao mga tropa na entrap mga kaigsunan. Alas 5:47 na bay, samtang sa katapusang bahin sa mga report. Kadiyot lang, kanyang nangutana din mga tropa si sa RCFM Manumano. Ah, Balinsya ni. Si Kumasef, si Kunsya Lando Sentillas ni. Good morning, Dihabong. Kumusta sa inyo, kumusta inyong weather diha? Sige ulan. Matag hapon adunay gyud tagsaray di ulan matag hapon ri ka tropang Manumano Lando Sentillas Kunsyal. No nga anak gyud na siya. Nga ulan gyud ri mana nga amping lagi mi pirme dinhi. Samtang katapos ang report mga tropa adunay kolehiyo sa Hinaogan, kolehiyo ng General Santos. Okay, ano? Magsugod na mga tropa sa bulan sa Agosto. Katropas balita, katropaga Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Malipayong gianunsyo ni Mayor Lorelei Pacquiao nga mamahimo na makatuon og libre sa kolehiyo ang mga taga-Jensan pinaagi sa kolehiyo ng General Santos tungod formal na kini magsugod sa bulan sa Agosto. Kahibaluan nga migahin og katibuk ang 300 million pesos ka pondo ang lokal nga panggamhanan og dugang 50 million pesos gikan sa 2026 General Appropriation Act aron sugdan ang construction sa nasampit nga government-owned college. Nahimutang ang 3-story building sa likod sa Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang og target ang unang batch nga moabot sa 700 hangtod 1,000 nga estudyante. Limitado usab sa kasamtangan ang mga courses sama sa Bachelor in Early Childhood Education, Bachelor in Physical Education og Bachelor of Science in Agribusiness. Niniaging adlaw, nagpahigayon og ocular visit si Mayor Pacquiao sa Kolehiyo ng General Santos aron sutaon og i-inspeksyon ang kaandam sa pasilidad og uban pang kinahanglan alang sa umaabot ka opinion. Matod ni Mayor Pacquiao, importante nga masiguro nga andam ang mga pasilidad ug aron mahatagan ang mga estudyante og dekalidad nga learning environment.
9: So, ang gusto ninyo nga mag-eskwela inyong anak, inyong ato nga libre pa-eskwelahan sa kolehiyo ng General Santos kay libre na distrito. Basta taga-Jensen ka, taga-Jensen ang mga kabataan para sa inaha ang kolehiyo
8: sa pagkakaroon, ubay-ubay na ang mga ga-inquire sa pagpa-enroll. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Padayon niya punta, mga katropa, rin sa pagpanaguban, gumikan kay oras na mga katropa para, nag-anunsyo din kung ano, nga tag-ulan na dayroon, mga katropa. Tag-ulan sa Pilipinas, opisyal na karong gianunsyo, mga katropa, sa pag-asa yon. Ganita, mga katropa, sa ato, nga weather update sa Davao Region, mga katropa.
1: XFM, weather update.
0: Sa atong weather update karon rin sa Davao Region, mga katropa. Gilauman sa pag-asa, mga kaigsuunan, nga magapadayon ang kasamtangang o kasarangang mga maulanon ngadto sa madag-umon nga kahimtang sa panahon sa kadaghanang nga bahin usab sa Davao Region. Posible ang mga panagsang pagdag-o, pag-ulan, o pagkidlat-kidlat, mga katropa, pagdalugdog. Ilapin na mga kaigsunan sa hapon o gabi eh. Tungod kini sa lokal nga thunderstorm. Gipasiugdahan o gipasidanan usab mga kaigsunan ang publiko batok sa kalit usab nga kusog nga pag-ulan nga mahimong hinungdan kini sa pagbaha sa ubos usab nga mga lugar o pagdahili mga tropa sa mga yuta sa mga kabukiran. Ang temperatura mga kaigsunan sa rehiyon moihok kinigikan sa 24 ngadto sa 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin mga katropa nagagikan kini sa habagatan ngadto nasab sa habagatang kasadpan nga adunay hinay hangtod kini sa kasarangang kusog nga hangin. Ang kadagatan usab sa kabayunan mga tropa sa Davao Gulf o kasikbit nga mga katubigan mga kaigsunan magpabilin kining malinawon ngadto nasab sa kasarangan lamang ang balod mga katropa. Ang adlaw ni subang na alas 5:20. Yan ni subang na alas 5:20 mosalo po sa mga tropa. Unyang alas 5:51 mga katropa sa hapon. Di modo, kinatibuk ang kahayag karong atong makita sa adlaw ning adlawa, 12 oras ug 30 minutos mga katropa. Samtang ang buwan mga kaigsunan, no subang unyang gabi alas 8:20 sa gabi, mosalo po sa mga tropa alas 8 sa buntag mga katropa ugma adlawa. Yon mga kaigsunan. Mao kada mga tropa gatong lakad sa panahon para usab sa Davao Region, padayon mga tropa sa pagdala og payong og magmatngon kini sa kalit usab nga pag-usab sa panahon ilabi na kun adunay mga kalihukan sa gawas mga tropa sa panimalay. Mao kini atong weather update.
1: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wala tayong kong oras mga tropa. Mupadayong pasaunahan ng tabil sa itong pagpanagoban ng kagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay sa itong programag inyong tulwanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tanalan karon sa kitibuang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa mong CEO President, sa mong Vice President, sa mong General Manager Sir Edwin Garing. Gitimo sa kami sa mga station manager sa Davao Region, dari sa Davao Oriental ug Davao del Norte, katropang Arnel Cortez. Musunod na katropang Express Balita sa Buntag din sa XFM 99.1 inyong kauban si Kenz Acevedo. O siyempre katropa din hiusap sa XFM 107.1 Tagom City inyong kauban si katropang Lar Sanyol. Tabag sa Master Control katropang Gabalas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri, alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, oh. Sinaong taong tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
10: Visionix, daghan ang natubangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Ulingi man dayon. Iput. Exciting.
1: XFM.
13: Exciting.
14: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited.

0: Tropes, que tropes, a XFM, a l'Assai Stress.
1: Express, pelites abundant. Express, pelites abundant.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, babae nangawat sulod sa usa ka mall sa Tagum City. Priso.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: OWA Regional Welfare Office 11 nagpahigayon og seminar sa Island Garden City of Samal.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang regional driver nga gi-issuehan og tulo ka citation tickets, ang hinaot niya aksyonan sa TMC, malay-balay kung adunay sayop ang ilang enforcer.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, Israel og Lebanon nagkasinabot sa bagong ceasefire.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Gilas, Pilipinas kusog nga nag-andam alang sa umaabot nga FIBA qualifiers.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, bukalista sa bandang Sleep Alley mipanaw na.
1: Headlines.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, Sugmindana, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 5, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas, gikan susulod pa ingon si gawas. Inumta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasya at butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa Punta. Express, balita sa Punta.
0: Priso ang gidangatan sa usag kababay human kini masakpan nga nangawat sulod sa usag ka mall aning siyudad sa Tagum niyatong Hunyo 2, 2026 sa hapon. Nailang dinakpan niya si alias Sisi, 22 anyos, residente sa Maypurok 9, Kawayanan, Magdaga, Pantukan, Davao de Oro. Sumala sa report, alas 7:50 takna sa gabi sa nasangpit ng petsa, giindorsos nga to sa buhatan sa Tagum City Police Station. Pinagi sa duha ka mga security guard nga sila si Jomer Dianon Burnias og Gian Perez Kalumba ang suspitado tungod sa pagkalambigit ini sa pabangawat sa naglanglaing items sulod sa G-Mall of Tagum. Naglakip ang mga gikawat sa suspitado sa unom ka mga klase-klaseng nga beauty products og sa kaputos nga gatas. Dugang pa sa report sa kapulisan, nga nitabo ang insidente alas 4:16 ang takna sa hapon. Manggalit lamang gisulod sa babae ang mga items nga to sa iyahang shoulder bag, isang wala pa kini na bayaran. Gustudya na ang mga ebidensya sa istasyon sa kapulisan, nagkip na ang sospek alas sa tukmang disposasyon. Kansang mag-atubang sa tukmang kaso, batok o sa nabuhat nga krimen.
1: Express, balita sa Punta. Express, balita sa Punta.
0: Samtang OWA Regional Welfare Office 11 nagpahigayon og seminar sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayon og seminar ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Welfare Office 11 sa pagkigtimbayayong sa LGO pinaagi usab sa City Mayor's Office, Public Employment Service Office aron mapaligon ang suporta alang sa mga pamilya sa mga overseas Filipino workers kon OFW. Ginumala ang maong kalihukan niadto gabilabay nga Hunyo 3, 2026 sa Rough Deck sa City Hall, Island Garden City of Samal, partikular sa may Barangay Piñaplata. Tumong niini ang paghatag og mas ligon nga suporta sa mga pamilya sa OFWs nga padayon nga nag-amot sa ekonomiya sa nasud. Pinaagi sila mga remittance o trabaho sa gawas sa nasud. Atol sa seminar, gipasiugda nga bisan giila ang mga OFW isip mga modernong bayani, daghan gyapon sa ilang mga pamilya ang nag-atubag og emosyonal, psychological og financial nga mga hagi tungod sa ilang pagkalayo. Isip tubag niini, gipaila sa OWA ang programa sa Overseas Family Circles o OFC, usa ka community based support. Court nga nagtumong sa paghatag og tabang, giya ug mga mekanismo sa pag-atubang sa mga suliran sa mga pamilyang adunay OFW. Naghatag usab og mga lecture ug diskusyon ang mga resource speaker nga sila si Louie Sarigumba, Family Welfare Officer sa Davao del Norte, ug Jovenel Sibumpan, Family Welfare Officer sa UWA Davao City. Ilang gipasabot ang importansya sa ligon nga suporta sa pamilya ug aktibong partisipasyon sa komunidad pinaagi sa pagtukod sa mga OFC. Katro palikay nga madepress ka tungod sa mga problema. Aron ka makarelax, Isanson Gold Coffee Mix mo na yan. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gikan sa Davao del Norte, katropa aduta sa City of Mati. Tungod kay muwa tali sa LG Mati og Pag-ibig Fan. Gilagdaan ma. Mga job order employees makabaton og pinansyal nga proteksyon. Alang sa kumpleto detalye, katropa nga Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Subay sa padayong paninguha karon sa local government unit sa City of Mati aron mahatagan og dugang kaayuhan ang mga empleyado sa lokal nga pangamhanan sa syudad. Formal na kining mipirma sa usa ka memorandum of agreement o kon mowa tali sa Pag-ibig Fund kaniadtong milabayng adlaw. Pinaagi sa maong kasabutan makabataw na karon og dugang pinansyal nga proteksyon og benepisyo ang mga job order employees o contract of service nga mga trabahante sa syudad. Kung sa diin lakip sa ilang matagamtaman ang pag-apil sa mga programa sa Pag-ibig Fund sama sa housing loan, multi-purpose loan o kuman pang serbisyo nga makatabang sa ilang panginabuhian o lakip na usab sa ilang kaugmaon. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario pinasikad sa iyang People's Administration aron masiguro nga ang tanang kawaning nga nagserbisyo sa katawhan, regular man o contractual, adunay patas nga kahigayunan sa pag-angkon o mga benepisyo nga makapaligon sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Subay ni ini, nagpasalamat usab si Mayor Almario sa Pag-ibig Fund tungkol sa pakigtambayayong niini sa LGU Mati o sa paghatag o kahigayunan sa mga JO o Contract of Service Employees nga mamahimong kabahin sa mga programa sa nasambit nga ahensya. Ang panagpirmahanay sa naasoy nga kasabutan gipangunahan mismo ni Mayor Almario Kauban, si City of Mati Human Resource Management and Development Officer Ray Oliveros o ang mga representante gikan sa Pag-ibig Fund nga sila Branch Head Steve De Los Santos o Senior Customer Service Assistant Rica Gargalan. Gilauman karon nga pinaagi sa nasambit nga inisyatiba, mas daghang empleyado sa LGU ang makabenepisyo sa mga programa sa Pag-ibig Fund o makabaton o mas lig-on nga pinansyal nga kaugmaon alang kanila o sa ilang mga pamilya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Vicente Pichon IV na nukad gikan sa XFM Mati City.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 11 na itong oras mga katropa. Nagpaibalo ang Philippine Statistic Authority kon PSA nga magpadayon og national ID o PILSIS registration sa lungsod sa Santo Tomas tulod sa bulan sa Hunyo 2026. Yang yun sa PSA ang tanang residente na wala pa makaparehistro o wala pa makapababaton o sa ilang national ID na pahimuslan ang ikatakdang schedule sa registration aron masiguro ang ilang pag-apil sa nasudnong identification system. Wala pa sa schedule, imoon ang registration sa San Vicente Barangay Hall karong Hunyo 5. Samtang sa municipal lobby kini ipahigayon sa Hunyo 6, 13, 20, at 27, at noong sub-registration sa Magwawa Barangay Hall sa Hunyo 19 o sa Barangay Bubungon o Center sa Hunyo 2026. Ipahinumduman ang mga aplikante nga tanon ang ilang mga gikinahanglan dokumento aron mapaspas o mahapsay ang proseso sa pagparehistro. Alas sa dugang pang kasayuran, mahimo silang muduol sa Municipal Civil Registration Office sa Santo Tomas. Kini nga kalihukan kabahin matod pa sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno aron mas daghan pa mga Pilipino ang makabaton sa national ID nga magamit sa lain-laing transaksyon o serbisyo sa publiko.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal mga katropa, 858 ka mga TOP na isyu sa Davao de Oro Police sa pagpatuman sa RA4136 o no helmet, no travel policy tulad sa usa ka buwan nga operasyon. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: Next.
6: FM Report.
7: Mukabat sa 858 ka temporary operators permit kon TOP ang naisyuan sa kapulisan sa Davao de Oro ngadto sa mga malapason sa balaod trapiko og ordinansa sulod sa usa ka bulan. Naglakip na ang maong ihap sa 800 City ka TOP sa pagpatuman sa Republic Act 4136 og 54 sa no helmet no travel policy ubos sa RA 10054. Samtang ang ubang kalapasan sa traffic ordinance mukabat sa 3098 ka citation tickets og nag-isyo sa 18 sa RA 10054. Sumala sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 31, 2026, naaresto usab ang 33 ka mga wanted person o gikasa ang 24 ka anti-illegal drugs operation sa naglain-laing dapit sa probinsya na may resulta sa pagsikop sa 29 ka drug personality. May resulta usab og pagka-recover sa 39 ka klase-klaseng armas na walay igong dokumento sa gipakusgang pagpatuman sa kapulisan sa probinsya sa Los Firearms. Mabantayan usab na may ubos ang ihap sa mga naaresto na nalambigit sa illegal nga gambling nga naalamang sa 8 gikan sa 3 ka operasyon itande sa bulan sa Abril nga miabot og 16 ang nadakpan. Luyo sa mga kalampusan sa pagpatuman sa mandato sa kapulisan, gipasalig ni Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. nga padayong komitado ang ilang hanay sa pagpatuman sa balaod alang sa kalinaw og kahapsay sa probinsya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail inanser matag dulog alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang niya Darwin Dulatre sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 14 na sa Buntag.
6: Balita Regional. Balita sa Regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional ato kanto kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit ka siya, ang balita sa mga parbasa at butika nationwide.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Driver nga gisuhan og tulo ka mga citation tickets nang hinaot nga aksyonan sa TMC Malaybalay kung adunay sayop ang ilang enforcer. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
6: XFM Report.
8: Nanghinaot ang multi-cab driver nga aksyonan sa buhatan sa Traffic Management Center kon TMC Malaybalay kung adunay sayop ang ilang enforcer o sa susamang paagi. Andam niya kining atubangon kung aduna siya'y kalapasan. Kini ang gibutyag sa driver nga si Faith Clyde Obalde sa pakiginabi sa XFM News Team adlaw Miyerkules, Hunyo 3.
9: Kung na ako'y kalapasan, ako na atubangon, sir. Kung unsay mga sipyat na ako, ako na atubangon. Pero kung mapamatudan po nga ang ilang enforcer na ay sayo po na ani nga sitwasyon unta ila pong aksyonan.
8: Kahirong duman nga miangal si Obalde tungod sa dili patas nga pagpangtiket sa traffic enforcer nga si Junel Hakotin ni adtong Mayo 31, 2026 sa 40th Street Barangay 4 ning syudad. Gitinaw ni ini nga nihangyo siya sa enforcer nga iya lang isakay ang duha ka mga pasahero apan gising ka na inuon tungod sa paglapas sa 15 seconds rule sa yellow box. Rason nga iya kining gikumpronta kalabot sa gisundang multicab nga puno sa pasahero nga nagdugay usab sa yellow box.
9: Itabo mo ko na to, sir, is pagsaka itong last pasayro nga duwa, gignan na ko siya. Inay ra gusto na, sir, gignan na ko siya. Kung sir, kanilang duwa, ako ikarga. Iyang gihimo, sir, nising ka siya. Ganina ra gay kita kagyabog, wala gig kaniya banti. Nikuha namin ako lisensya akong ristro, kaya iyan akong tigitan. Mutong gikomplont na ako siya about atong. Gignan na ko siya nga. Sir, katong isa ka multicab naguna ganina, wala ni mo abuga, nga dugay kay tudrihanto na puno na ginoon siya.
8: Matod niya nga halo sa mga drivers, mo alma sa maong enforcer tungod sa dili maayong pamatasan sa opisyal. Si Obalde na isuhan og tulo ka citation tickets sa kalapasan sa wala pagsulob sa uniform, pagsulob og tsinelas og ka 15 na seconds rule sa yellow box. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumaro og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta carotene, zeaxanthin og vitamin E nga mutabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
6: XFM Report.
0: Taga salamat kay tropang Hanilo Tabio sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay suspect nga o suspect sa tuli sa usa ka restaurant dakpan sa hot pursuit operation sa Tandag City. Alang sa kompleto detalye sa tropang Ali Vicente.
10: FM Report.
11: Paspas nga danakpan sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka suspitsadong tulisan. Human gilusad ang usa ka hot pursuit operation sa mga operatiba sa Tandag City Component Police Station ning Milabayng adlaw. Giila sa mga awtoridad ang nadakpan nga si alias Nabi, 23 anyos. Siya ang gitudlo nga responsable sa nahitabong pagpanuli sa usa ka restaurant nga nahimutang sa Barangay Tilahi sa Maong Syudad. Sumala sa report, gikan sa kapulisan na himong yawi sa dinalian nga pag-ila sa suspect ang kooperasyon sa tag-iya o mga empleyado sa mga establishmento. Pinaagi sa gihatag nga CCTV footage, daling nailhan sa mga otoridad ang panagway ug lihok ni alias Nabi nga maoy nahimong basihan sa paspas nga pagpangita kaniya. Ubos sa direktang kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Janid D. Marhom, daling milihok ang mga intelligence operative aron pangitaon ang suspect. Misangpot ang operasyon sa pagkaguba sa taguanan sa suspitsado diin siya na dakpan sulod mismo sa usa ka fast food establishment sa Barangay Mabwa. Atol sa pag-aresto, na recover sa mga operatiba gikan sa posisyon sa suspect ang 11,000 pesos nga cash nga giingong gikuha gikan sa restaurant og usa ka tablet nga nagkantidad og 8,000 pesos. Sa pagkakaron, ang suspect anaana sa silda alang sa saktong dokumentasyon og dugang investigasyon, samtang giandam na sa kapulisan ang formal nga kasong robbery nga ipasaka bato kaniya ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
10: Express Balita sa Buntag.
12: Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa lasay sa 19 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod ka nato katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Sa mga namina karon nga medyo hina ang ilahang kining mga memorya, inumin na ka na katropa adlaw-adlaw og Santon Plus Coffee Mix. Ang naasoy nga kapito ni sangkap nga mangustin, soybean, yun man spirulina nga paspas mo palantip sa to mga pangunahuna. Labi pa sa mga estudyante nga dali kay makalimot sila mga lison. Nga hapit na sa muabli ang klase mga katropa. Imitinar sa pag-inom adlaw-adlaw ang Santon Plus Coffee Mix. O niya ang kadabis ni ini katropa kay dabis ang imuhang lami ang imong tulog. Pag minom kagabi, mas mulami ang imong tulog, mas mulami ang imong pagbangon. Ang Santon Plus Coffee Mix mga pareha, may kusang tabang kini aron sa pagpahuyos sa mga nakadaiyang nga mga hubag. Tungod kay ang maong kape, doon ay taas nga content nga isoflavone nga mao imong control sa mga hormon. Og the best po ni siya katropa nga papangontra aron nga malikayan ang maghubag. Labi pa sa mga kalalakinan kini mga prostate, no? Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas. Og syempre katropa sa batutin na karato kini sa Santon Gold Herbal Capsule. Katropa sa mga dunay mga patong-patong ng mga balatian sa mga high blood pressure, taas nga sugar level. Ingon man ang inyong mga perminti paghilab sa kutukuto kung duna kay kininga gallstones o gallstones. Inumi ka na mga katropa og Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Ang pinakadabes nga kapsula nga papaalim sa nagkadaiyang nga mga balatian. Santon Plus Gold, mapalit sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas. Okay, syempre mapalit sab sa tuang nagkadaiyang nga mga guest health clinic sa nagkadaiyang syudad diri sa Mindanao sa tibuok Pilipinas. Og syempre mga katropa, hatod sab kanato kini sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Dabis sila siyang ipainom sa mga estudyante. Labi pa sa to ang mga senior citizen. Aron nga lisod na dapuan sa mga balatian. Kung kundo na may mga balatian, dali kini siyang mahawa. Ito ang mga panglawas. Santon Vitamin C, ang pinagkakusog nga vitamin C sa merkado. Higama sa Yes to Health. Mabalit na sa mga parmasya butika nationwide.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: At ang sayron katropa ang mga balita, no, mga labas ng mga balita sa ato ang nasyonal. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
10: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
13: Press Balita. Express Balita. Sa detalye ng mga balita, mga katropa, isang mahabang listahan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mambabatas at kilalang personalidad ng lantaran na pinangalanan ng sa pagdinig sa Senado matapos silang akusahan ng mga ex-Marines o mas kilala sa tawag na Maleta Boys na tumanggap umano ng mga milyon-milyong pera galing sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa testimonya ng resource person na si Jolly Cadiao, hinatiran di umano ng milyon-milyong cash mula kay dating ako Bicol Representative Elizalde Co. ang sumusunod na mga personalidad sa iba't ibang lugar tulad ng Forbes Park, mga pribadong bahay at sa loob mismo ng kamera. Sa mataas na liderato at gabinete, nabanggit ang pangalan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Vicente Soto III, Senator Erwin Tulfo, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Sa mga miyembro naman ng Kamara, pinangalanan sina Ilocos Representative Sandro Marcos, Bicol Saro Representative Terry Ridon, mamamayang Liberal Representative Leila De Lima, Palawan Representative Jose Alvarez, Lanao del Sur Representative Zia Adjong, Manila Representative Benny Abante, Iloilo Representative Julian Baronda, Pampanga Representative Dong Gonzales, Zambales Representative Jay Kung Hoon, La Union Representative Paul Ortega V. O. the Fifth, at Quezon City Representative J.J. Suarez. Kasama rin ang mga dating mambabatas at progresibong grupo na sina dating Santa Rosa Representative Dan Fernandez, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Manila Representative Joseph Paduano, dating ACT Teachers Representative Franz Castro, dating Gabriela Representative Arlene Brosas at dating kabataan Representative Raul Manuel. Idinamay rin sa listahan ang pari na si Father Flavie Villanueva. Ilan sa mga nabanggit na pangalan na itinanggi ang akusasyon laba habang ang iba naman wala pang tugon sa nasabing paratang. Express Balita. Ibinunyag ng mga dating Marine na personal silang naging bodyguard o escort ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC na palihim umanong pumasok sa bansa noong December 2023. Ayon sa salaysay ng testigo, naging panauhin ni dating Congressman Zaldi Co ang mga international official at dinala ang mga ito sa isang townhouse sa McKinley upang makipagpulong kina Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa naturang pulong, ibinunyag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nakipagkita rin ang mga kinatawan ng ICC kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang hotel sa Maynila. Idiniin pa nila na inutusan din silang magpalit ng perang hanggang 60 million pesos patungong US dollars bagamat wala silang naipakitang mga papeles para patunayan ang nasabing transaksyon. Sa ngayon, nananatili namang tahimik at wala pang inilalabas na sagot o reaksyon ang kampo ni Romualdez, Trillanes at maging ang pamunuan ng ICC hinggil sa mabigat na paratang na ito. Express!

0: Kumpiyansa o kampanya sa international stage.
1: Balita Sports, Balita Sports.
0: Oras ka tropa alas 29 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang naasoy nga sabon o sa kaherbal, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, ang bukalista sa bandang Sleep Alley, mi panaw na. Ato ning Shiron, kisa mo nililikay ko suwito sa iyang mga kanta eh. Anyway, ito Shiron, pinaagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga maring. Usa ka masulubon balita mga maring. Tungod kami panaw na ang bukalista sa OPM Alternative Rock Band nga Sleep Alley nga si Ali Pagaduan sumalapas sa confirmation sa grupo. Ipaibalo sa bandang ang sa usa ka social media post ang maong makaguol nga balita og hulagway nga si Ali isip usa ka importante nga bahin sa kasing-kasing og sa kalag sa grupo. Matod sa grupo, mga maring, nga si Ali dili lang musikero kondiin. Usa-usab siya kahigala nga naghatag og inspirasyon pinagi sa iyahang talento pagka mamugnaon og gugma sa musika nga nakatabang sa paghulma sa identify o identity sa banda. Wala usab gibutiag sa grupo ang hinungdan sa iyang kamatayon apan ilang giingon nga magpabilin nga buhi ang iyang alaala pinagi sa mga awit nga ilang gihimo o sa iyang maimpluwensyang mga tawo. Nagparayon ang paghangyo sa Sleep Alley o pag-ampo alang sa pamilya o mga minahal ni Ali. Samtang nagpasalamat usab sila sa ilang mga fans nga kauban nila sa ilang panaw sa musika. Anyway mga maring mo tato ang showbiz balita today. Ako din si Maring Inday Erica. Hindi guwapa, di lamis tayo sa apat. Ayaw ko piyan sa basiliwang po, maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ato ning search onya unsa ilang mga batakan nga mga kanta. Kay karon po kadung aning-aning nga klaseng banda eh. Anyway, basig do na po sila mga nindot kay kuan man dinhi kini Filipino man dinhi. Ato man dinhi mga pare. Oras alas 6:32 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Teka, salamat sa mga nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 5, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Igun tabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga paglawas. Tangalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Tinhisa, XFM, Express, Balita!
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting!
5: XFM.
6: XFM.
7: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Ihuwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 40% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G4

0: Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar, wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
10: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The secret of health.
8: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The secret of health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The secret of health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The secret of health.
12: Zafon Plus Coffin Mix user.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The secret of health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
16: XFM.
15: Ka-exciting, oy! Eh?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kak Uban, Sikat Tropan, Arnel Cortez, Bullseye.
1: Good morning, friends. Sigala, kumusta? Ugmaing buntag, ganinyong tanan. Mga katropa, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome, mga higala, sa tubag pa na gumanuban sa tulubanong Bullseye. Sangan si kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban, ako si katropang Arnel Cortez. Hangtod ta mga higala, alas 9:30 ang tagnas buntag, alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa labas ka mga katikaran, mga balita. Isyog isgutanan, ninikaw ako yung zona doon ay nakong kalambigitan. Apat sa nilipa mga higalas pagaginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Bilabinag yun sa ato mga katropa, hini mga higala sa dakbayan sa Tagum. Kaninyo nga tanan, maayong morning!
3: Good morning!
1: Maayong pagpanikaisikay sa ato mga katropang Tagumenios. Hini mga higala sa area na to. Mga kabaranggayan nga naa sa mga hilit nga bahin. Mga kabaranggayan nga naa may galas downtown area. Kumusta ka mo?
3: Good morning!
1: Maayong paglungag sa mga galungag pa. Mayong pagtikongkong sa mga gatikongkong karon, o may pagtikangkang sa mga gatikangkang kong mga katropa. Sa ato mga katropa niya ang higup-higup sa mainit niya kape. Ang Santon Gold Coffee Mix mga higala mo'y pinaka-the-best. Nga itong iuban mga higalas buntag mo'y nindot kayong higupon karong morning mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:52 na ang tagnas buntag. Maing buntag po sa ato mga katropa. Dinhi mga higalas lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta ka mo mga higala?
2: Bullseye!
1: Ang ato mga katropa usab dinhi sa areas Davao de Oro. Maayong pagpanikaisikay sa mga taga Davao de Oro. Dinanako usaw-usaho ni mga lungsod kay para madali ta. Pero ito maing buntag ninyong tanan diha. Ako lang special mention. Hindi mga higalas mawab karon kay Donata Hisgutan. Hindi mga higalang hindi mga higalas mawab. Alas 6:52 na may higalang Dagnas Buntag. Maying morning po sa ito mga katropa. Dinhi sa area may higalas sa Davao Oriental. Dinhi sa Davao City. Dinhi mga katropa sa Bukidnon. Dinhi sa may Agusan del Sur. Alam maying buntag kaninyo tanan.
2: Bullseye!
1: Sa ato mga katropa nga nagasunod ka na to, pinaagi mga higala sa ato ang Facebook Live. Sa ato mga higala nga duha ka mga page ang XFM 107.1 Tagum.
2: Bullseye!
1: Pimero sa mga to mga higala ang katropang Arnel Cortez nga page mga igsoan. Alam maayong buntag sa mga galantaw niya o gagikan sa nagkadaiya nga mga lugar mga higala. Dinis Kabisayan o Mindanao.
3: Good morning!
1: Mayong good morning kaninyong tanan. Sa ato mga nanay, tatay, diyan nga higop-higop ng mainit niya kape karon. Inaot niya Santon Gold Coffee Mix ng inyuhang may galanggi. Sauan di asbuntag. Aron mga higalang na giniingon niya, nakakapi na ka, nakapanambal pa yun. Nakapaputi ka na, nakapahamis ka pa yun mga katropa.
2: Bullseye!
1: Alas 6:54 na ang Dagnas Morning. Sa ato mga katropa usab din hi, mga igalas YouTube. Mayong buntag ganinyong tanan. Mga katropa na ito nagasubaybay sa atong YouTube channel. At nilang ato sa ni mga igalang liliyon sa nato ng atong live karon para makita na ito gakinsa ang mga anaan na karon nakaungot na. Atong ilong po nung karon sa atang mag-angkor karon po mo pingot. Gabi eh, gaina nga, igura ta naglakaw-lakaw, di mo pingot. Kaya nga, diyan na ta mag, diyan na ta mo yaw-yaw. Diyan sa siya mo pingot sa.
4: Ay, yaw!
1: Unsa, gunin tao na. Ito, mayong bunda, ganin yung tanan. Sa mga katropa na to, doon na ni usa-usahon, mag-check attendance o sa ta. Sa ato, mga kaigsunang mga bisaya, maayong buntag mga bay. Kumusta ka mo? O mayong pagpanikaisikay, dinintak na may gala sa sayong kabuntagon. Kag sa aton, mga kasumanwa kauturan, suking tagpalamati na. Nga mga ilonggo, kamang ilongga, mayad-ayad nga agas nung madamong kasalamat sa inyo ay untad ka suporta Siniaton nga pagpangalagad subong adlaw. Kaga di magkabupagadto subong halong-halong kamo.
2: Bullseye.
1: Ato mga kaigsuna, mga Ilocano na imbang na bigat, kada kayo amin mga kakabsat.
3: Thank you.
1: Ang yamanak. Ito mga kaigsuna niya mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
3: Thank you.
1: Ito mga kaigsuna, mga ata manubo di babaon mga kaispirasyon. Manojaw na edo yung tiba mga suunta di at bubungan.
3: Thank you.
1: Sa kanato naman mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na timprano, kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa pabaningog mayo anika natin program.
3: Good morning.
1: Sa atin naman mga kaibigan, mga giliw na tagapakinig, mga Tagalog at saka mga galing dyan sa Luzon at mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po.
3: Good morning.
1: Oh, sa to baga, o sa pamay kulang si Vladimir Putin at to bang Igrit sabah hinahan mo ana alas 6:56 na may galantag na sa to dolomanon may buntag ni Muriha Jesse Lozarito ya sa may purok 7 kabakungan na bunturan Dabao de Oro.
3: Good morning.
1: Si Jocelyn Tipon.
3: Good morning.
1: Yursi Katubig.
3: Good morning.
1: Reynante Diholde.
3: Good morning.
1: Si Watching Down from Paranaque City.
3: Good morning.
1: Si Rinaldo Alejandrino.
3: Good morning.
1: Oh, inyon siya nga amat yung comment kani ba? Dali sa didagan oi. Maayong morning katropa nga Arnel, pa shout out sa akong agaw si Pedrit. Pedrito siguro ni. Kulang lang ba no? Pedrit. Si Pedrito og Sarino. Family sa Sitio Alingit. Uy, di basta-basta lain ang Alingit ka nang muna nagbana mga igala nga wa ka score.
4: Pinawa.
1: Oh. Amblihan nato di atong kwilyo bi kay mura mag ako may natuok ani. Galaw gaw ni kalakiha mga kanjot lang. Kay higupa sa nato ni may galag lamian kayo nga Santon Plus. Santon Gold Coffee Mix. Ikado ba sig masayop taglito. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Be? Aw, oh, init gyud sa mga katropa. Muy kaliente. Alas 6:57 na dagdas buntag. Oh, atong Sitio Alingit. Asa ba dapit na Sitio Alingit?

0: saan.
1: Lidagan na lang yung kogdali kay mura di man maayo. Alas 6:59 na magahigalan Dagnas Buntag. Sa iluak kay kinibang kabugnos panahon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Muna ginaingon nga madutlan magani ng puthaw, mga igala, kalawangon, mga ni. Pero lahat na yung depensa basta nakasanton, vitamin C ka. Mga kaigsunan. Asa na gani ko ato? Sa sityo alingit. Lugar ni, kisa tong lugar rato mga higala, ni Rinaldo Alejandrino. Sityo alingit, barangay Libugaw, Kananga, Leyte. May buntag ninyo diha. Sa mga taga Leyte.
2: Good morning!
1: Kisa pa may niya si Yums Adreser, John Abiliana. Good morning, sir. Pa-shoutout akong mama Elizabeth Abiliana nga taga kada buntag. Naminaw si Muha.
2: Good morning!
1: Si Marilo Makabingkil, apila pod me sa pagpangumusta kay gamonitor pod diri sa imo. Asa man adapit? Marilo Makabingkil. Asa ka din ni Liangga ba ni? Marajaw karajaw. Marajaw na pagpanalinga sa Ijo na Hurot, mga kalumunan ta. Didon Surigao City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Vicente Carpio, good AM, watching from Pagadian.
2: Good morning!
1: J.R. Uy, dili na ko muasa nga mulihok pa ang ayaw na mo paglao man. Mura mo mga igalag. Mura mo just now. Mula o ba mo anang Rimulia nga? Gibutang ba na may galang BBM?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Inom na lang sa akong kape mga katropa. Wala o mamu ana nga kabao man mo nga iyan ang kanhing DOJ secretary.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Richard Arganda, katrobang Arnel Ila daw kasuhan si Alan og Marculeta. Tanan man kasuhan nila. Tanan. Basta musulti mga igala batok nila. Tanan ilang kasuhan. Legit na nga Senate President. Blue Girl Sapphire Ann, good morning. Matjan Balista, good morning. From Lungsod sa Ubay og Dimiyaw, Bohol. Mayong buntag, mga igsuon. Hinaot nga naamos mayong kabuntagon, mga people.
2: Good morning!
1: Okay kayo, dagang salamat. Emeline Unag, no? Norbel Gumulon, Kuryanong Hilason, Viva Max, Booker, Tuplox. Maudi ay, no? Mahilig di ay mga higalag, mga chikabibs. Kabuang. Nagadito yung video karon ng gawas nga gialirungan sa mga higala sa mga Class E kayo. Noon po, mga kaigsunan, makaingon lagi tag kanalaging taga-bukid nga, na doon na po yung syudad ba? O niya, nakwartahan mga higala. Nanay kwarta, nanay kapalit. Pati mga badji, mga igala, palito na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ginlundi, good morning. Naabay, Santon Coffee Baligya sa Digos. Naa kayo! Kurbida. Naadias Digos, kay nigbakasyon nako, Dias Pinas, kay gusto ko mo try sa inyong kape. Pinakanindot ana Ginlundi, inigbakasyon ni Mus Pinas. Gawas nga, makatilaw kas kape. Hinanglan nga, magpapicture sa danduha. No? Nung mga katropa nato di mag-OFW nga ato, may gala mga taga-subaybay. Okay man na mga ato mga subscriber nga address tagom kay anytime of the day. Pwede man na sila mo anhi, may gala diri Bulgari dapit. Araman diri mga gala nga ito ang broadcast center. Pwede naman kaayo sila mo ari, magpa-picture. Pero ka na mga OFW nga tagsara mauli. No, pa-picture siguro ta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Basta adlaw lang kay... napukoy klase, may gala gabi eh. Nis rin, Sir Arnel, para asa ng Santon Plus Gold? Unsa kapi ba? Na ay Santon Plus Gold, no? Naasya ay kapsul, naasya siya ay kapi. Pag mo yung kag Santon Plus Gold, kapsul na. Pag mo yung kag Santon Gold Coffee Mix, ay of course, no kapi na. Di gina bitsin, kapi gina siya. Kapi. Santon Gold Coffee Mix. Mayo ba na sa... para sa bukol. Yes. Very effective kayo na. Daghan na kay may galang mga bukol ng hiyos ana. O kana mga galang Santon products mga kaigsuunan.
0: Bullseye! Bullseye.
1: Si Eugene Uyanggurin, kung mabag-o na presidente o ma-impeach ang ombudsman, impas na silang tanan gibang banggit sa 18 Marines. Matagbaw jud ang NBI kapulisan pagpang dakop ani nila. Oh. Kinugay pa adto mahitabo oy. Dapat karon na. Pero iyahay man magaygalag pangulipas karon mga panahona. Iyahay magaygalag pamakak. Iyahay glimod. Gamatod pa wa kuno nay kamatuoran. Ah, hinoon ba makita man ang katag diha. Balig unay na lang nag-ebidensya. Kung kinsa magahigalay dunay mas substantial nga ebidensya kumbaga katuohan. Pero kini magong 18 Marines may 18 kabuk tao mga higala. Do you think magsabot pa na sila para mamakak magkayamukat yun na? And besides, there are people nga mo confirm. For example, mga higala, ang ilang pamahayag makumpirma ka na mga igsoon ni Orly Gutesa. In labaw sa tanan, makumpirma pag yun ng saldi ko.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pangutan na ron, kining ila tiriridon, gamayon sila never gayon. Nga nakadawat silang ayuda, mga higala. Naabay mo ingon, naabay mo testigo nilag mo ingon. May gala nga tinuod, bitawag yun ang kadawat si Ridon. Sila rabismo, mga higala, ang nagdepensa sa ilang kaugalingon.
0: Bullseye!
1: Which is huyang kaig baminahon, kay natural, may gala, waman d'yo'y kawatan nga mutugan.
3: Binawa!
1: Naaba di ay! Kadungong naman mo magigala kawatan niyo mayungon, yes, ako na, hanggaw, matingali ka.
3: Ayaw!
1: Ibao ka ni mayigalang Pilipino, nga bisan mayigalang masakpan na, bisang nagtangag na mayungon pagwa. Ha? Ibao naman ka mayigala ni batasan sa ito mga kaigsunan, nga bisang nagkakawat na mga kakatropa, bisang nagbusdik na mayigalang tiyan, sigig, pangawat sa gobyerno, mayungon bagyo, guwaoy! Mayungon bagyo, di na tinuodoy! Kaklaro, anak!
0: Bullseye!
1: Alas 7 sa isda, may galantag na sa itong pagbaragumanuman. Abel Manlangit, may buntag niya. Javier Chatorisma, mayong buntag, nas may barangay na pungas. John Jampon, name drop na gyud, ang pangalan sa nakamalita. Karon ang NBI, mukaso daw si 18 kamarins. Ang buto ng NBI, may gala si Matibag, unsa po'y nasutok ani. Kaya nagbangag sa sekiyaha. Okay, ang iyang kasuhan, kanto may galang musultig, matun palagi may gala, tumo-tumo ko, no?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya na ako, no, mga igalay, nagpaabot kaniyang binsahe, nagibayran ko, no, mga igalang, tag 5 million na nga 18 kamarins.
0: Bullseye!
1: Nakuago na, na. Oh, imbis mga higala nga, ang imbestigahan kanto mga tao, nga, og tinuod ba to, mga higala nga, nakadawat silang malita, ang imbestigahan karon kani naman noon may galang na masangil. Noon siya naman kuyawa ni Gobyerno ha, eh?
0: Bullseye!
1: Alas 7-7 na may galang dagna sa itong pagbanagumanuman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mag-ampo sa siguro ta. Okay, para may galang magkapadayon, tas unahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kinimbahin na, of course, atong ganin yung may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, ado na kini mangosteen, ado na kini magaigalay, ado na yung mangosteen, malunggay, ado na yung turmeric, og chia seeds. Unya, ado na ba yung glutathione, og kini magaigalang collagen. Oh, makapaputi, makapahamis, makapahugot, mga igala, sa atong pamanit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, idol, pa-idol pugi. Nabi diri tagom, greet na ko akong asawa nga sayo nagluto. Shoutout sa akong anak ka si Jetro, Zili, LV, Richelle, Julius, Inang og Munsi nga anaa gabi nga naa sa gabi. Karon amping pirmi, pugi. Ah, na pugi. Salamat ni Budia Richard Ibanez diha sa bay Rojas Boulevard, Davao City.
2: Good morning.
1: Hi, good morning ninyo diha. Rajan Visto Bisto Bagotsay. Mayong buntag si Leopoldo Safra Pardillo. Mayong morning. Always good minaminaw kay kusog kay imong tingog. Makamata jud ang mga apo. Nga sila John Clark, Dalin, Dalin May, Jenjen Denver. Watching from Puro 4, Barangay Santa Emilia, Laak. May buntag ninyo dyan. Si Boy Juan Sanchez Laguras. Mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si Nudge Kostner, si Sonny Tapa, Lani Waga, mayong buntag. Alfredo Hikali, mayong buntag. Australia ba ni? Raul Imbirado from Bukidnon. Kuya Kuna Maligon. Galicano Timtim. Fernando Inihada Kiven. Dinsel Dave. Si Eman Moreno. Call Maing Buntag. Kalibanga siguro mga senador. Wa man na duha nakatim. Blue Ribbon. Duha na karon ka kuan. Blue Ribbon o Red Ribbon. Bethlehem o Ring Maayong Buntag. Kona Maligon. Maribik Lao Sa Jose. Sa may Purok Santo La Pilipina. Good morning.
2: Good morning.
1: Den Luna.
2: Good morning.
1: Elren de Guignon. Di Asumay Nyo Kurilia.
2: Good morning.
1: Josephine Sibunga Salbiron Palconete. Maayong Buntag.
2: Good morning.
1: Fernando Roa. Maayong morning. Boboy Fernando sa may Nabunturan.
2: Good morning.
1: Jun Diampon. Itimbaya Danias Ronald Alvarez sa si Katropang Bong. Sa may barangay La Pilipina, may buntag daw ni Mudia, brother.
2: Good morning.
1: Good morning, Uncle Dars. Restituto de Layasan. Og, kisa ba may iniya? Dari sa atong YouTube si Bustoy. May buntag ni Mudia, Bustoy. Og, si Ellen Tiongson. Alas 7:10 na mga katropa. Dari sa atong pag-ampo magaygala sa Bullseye.

0: Trupang, Armel Cortez.
1: Hinumdumi kanunay mga katropa nga mga daotan mo sanay gumikan kay mga tao nga dunay mahibo gamatarong nanguyog pus lamang.
0: Pusay kauban si katropang Armel Cortez.
1: Pusay sa kagawsa pa igala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome mga igala Kabisay anug Mindanao lokop tibok kalibutan. Welcome sa atong tulumanon ang Pusay kung yapo rin yung katropang Armel Cortez. Una mga igala din sa atong mga katikaran atong hatagan o pagtagad. Yan taon-taon mga igala kiningisgutan ng lokal ba? Standby lang sa nga itong mga nasyonal niya kaya gusto na kuni mga igala hatagan pagtagad. Kining mga reklamo mga katropang na abot sa dinhi nato. No, og, I would like also to call the attention sa ato mga igalang mayor diri sa Mawab. Mayor Apit Mayong Buntag ganimo diha ma'am. Kay adunay mga naabot sa ato mga igalang reklamo kalabot. Nining aplikasyon may gala sa bungan diha sa inyong lungsod. Kining Mawab may gala 12 kilometro sa masiga, siguro ni o 17. Gikan magay gala diri sa dakbayan sa Tagum. Kay adunay applicant, ako na lang sana unya na nato ni magay gala. Ako lang sana niya i-introduce diyan ninyo ba. No, kining magay gala mao gisgutanan. Adunay applicant kompleto. No, kay may applicant ani magay gala kining usa ka Romeo Bakiril. Oh, Romeo M Bakiril magay gala. Nagadabaw man eh. No, baga kay suunan, unya nag-apply siya o mag-operate, magaigala, no, sa Osaka sabungan nga makatabang sa nasin yung ekonomiya, di haman? No, wag man ta nag-promote ang sabong mga kay suunan, pero namang yung taong manabong, kaya ako, di magyo ko mahilig o sabong, di sa ko mahilig manok. Kung nga may manok, magaigala, ang ako ah, sabaw ra yun na. No? Sabaw ra yun na ako ah. Pero kay, depende maguna sa choice sa tao ba? Oh, ni makatabang mana. Karon kini si usa ka applicant magaygala nga si Romeo Bakiril. Niagi ni maygalag proseso gikan maygalas consultations mga tao ngadto na sa pag-comply sa mga papeles. Oh, pero wa man magaygala pa ba aprobahi or usa man ni naamoy lain nga gustong mo operate kuno diha. Ha? Kay naamoy gipaboran?
2: Bullseye!
1: Ha? Pero gustong mo shortcut sa proseso?
2: Bullseye!
1: Arato na maigala hataga pagtagad, ha? Unya maigala taon-taon sa itong pagpanagubanuban kay nga nung antuman mo shortcut nga naamay mo sunod sa proseso?
2: Bullseye!
1: Mula gini mga igala ginaingon sa itong pangakuan lagi panultihon ba nga gining balaod sa Pilipinas ba eh? No? Ang bulinaw mo huot ang iho mo lusot? Kaya doon naman kunoy, kinabang nag-apply po nga taga-Mako, kaya may galag usa ka Madi Sahid, nga matod pa mga igala, muna ka babag-babag aning application ni Romeo Bakiril. Yan ang mubabag man kang parihaban mo nang apply. Oh, dapat gani may igala, ang local government ana, walay paboran. Kung kinsa to magka-comply sa mga requisitos gikinahanglan mga igala, aron mag-operate, unan, maoto ang inyong tugutan.
2: Pusay!
1: Dili kay kung kinsa to makaserve sa inyong interes. Sabi naman po na, pati pa ng mga sabungan diya, maapil pa sa mga pamulitika. Ato na nga taga-magdagan, may galaon niya sa ito magpanag-uban-uban, Ninis Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aminaon sa natong interview, mga igala, ni Vice Mayor Medina, ba na, no? Vice Mayor Medina, may gala. No? Kanag-BC Mayor sa Mawab. O municipality of Mawab kay na-interview man ni mga igala ato lang sa ni-credit sa Mindanet Balita. Okay, ato sa ni-nakita dito mga kaigsunan o ba sa ni-mga gipaabot din reklamo sa ito.
2: Bullseye!
1: Unya, nag-chat sa tanimo mayor, hinaot nga imo to makita kay abli kayo ang atong istasyon aron nga maminaw sad sa imuhang side. Kay matod palagi nga naamon kuno gipaboran ang local government. O man ni mga igala ay mananggawas karong istorya na ato ng klaruhon. No? Aron mga igala nga mahusay ng tanan. Sige, dalita, mga igala sa naguna mga katikaran. Maing buntag diha, Jat Dato Jerry Sisbino. Bullseye na pod.
2: Bullseye!
1: O, si katropang Eric Siras Manait. Oy, basta-basta ni, mauwaw man sa tani, oy. O, mayong buntag Sir Arnel. Timbaya ko sa tanang na minaw ni Modris Barangay na Pungas. Ah, saan naman yung, Ikaw, Denica. Naglibog naman noong ko, ano? Sa may barangay na Pungas. mo man lagi ni... Ah, di ano, Cebu? Sabi, buwaw mong punta na. YouTube na, YouTube. Oh, sa mga katropa na ito, diyan, taga Cebu, naka-tune in sa yung YouTube karon, no? Natay, pwede mong maminaw sa itong katropa. Walang may... Wala mo'y live katropang Eric, no? Sa Solid Impact. Hinaot maka-live sa mo kay para... Ginahan siya ding ato mga kaigsunan niya. Kuya, basta di mo birada atong amigo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi ba atong agaon, may gala? Diyas takpo yan, sugbo nga. O ni isas mga haligi, may galas pagpanibya niya.
2: Bullseye!
1: Oh. Alas sa 7:18 na, ang takna mga higalas buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nangkaroon ato mga higala hatagang pagtagad. Ining panghitabo mga kaigsunan sa atong Senado. Kay, mura magkaroon ba kung duha na magahigala ang Senado, no? Na ay faction magahigala ni Sherwin Gatchalian. Diya sa faction magakatropa ni kining Alan Peter Cayetano. Kinsa ba'y legal ani nila? Kinsa ba'y paboran may higala ni Stau? O kinsa sa'y gipaboran may higala sa gobyerno? No? Apparently, maklaro ni mo. Matod pang anti-clair magakaigsunan, no? Ang ilang giila o girecognize mga igsoon mao ang faction ni Sherwin Gatchalian.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga mao matod pa mga igalay lehitimo nga kining liderato sa Senado. Pero ang mga tao mga igsoon ang giila sad kining liderato mga igala ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay wapa man siya mapulihi mga igala isip usaka kining Senate President, kay kung butso ba yun, no? Ang 12 mga higala, yes, they can do business. No? 12 is quorum mga higala. 12 is quorum. Pero, na pero di eh. Inig, pag-abot mga higalas, pag-elect karon og opisyal, sama niya ng Senate President, that's another thing ko, no? Matod pa mga higalas, mga abogado.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, di aba sa mga higala ay, kuan, Niyamat sa bagay galay unsa ni kinibang side speakers o nga ilahasan may galang baruganan og moingon sad nga dili oh dili na gyud beep SP si Cayetano.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Illegal na kuno ng ilang trabaho. Oh, kinanglan bagay galang nga mabutangan na ni Husay. Karat mang reception kadali. O ito to mga igala nga di gawa sa garon nga posible ko no nga mag-request no ang pangulo og sesyon mga igala sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aron mga igala nga hiusahon sila.
2: Bullseye!
1: Pero kani may igala nahitabo kagahapon no? Ini mga igalang 18 Marines. Nakaingon yung mga tao ba nga maura sa daing mo, babag sila? Mauna sa na di sila ganahan o gusto nila mga igalang irison? Dili patingogon. Kining nasampit mga igalang resource person kay madamay di sila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, damay man ganito si Lorin Ligarda. No? Damay mga ganito. Oh. Ilan na nakaroon mga igalang trabaho, unsao nila mga igala pagpamatuod, nga wa sila ilabot.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Teka tong kongresista mga igala sa Palawan, nga miingon mga igala kang barsaga nga pusang ina. Si Alvarez, no? Dali-dali, may joke nakaantoog. Senado. Unya atubangan may galas media na kapamaliban ngingon nga wako'y labot anay. So, atubangan may galas sa daghang media ngingon may soan nga oy wako'y labot anay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yang pangutan na ron may gala pananglitan tinood no? Asa man din na paingon ng kwarta oy.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Lisuda pagpangita aning nawa nga kwarta sa Pilipinas. Di ba? Kay Matod mga igala sa 18 Marines, gina-deliver.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ya, matod pa sa na-deliveran, di man na tinuod. Okay, alas 7.23 na. Unahon na to, Gab, ka na pinaka... Siyempre, ka na pinakauna diha. No, paliyo ko play ana baga video ha na. Tanaw na to, para masugda na to na to, giskutanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nya, ato sa ni mga igalang usa-usahon. Kaya diya may listahan. No, sa mga na-mention nga mga senador, mga katropa. Sige na, paliyo ko anang unang video diya. Kanang... Si... Isa ba na? Si Gumban ba na? Paliog.
0: XFM Katropa.
3: Tulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Lulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun, bakit ganun tayo?
1: Hindi magaigala ang sentimiento, no, sa ato mga kaigsuunan, labi na nining 18 Marines, ato na lang yung usahon. Kay 18 sa disilag ato may galang i-one by one ihingan. Total sa ilaha magay galang sinumpaang salaysay or affidavit, ilang joint affidavit magaigsoon. No, ang gigamit nilang word is kami. Ngayon naman, nagangi gayon magol nga nag-deliver kuno sila, wala nang inusara, dili solo flight bay. Na ay kauban. Ngayon naman, bugat pa siya nagkwarta. Bugat ng kwarta magay galang imong i-deliver. Sige, ihurot na to ng video, Gab, kay para dire-diretso ta sa paghisgot. Go ahead.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
5: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
4: Uh-huh. Ano yung dalawang maleta? Anong size?
5: Maliit na po, small tsaka medium siguro.
4: Small. Ano ulit laman ng small?
5: Nasa 20 to 25.
4: Okay, and then medium?
5: Yung medium.
4: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yun, sir.
1: Next, kato isa, kabidyo.
0: XFM Katropa.
1: Alas 8.26 na magaigala, no? Si Bernard, si Gumban, no? Sige, next video.
6: Ayan, kanino ba yan?
7: Sa kanya pa rin yung horror, dalawa po yung Agusta niya.
6: Hindi, kanino nga? Kanino?
7: Kay Boss Elizalde ko po.
8: And for the record, ang nakasakay...
6: Si... Sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
7: Opo.
6: Sino?
7: Si... Senator Ping Lasso na saka si Senator Soto po.
6: Bakit sila ang nakasakay dyan sa helicopter ni Salde ko?
7: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
6: Election ba yan?
7: Yes po.
8: And for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper, no? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto, no? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila.
9: Zampon Plus Gold, mapalit sa mabutika sa inyong lugar.
1: Okay, mura man ang tulo, no? Arita, magaigala sa mga gipanginganlan. Una, mga katropa, ang punto sa 18 ka mga Marines, ilaha may galang gina-drive karon mga kaigsuunan. Nga, sila na gani ang isultig tinuod, no? Granting, mga katropa, sila pagyod may gaigala ang lisuron. Sila ba kumbaga nga gihalad ang kinabuhi? Di sa dalim ng ingana, oy. Ako bisag bayaran kong 5 million mga igala lisod kay mamakak. No? Bayaran kag 5 million mga kaigsuunan unya kuan lang kadi mamakak ka sa Senado. Wala eh. Magunsa man ang imong 5 million may gala di ka katulog kay daghang gagukod nimo.
2: Bullseye. Bullseye.
1: No? Pag-usap na gimo 5 milyones. Unya, wa pa gid nila klaro ha kay matod pa magahigala sa NBI 5 million para sa 18 o tag-usa sila. Kay og 5 million bahinos 18 arang gamaya. Perting gamaya mga higala. Kamahal pa nga pamaliton karon.
2: Bullseye.
1: Oh, bugti ang ilang mga higalang seguridad, no? Ang ilang dungog, ilan ning giyagyag mga kaigsuonan, no? Siguro dili man tanan nilang gisulti accurate. Siguro dili man tanan nilang giingon mga higala. Tama. Naagyoy mga sipiat diring dapita, but nonetheless mga higala, it happens. Nahitabo gyud nga dunay pagpang-deliver og mga maleta. Dunay mga na-mention pero nag-iahay may galag pangulipas ang mga kanahan karong mga panahon. Ha? Dunay mga na-mention pati may galas Father Plabi. Pero isa-isa sila may gala karon nga nagpagula mga igala og mga statement og ningon wa milabot ana di na tinuod. Mao bitaw ni ingani kay importante nga imbestigahan. That's really the point, may gala. Mao jud na siya. Punto maga kay igsunan. Nganong kinahanglang imbestigahan kay miingon ang 18 Marines nag-deliver mi ani. Miingon sang pikas di na tinuod.

0: purpose din na... Una sa akong kabahin, mga kaigsunan, we challenge Erwin Tulfo. Yes! Tinood na, mga kaigsunan, we challenge Erwin Tulfo. Kung iyang tanaw, karong Lunes, mga higala, mo himo sa tiyag iyang investigasyon, then we challenge Erwin Tulfo to invite the 18 Marines kung kaya niya. Di ba? Kay aron iya mismong siya na mismo ang makapangutana, makakross-examine at tong niingon nga gihatdan siya badji, mga higala. Di ba? Kay pag silang niya Alan Caetano mangutana, basi makaingon baga natural, inyo raman ang pasiatab raman na ninyo, salida raman na ninyo. Mas maayog itong kami kay dili ni salida amo ah. Depensa.
1: Pinawa.
0: So. Di salida mo depensa ni. Pero mahigala, aron niya mo ato ning maukay tanan. We challenge the kamo magkahi lehitimo kay illegitimate maghatong gahapon. Imbitahan ninyo ang 18 palingkura ninyo sa Lunes. Tanaw na to. Kapag litok sa inyong pangalan, pwede mo magkapangutana. Kana may galag. Kaya ni Tulfo. Mo gani nga. Gimove ang schedule mga galang atos Lunes kay salaon pa kuno mga kaigsunan ang ha? Salaon pa mga higala ang ining mga resource person. Oh. Ang ilang buhaton ani ning kalunes, kabalukag unsa? Mangita ni sila laing witness mga igala nga moingon mo witness against the 18 Marines ug moingon baka kontong 18 nya mahumanday tani. Mahumanday tani mga higala. Si Saldico ra man gyud makahatag husay ani ba?
2: Bullseye.
0: Abi nimong kasuko sa mga Pilipino mga igsoon. Ana na ba? Gikumkum na gyud sa ato baga kay igsoonan. Sa tinuod lang. Muna ikaw, Auntie Claire, ayaw yung pasamang-samang di kay basig mabunalang yung agpalwa o makita ka sa mga... Basi nagtuo mo, giganahan pang mga Pilipino nagsudong aning kahimtang sa nasyon. Gapait pa ning panahon, gaaway pa busbukog. Mga tarantado ning ato mga politiko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Naamay po si Tulfo nga... gitapok ano og Latsbia. Ayaw lang po ibundak Iman Moreno, imo pong i-spill out po niya po. Nan 7:33 na baga higala. Agatak nas buntag. May buntag di Eric Concepcion, Betty Sumampong 5. Mayo nga buntag na-turni na punta ni. Dalay gud ang Dios sa tanang panahon. Amen. Gingging Lapinod. Og si Richard Ibanez. Dudog og damin, dres YouTube, maing buntag ninyong tanan. No, ginaut nga naka-Santon plus gold mo, kining capsule ni ha. Duha kabuok ni Santon, ay capsule na mga igalay kape. Santon plus gold, mga katropa, no, dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina, mga kaigsunan. No, kining mangustin, no, maning itawag mga igala lagi nga queen of all fruits. No, kung dunay king of all fruits, dunay say queen of all fruits. Multivitamins and minerals makuha ni mo diya. Ngayong pagpaminaw diya ni Alma Paranguay Garing, no? Good morning, Sir Arnel. Wala may mutugan niya kawatan. Mga hudas na sila gahamas kapangyarihan kay bawo mo mga igala. Ang pinakaipit diri kita yung mga Pilipino. Kajot lang kay magsanton sa ta. Ang santon mga igala, higala, doon ay ampalaya, malunggay, garlic, anang ahos mga kaigsunan. Makapaubos na sa inyong mga taas kayo, mga taas na high blood pa. Oh, ay magkumpiyansa na kay Tridor pa na may gala sa inyong ex. Sige. Aga Santon plus gold, may gala, mapalit ka na. Sa nag-una, mga butika sa inyong lugar, labi na di may gala sa Mercury Drug, South Star Drug, o TGP Nationwide. Wilma Flores, mayong buntag. Imbitaron na nilang 18 Marines, unya, Paduano style, ilang ipit-ipiton. Unya ipang contempt nila. Pero para na ko pabor ko mga igalang imbitaron nila ni total na aman si Attorney Livy Baligod.

0: para magkaharapan. Eh, para magka... Kuan ba nga mo yun? Oy, Senador Irwin, di ba na- naalala mo, sir? Naghatid ako sa'yo ng babae, tatlo yun.
1: Pinawa!
0: Di, nasa'y panahon, karon may gala makaingon si Irwin niya. Hindi, totoo yan. Ako ba talaga yun? O, eh, ikaw yun, sir. Tingnan mo itong selfie natin. Bungot sa ito'y... Ipit ka niya, Win. Alas 8.35 na, mga igala, Dagdas Muntag. Mauni, may gala, ang mga gipanganlan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa appeal diri mga igala, kining mga isog kayo ng mga prosecutor sa House Prosecution, mga igala, batok kang BP Sara Duterte.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di adri mga igala, si Representative Laila de Lima. Nitubag na sa di na tinood. Ni asa diri mga igala si Representative Joel Chua. Wa pag ko kakita sa iyang pamahayag og ni balibad na ba ni. Pero may mga issue man police blood control, mga kaigsuunan. Di ba? Pabito na ginaingon nga unta ang imbestig. Kisa may manawag siguro taglain mga igala nga usa ba? Kay total ang tirada bitaw nila sa EGK ICC na may ilang gipaimbestiga. Manawag na lang tingali ta mga kaigsunan og laing nasod para mag-imbestiga ning flood control kay ina ngano. Tanag karon diha involved. Tanan sila diha may gala involved. Di modo. Tanan sila mga igala magsigig tabon way mapaingnan kining nasampit mga igala nga imbestigasyon. Oh? Masikid sa ba na may gala basta politiko? Maihap ra gyud ni muskamot ang wa maapil ana. Kinis chua pa hilom-hilom. O din ang di mo gustong imbestigahan na. Kay mga apil inyong pangan. O, di apa mga igala. Kining si Jervil Luistro. O, kini, matinga, pakaani nga mo man ni mga igala, magsingit-singit nga. Kaya may AX, dahil kay speaker. Kaya may tupad, dahil kay speaker. Linti kay speaker na. Ang binag-explicate rabi kay Hatsahan ako. Nagmura na kong nadam ko, di ba? Abi na kong nawa, nayabot akong kapi, nahurot naman din ako. Kada kong bungot sa ito. Di apa? Oh, si Terry Ridon. Matod bang Terry? May kay ka... Terry, may kay kamus... May kay kamusigwe ba? Siyaga... Wala yung kuno na may gala. Idi sila na. Idi sila na. Lahat na lang may maleta. Idi sila na. Ah. Baklang to. Ano? Idi sila na. Nya, ano na siya may gala nga? Pero huwag natin kalimutan, malapit na ang impeachment. Do. Tarunga sa nagpabaliba diha do. Tarunga sa nag... ayaw sa naging nalag Pilipino nga wa kakadawat. Okay, una-una, kining mga namaliba dron, wa ba sila testigo mo ingon? Wa sila mo pamatuon, wa mo confirm mga higala sa ilang, kuan, sa ilang denial.
2: Bullseye! Bullseye! Ha?
0: Huwag yun eh, una-una o ninyo, wa mo confirm sa ilang denial mga kaigsunan. Samantala, may gala, kining aligasyon sa 18 ka mga marines mga katropa, ma-confirm ni Gutesa. And Gutesa, by the way, mga higala, isa sa gikuhaan lang impormasyon para sa flood control anomaly ka investigation.
2: Bullseye!
0: O kining aligasyon sa 18 mga katropa. Tumago na ito ng aligasyon. No? Kining aligasyon sa 18 mga kaigsuunan, ma-confirm ni mga igala o muuli itong hinampak nga si Saldico. Nga naman, mga trabahante ni Saldico, mga kaigsuunan. Pabito ito nagagihagi ito. Ang sunod ani nindot ipagawas nila kay Tano. Mag-video call silang Saldi. Puslan man Saldi, tabangin ng Pilipinas kay tanawaro, no? Si Bunuan, bay. Ha? Dati, si Bunuan, mga kaigsunan, ligoon man. No? Si Bunuan ba? Katong DPWH secretary. Karon bay, naanaday, nagbabag sa ugat sa iyang kasing-kasing.
1: Pinawa!
0: Duha silang jinggoy na preso karon sa flood control. Ha? Duha silang jinggoy karon, pero si Bunuan may igalag ibalhin ng hospital nga naman. Doon na kunoy nagbabag sa ugat sa iyang kasing-kasing mga higala.
1: Ayaw!
0: labag ka manang kong anak.
1: Pinawa!
0: Matingabi to kung ano mga tao may galas gobyerno kung masakpan ganing mga awat, mga sakit. Tinuod ba na? Eh, si Martin di ay. Di ba? Si Martin di ay, di ba? Pagkaibaw may galang mo uli ay nasaldi, mupacheck up na yung Singapore. Ang sama naman ng timing mo, Martin. Masama talaga ang timing. Besides, baho gid ang timing, mga igala. Diba? So, nga naman, mga igala, nga, related ka na si... bunuan ba? Karon, mga igala, tuwa na, ospital na. Ako pa ni mo bunuan. Tabagi ng Pilipinas aron masulbad na ning tanan. Isulti ang imong nahibawaan. Ikanta ka nandi sintunado nga pagkakanta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anapay pare, oh. Magsurok, may gala akong dugo. Kita ako aning pader. Kinsa pa may ni Adere? Terry Ridon? Sunod ni Terry Ridon? Zia Alonto Adjong, bantaw rin ni mong hinampaka, kapertin ni mong kalaban kay ni mong si Sara. Zia Adjong, bantaw rin nga, taga Mindanao, bantaw ka pero kalaban yung kay ni mong Duterte do. Ug naon siya kaha ng Marawi o gipasagdang digong ang mga mauti, mga higala. Kaway utang kabubuton yun ani mga tawhana, mga kaigsunan. Sunod, si Diaw, Representative Franz Castro. Grabe siyang pamalibad ani mga higalang hinampak. Dayon naka-video mga higalang yun din siya nga, hindi yan totoo. Dahil kaming mga progresibo, ay natan ninyong ilarag ang kwarta sa gobyerno, gigamit ninyo, gipundar ninyo sa NPA.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ikaw, nabar ba kay kaso diri sa Talaingod, Franz Castro? Masakpan gani ka sa mga kaigsunan na to, mga kainspirasyon. Ninod yung kaigaid ka sa punuan sa kanang kahoy nga kulipapa. Unya patabangan ka katong hantik nga pula. Oh, kidnapper ba kag bata diri sa Laingon? Gabi, malibad dahil siya ron. Siya nga... wala na. Di na tinuod. Nabay kawatan mo tugan.
1: Ano?
0: Alas 7:43, dugang pa. Former representative Ace Barbers. Grabe siyang balibad ani. Ha? Batod pa sa kurti na tayo magkita, kasuhan daw niya tumigala. Barbers. Surigaw nun man kao. Surigaw nun man kao, amo?
3: Oh.
0: Diba? Diba ikaw ang speaker of the speaker? Oh. Spokesman of the speaker? Oh, diba? Pagka human sa imo termino, oh, ikaw na kuman ang spokesman of the speaker. Wagi daw siya may gala kadawat bisag gamay. Ambot lang, makumbinsin niyo ng imong mga... kuan diya, no? Buka po na ng sipon, eh. Ambot lang, makumbinsin niyo ng inyong katawahan diya, Surigaw. Diya pa, mga igala. No? Kini pa, asi-asi sa di. Pero apil di ay may gala kuno si nakadawat og malita. Representative Raul Manuel.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, wapag ko kadungog o kuan. Kadungoban, kakita na ko sa ilang mga statement. Kini! Kini na ba yung picture, mga igala, no? Si Teacher Stella. Kito mahalog bag, may gala niya na i-bike, nakasabit, may gala nga ginilibirang malita. Wadyo ko kadungog paning nitingog, kay basi na, delikado. Stella Kimbo. Nasaan ka na, ma'am? Oh. Diya pa, former Representative Arlene Brosas. Oh, kinigyapon, may gala, uban manila ni Franz Castro na
2: eh.
0: Oh, kini pa, si Dan Fernandez Carding Cobra. Oh. Si Attorney Google. So, si Attorney Gulo-Gulo. Diapod, mga igala, si Kini, starring kayo ni, palakpakan na to. Pastor Benny Abante. Oh. Kaya pala, Maudi ay may gala nga matod pang Benny Abante. Anong kasuhan pa man si Martin Romualdez kanang hilom-hilom naman na? Oh. Nganong apilon pa man kuno may gala na si Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez nga. Wala ba kuno na mangaway? Abini mo, Pastor, ang buaya, kung makatangag na, mupadapli na.
1: Ayaw!
0: Basta wa pa gani, munganga na. Pero kung nakatangag na gani, Pastor, mutakob na ng baba o niya, muadto na sa mabugnaw, mangit-ngit, o sa dapit, ngawa ka dito. Ah, mauna siya. Alas 7:40. Sana 46 na. May gaigala.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Di apay lain. Sandro, di na tamatinga, anak. Ah, kung mahataga na may gala si Charis, di na tamatinga. Natural, mas matinga ka may gala, nga nung wak na kadawat. Matod pa sa 18 Marines, apil, kononi, mga kaigsunan. Astilan.
2: Bullseye.
0: Oy, kini. Tagnaan ninyo kinsa ni mga igala, ha? Kaya nakadawat ko nagyapon eh.
3: Ay! Ay!
0: Oh. Kinsa ni?
3: Ay!
0: Nakadawat man daw ka!
3: Ay!
0: Oy! Nakadawat man kuno ka!
3: Ay!
0: Oy!
3: Ay!
0: Nakadawat man kuno kag malita! Oh, si Janet Garin, ya pa isa, Representative Jose Alvarez mo ni gahapon nga samtang naapatong mga igala sila Alan Peter Cayetano ni adto gyud ni sa Senado ni ingon, I deny all the allegations. Oh. Di apa? Guwapa ba yan ni si Mamo? Representative Julien Barunda. Oh, kana si Alvarez man na kanang sunod. Sunod niya. Ayan, pero kasama pala sila may gala ni Speaker. Kini, abi ni mo kini nga kuan, na viral ni nga tao ni, no? During the time ng gala 2025 sa impeachment ni Bibi Sara, nga na mirma, 'di ba? Magipakita tong mga signature. Karon wala na may gipakita signature. Sa first impeachment, gipakita tong mga signature. Ang uban mga igala, grabe nilang kuan, kinsa bang yun ni? Eh? Okay, may mga pangan at to, pirma lang. Kinsa bang yun ni? Eh? Di ay to, mga igala, representante sang aton ng mga kauturan, mga Ilunggo. Uswag Ilunggo. Tigali, ang ginauswag niya, bulsa. Si Jojo Ang. Bino Ang. Na-trending na iyang pirma kay kinsa man niya, kinsa man yun eh. Ang iyang pagsuot siyang pangahan ba kay gituyo ko nung hindi kayo mabasa aron di mabulabog. Ni Amanda ay kagyapon, uswag Ilunggo. Sus, Ginoo ko. Ang nagmanggaranon na ikaw ra yun, Jo. Alas 7:49 mga igala. Napay uban nga mga pangan. Sila Father Flabby, nahatdan ko nun eh. No? Even sila Soto, mga igala. Lacson. No? Naani sila, involved ni sila, mga katropa. Yeah, nag-iahay ba sila karon og pagawas o pamahayag? Soto, for example, ingon siya. Nga, katong mark ko nung agisgutan, no? Sa isa sa Marines, 2015 pa kunong namatay. Dito bag po karon si Attorney Libito Baligod nga di man to nga Mark among pasabot. Si Mark Tiksay may pasabot na mo. Katong chief katong staff ni Saldico. Nya karon asa man ni Mark Tiksay be? Ha? Na dakpan ba ni staff gobyerno ni? Mao ni mga igalay nindot sad ma pangita. No? O ni trabahoan ninyo matibag. Dili kay kana naman noong 18 Marines sa sad inyong imbestigahan. Nagbangag na sad iya may galas matibag ingon siya nga Ablihan daw nila karon ang investigasyon batok mga igala sa 18 Marines. Dili ba mas makatarunganon may igala nga ang dapat buhaton ni BBM karon kay apil man siya mga igala sa gingong gihatdan? Ha? Gakanga-kanga rang agi aning atong presidente may igala. Dili ba mga kaigsunan ang dapat buhaton? Kaya malakanyang karon mga higala perte mangyong pamalibad, no? Nga dili magyong kunot ka na tinuod may igala o gani. Gihagit nila ang 18 nga mo provide og ebidensya. Naaman na sila yung mga ebidensya, naturalmente, mga katropa, inbukada pa man eh. Dili gyud nila ni ibugatanan mga katropa, no? Anam-anam kini mga kaigsunan kay di sagyo kumutuo bay. Nga mga hanggaw ning 18 may galang mubarog na lang diha. Mupakita sa publiko og musulting mamasangil og tao kay di ba yalalim mamasangil og tao. Og wadyog kay kapasikaran mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Isa pa diri karon, no? Wah, before na to malimtan ang media.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Suko-suko kunuhay ning ubang mga media ron mga higala nga mahingon sila nga bayaran. Kay dili kuno sila bayaran. Ayaw na tanin niyo. Ayaw na tanin niyo. Kay Baume, nga diha sa Senado, doon na mo'y kalakaran diha. Ha? Nga, naamoy mga lakir diha. Nga igo, ora na ipamutang diha sa... Di na kinahanglan, itunol pa.
2: Bullseye!
0: No? Muna ang challenge, ughagit na to, mga higala, ngadto sad sa 18 Marines. Bisag madamay mga higala pa ang Ginoo sa inyong pamasangil. Una sa tanan, be specific. O kinsang Ginoo ha? Ikaduha, pag-provide mong ebidensya. Kana. No? So ako pasabot, ana, kung madamay ang media, hinganlig kinsang media ha? Kay madamay sa itong mga buutan, maapil sa itong mga higalang tinuod. Niya, gamay naman lang ning tinuod. Ha? Gamay naman lang ni mga higalang mubarog sa matuuran karon. E kasagaran mga higala, dito mang yun mubarog, may galas kasyabutan.
4: Katropang Armel Cortez.
0: Ha? No work, no payment. So kinahanglan mo trabaho mga higala. Kinahanglan nga mugawas sa ang item, article, mga katropa sa politiko kay para marilis po mga kaigsunan ang For the Boys. It is a long open secret mga katropa na naay ingon ni Ana. Ang ato la challenge ani nila. Name it, name the price, pila na dawat nila, ebidensya. Para ang kato mga nagtininood, dili madamay. Kung naay mga pari, pastor o kinsa diha mga tarpulano, mga katropa, tao rata ning kalibutan na. Dili madanig pamalibad lang sa SBD or sa grupo mga igala or congregation ni Father Plabi. Kinahanglan nga doon ay investigasyon. Maubitaw, mga katropa, no nga matod mga igala sa Malacanang. Kay ilam ang giila, no, giilam ang kanila nga tama tong ilas gatsalian, di wa nila giilang authority aning usa, mga katropa. Dapat ang ilang himuon karon mga kaigsunan, hiusahon ang mga Pilipino. Walay dapigan, no, nga side sa Senado, hiusahon ang mga Pilipino og labaw sa tanan, BBM. Dapat mag-create ka og independent, tinuod nga independent, nga mo imbestiga sa flood control kay wa man ka kay labot. Di ba? What are you so afraid of? Sa may imong gikahadlok, kung wa man day kay labot.
2: Bullseye!
0: Ha? Wa man day kay labot, aning tanan, wa man ka nangawat ka ha? Wa ka nahatunag malita. Then it's time nga mo tinuod o mumugna ka o tinuod nga mag-imbestiga, dili tong ICI nga taghap-taghap, Dabaw ra po inyong gisiguro. Mga hinampaka mo. Kana tinuod! naigikan sa oposisyon, naigikan sa... Para mga igala, mag-uba na sila, mag-imbestiga. Kaya nga naman, ang katauhan karon gusto mong masayod, oposisyon man na, o administrasyon, basta nangawat, gusto namong papanubagod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Wa miniingon nga sa mga oposisyon, wa'y kawatan! Naidagang kawatan, nagani kawatan sa kusina, ka na nag-iring.
5: Pinoa!
0: Pinunuan ninyo mga higala, dili ni 100,000? Dili ni mga higala, 1 million? Bilyones ang nawa, diri!
2: Bullseye!
0: Unya pipila lang ka mga tao, mga higala, nagkapahimulos, nga karon magpaluoy-luoy, magpa-play victim!
4: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez! Bullseye!
0: Di bang ilad kayo na hunaon, mga kaigsunan? No? Tanawa, maunay mo sinyong kaugalingong tari. Kung kamo'y pasaginan o korupsyon karon, lain, no? No? Tiririnon! Moro na itubag ni mo? Sana all, edi sila na. Lahat na lang may maleta. Edi sila na. Di ba? Lain kayong maunay ka sa imong kaugalingong pamaagi, sa imong birada?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makapangutan na, Mang Goodme. Nga nung kamutan na diha mag-alirong, dipinsahan man ganyan ng usang katao nga, wa na raba diha sa inyong gahom. Diba? Wa mo na tingaan na may gala. Nga nung, until now, ang atong Kamara de Representante bagay gala, wa joy imik kalabot sa flood control. Di yun sila mutandog niya na may gala. O nga nung, magsige mong dipinsa ng Martin Romualdez. Unsa sa yung naanak, unsa sa yung ipakao niya sa inyo.
5: Pinawa!
0: Nga gipili man mo sa inyo mga tao, gipili mo sa inyo mga constituents karon nga mo representar nila. Ganong ingana mo ka-abtik basta kadtong mga tao nga magyaw-yaw o kalabot na sa korupsyon madamay mo, maigo mo, mo ito yung inyong unahong tanggal sama ni Kiko Barsaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Wa gani mo katanggal ang inyong mga kaubanan diha nga congressman nga dunay conflict of interest kay kontraktor.
2: Bullseye!
0: Maura po'y ni Soyop ni Unay gihimong gatasan ang atong gobyerno mga kaisunan.
4: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
0: I-apply unta ninyo sa inyuhang kaugalingon ng giingos presidente, mahiya naman kayo? Apil po ka, Mr. President!
6: Wait,
0: nang agi ni mo. Ha? Maing buntag sa tuang 1,144 ka mga viewers. No, diri mga igala sa YouTube karon, atong live streamer. Live streaming. Maing buntag ka ninyo tanan dia, good morning.
7: Good morning. Good morning.
0: Alas 7:58 na. Mga igala ang attack nas buntag Nelson Cadiz. Good morning, Boss Arnel. Shoutout sa akong nanay Terry Cadiz nga naminaw permis imo asamtang naminaw sigig panilhig. Oy, salamat pag-amping des pagpanilhig nay. Dion Albara, tama mo tuo ko uban mga newscaster na kakwarta kay ilaha balita lahi ragyod ang mga maayo mahimo nahimo sa linya sa mga Duterte. Abtik kayo makapost pero sa admin layo ra kunos tinuod. Ako si Ami, birahan tana. Ayan, simbahon, mayong buntag, boss. Daghang mga buaya, puro mahal lahat from Manila. Oh, Nazario Biler, pa-shoutout Julito Biler, Chito Biler. Si, kisapay niya, Liza Rose. Idol, kung mahuli na mga buaya, dalhin sa Lunita. Oh, ibitay. Oh, alas 7:59 na. Bantog ra di ay ka Pastor Benny Abante. Gamuingon ka nga nganong hilabtan pa kuno si Martin nga naghilom-hilom naman. Abi nimo pastor, ang buaya nga nabusog na. Mupadaplin na na pastor.
5: Ayya.
0: Sa bagyo gipakaon sa inyo ha. Ganong ingana bagyod mo ka nagdepensa kaayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para mangamos katawan, imbisi labaw na yung di mo mabalaka kung may labot tinuod. Di ba ka naman kung itong ipangutana ba? kung imo silang interview pa istorya mo sila, wa may labot ana si Speaker Romualdez, okay. Imbesig